0: para sa mga karapatan, mga karapatan ng mga manggagawang pangkalusugan, mapapribado at mapapublikong hospital po, even abroad.
1: Oh, meron kayong membership galing sa labas. Mga
0: Yes po.
1: OFW ito, bale.
0: Yes po, apo,
1: Oh,
0: apo.
1: magaling. So, bale, ang pagkikwentuhan natin dito, yung kalalagyan ninyo. Pero alam mo, parang pag-nurse kasi nung araw, nung kapanahon na namin, eh, nagiging nurse para makapag-abroad. Yan ba'y totoo ba rin ba yan?
0: Actually, hanggang ngayon, hindi naaalis. Mas lalong, mas agresibo po ngayon ang ganun pong pag-iisip at tawag dito, hangarin ng mga nurses, lalo na po mga nurses, na talagang magkukuha sila ng kursong nurse para po makapangimbagbansa upang kumita ng nakabubuhay na sahod at maganda at nakakabubuhay na mga benepisyo po para sa kanilang pamilya and para sa future na rin po.
1: I see. Ibig sabihin, alam mo yung oportunidad para magtrabaho dito at magpatuloy manatili sa ating bansa ay kinakailangan maitaas kung yan ay matutugunan.
0: Yes po. Talaga pong yun ang dapat na tutukan ng ating pamahalaan, which is yan naman po talaga ang panawagan natin sa Alliance of Health Workers. Ang panawagan po natin yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawang pangkalusugan at maibigay ang sapat at tamang benepisyo at ang dekalidad na serbisyo para sa ating mga mamamayan po when it comes to health po.
1: Pero alam mo, Christy, may mga kausap ako na mga tao. For example, kahit sa London,
0: Apo.
1: may kaibigan ako na isang ano ha, Briton ha, nagkasakit siya. May nag-message siya sa akin na kung maaari sana itulungan ko siya na makaparito at dito na lang siya magpapagaling. Sabing
0: Ay,
1: ganyan.
0: talaga po.
1: Dami-dami naman ka akong ospital leading pa nga ang London. Ay
0: Yes.
1: nako, magagaling naman dito pero pila rito. Sabi
0: Nago.
1: ganyan.
0: Ganun
1: Oo,
0: po.
1: mas mabuti pa, dyan na lang ako sa Pilipinas at magagaling yung mga nurses. Magagaling ang mga health workers. Kaya alam nyo, congratulations sa inyo sapagkat talagang respetable ang paningin ng maraming mga bansa sa mga health workers natin. Yun na nga lang, challenging
0: Salamat.
1: mag-stay sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Okay. So,
0: Okay.
1: ang Alliance of Health Workers, kayo ay nag-organisa upang kayo ay magkaroon ng boses
0: Yes
1: upang ang
0: po.
1: inyong pakanan ay mabigyan ng atensyon.
0: Yes
1: So,
0: po, apo, apo.
1: ang tanong ko ito, kayo ba ay napapakinggan?
0: Ha, ay, yun, natawa lang yun, no? Actually, yun po. Yun po talagang magpahanggang ngayon po ay kami ay nangangalsada. Kami po ay humahantong po sa ganong klaseng sistema dahil nga po magpahanggang ngayon, ang sigaw po natin sa ating pamahalaan ay nakabubuhay na sahod. Living wage, hindi po living wage. Na sa totoo lang po, kung yan ay tututukan at bigyan pansin ng ating gobyerno, ang dami po nating mga magagaling at mga magagawang pangkalusugan, especially nurses and doctors at iba pang mga allied professionals, allied health professionals, na talagang kailangan natin ang galing nila dito sa ating bansa para magservisyo at magbigay ng dekalidad na servisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan sa atin. Pero sino pong nakikinabang sa kanila? Sa kanilang galing at sa kanilang talino, sa kanilang kakayahan, kundi yung ibang bansa, ang dayuhang bansa po ng ang nakikinabang sa kanila dahil po tayo mismo na hindi na sa Pilipinas ang ating pamahalaan ay wala pong manasakit at wala po tayong ika nga na tinatawag na kalinga na nararamdaman sa ating pamahalaan. Kasi sa ngayon lang at sa totoo lang Bishop, magpahanggang ngayon marami pa po tayong mga benefits na ito naman ay kakapiranggot at ito naman po ay silang nagpapanukala nito at silang nagbibigay ng guidelines, memorandum o kung anumang batas. Sinusunod lang natin at sinisingil lang natin sa tama at hindi po tayo naniningil at hindi po tayo humihingi ng sobra-sobra. Kundi yung atin po ay nakabubuhay lamang po at sapat na mabigyan po natin ng dekalidad na edukasyon at mabuhay natin ang ating pamilya. Pero talaga pong nakakalungkot isipin dahil po dito mismo sa atin ay kulang tayo ng ano ng sapat na suporta sa ating pamahalaan. So hindi lingit po sa kaalaman po natin na sa ngayon na po yung ibang bansa po kalimitan po nagtatanggap na po sila kahit newly grad na mga nurses sa ibang bansa, sila na po lahat ang shoulder pati sa review, sa kanilang accommodation, Basta lang makarating po doon sa bansa na yun kasi talagang kailangan nila. At ang galing ng mga Pinoy, ng mga nurses. Sobrang hinahangaan tayo, pinag-aagawan tayo sa ibang bansa. So ang nangyayari po, mismo ang pamahalaan natin, ang tumutulak sa atin para doon tayo magserbisyo sa iba. Yun po yung
1: Ayun.
0: nakakalungkot, Bishop.
1: Oh, bilang napakataas ng respeto ng ibang bansa sa mga Filipino nurses, ibig sabihin wala tayong problema sa edukasyon, wala tayong problema sa training. Okay?
0: Yeah.
1: So, ang problema natin ay yung dapat na pag-abot sa kanila, proteksyon, sahod.
0: Yes.
1: Christy,
0: Yes.
1: bigyan mo nga ako ng ideya. Yung basic na parehong halimbawa, parehong trabaho dito as a nurse sa isang ospital, no, gaano kalaki ang agwat halimbawa?
0: Sobrang laki po siguro mura. Lalo sa Singapore. Dito po sa atin ang salary po ng salary grade 15 po natin na nurses po 38,000 to 39,000 po a month. So may tax pa po 'yon. So kaltas-kaltas. Sa Singapore po yung isang buwan doon 100,000 mahigit po. Kahit na sabihin
1: Wow.
0: natin dito sa Asia po tayo yung pinakamababa magpasahod sa mga
1: That's three
0: nurses.
1: times, almost three times, or if not
0: Yeah,
1: more.
0: more than three times ang taas ng sahod.
1: Talagang ganun talaga ang magiging mentalidad ng lahat, no?
0: Yes po.
1: Eh, kapag more than three times na ang ikukonsider mo, abay, titinan mo pa ang kabuhayan mo, titinan mo ang mga anak mo,
0: Yes
1: abay,
0: po.
1: yun talaga ang mentalidad. Now, ang ginagawa ng ating pamahalaan, ikino-cover na halos lahat, no? Naglibre na ang gamot, libre na ang hospitalization, marami ng tulong ang ginagawa ng ating gobyerno sa mga nagkakasakit. Pero ito ay maabot doon sa kanila yung nag-aabot ng serbisyo. Tama ba yung sinabi ko?
0: Ano pong ibig sabihin? So,
1: Ibig
0: ba,
1: sabihin,
0: kumbaga libre na.
1: pag nakakasakit ka, syempre, meron kang
0: Apo.
1: PhilHealth. Yun, ililibre ang
0: Apo.
1: hospitalization mo at lahat ng mga... Pero, yung mismong nagbibigay serbisyo, walang napapala doon.
0: Sa totoo lang po, sinasabi niyo pong libre na paggamutan, libre na bigay ng gamot, libre na serbisyo. Ito naman po ay naibibigay ng libre, pero ito po ay kailangan mong pumila na mahaba. At ito po ay hindi yung sinasabi po nating zero balance billing, no balance billing na sinasabi po natin sa PhilHealth. Ang zero balance billing po ay sa accommodation po ito. Ngayon,
1: Yes.
0: kung like for example, ito sa isang institution, yung ganitong klaseng diagnostic procedure ay wala. Saan ka po pupunta? Mag-out of the packet, mag-shell out ka pa rin po. Kasi kailangan mo na ngayon yung resulta ng ganitong diagnostic procedure para magamot kung anong sakit meron ka. So hindi po
1: Dapat.
0: lahat ng institution ay libre po.
1: Yeah.
0: Opo.
1: Okay. Oh, I'm referring to government institutions, ano?
0: Yes
1: Sa
0: po.
1: mga lang, siyempre, maganda pakinggan para sa pasyente na zero billing ka. Pero sa totoo lang, yung mga nurses ang nangangawawa din sapagkat wala naman
0: Opo.
1: silang zero billing.
0: Hindi at saka hindi lang po yun, Bishop. Ang ano nito, ang resulta nito, so dadagsain po tayo ng pasyente. Overwhelmed ang number of patients na pupunta sa mga pampublikong hospital. Pero ang tanong,
1: Yun.
0: dinadagdagan po ba ang mga empleyado na
1: Yun
0: magki-cater sa
1: ang
0: mga ito? Overwork, underpaid
1: pinupuntuhan
0: po.
1: natin.
0: Yes, overwork, underpaid po ang mga health workers sa hospital, especially mga nurses. Hindi ka naman po, wala ka doon sa tamang ratio na sinasabi ng DOH na dapat one nurse is to 12 sa mga regular wards. One nurse is to 12 patients. Sa ICU, one is to one dapat. Pero ano nangyayari? Hindi po ganun ang nangyayari. Sa isang ward, dalawa lang ang nurse. So ilan ang pasyente sa isang ward? Pagpalagay mo ngayon 60 yan o 65 yun. So dalawa kayo. Hindi lang naman doon ang mga pasyente doon ay mga ano sila, mga ambulatory na kaya nilang alagaan ang sarili nila. May mga tinatawag po tayong level 4. Level 4, ibig sabihin po doon, mga intubated patients. So kailangan mo sila bigyan ng atensyon every now and then. Minuto, pupuntahan mo. Pero paano mo magagawa kung ikaw mismo health worker ay sobrang exhausted ka na. Overwork ka na, tapos minsan ang pagkain mo, uuwi ka na lang sa bahay, doon ka na lang kakain kasi hindi mo na magawang kumain pa ng tanghalian kasi sa sobrang dami ng ginagawa, sa dami ng pasyente, minsan ang paghihi mo, pinipigil mo na Kasi nga, kailangan mo matapos ang trabaho mo. With

0: Parang wala yata ang sagot ito. Ano palagay
1: Ay,
0: mo?
1: diba, napakasimple lang naman ang sagot dyan, Bishop eh.
0: Ano?
1: Bigyan mo ng sapat na sahod. Bigyan mo ng sapat na benepisyo. Bigyan mo ng sapat na talagang kalinga ang mga manggagawang pangkalusugan, especially health nurses. Sa palagay niyo po ba, kung susweldohan niyo po kami, kahit sabihin na lang natin, 100,000 every month, kami mga nurses, kung para mababa na kaysa sa ibang, kaysa sa Singapore, kami po ba mangingibang bansa pa? Hindi na po. Dito na lang kami mag-stay. Kailangan ng serbisyo namin eh. Kailangan ng serbisyo namin para sa ating mga mamamayan. So ngayon, ito pa po yung pinaka-problema natin, Bishop. Ang daming tinatayo ng mga specialty center sa mga pampublikong hospital. Ito ay tinatayo, ini-infrastructure nila, tinatayo itong mga buildings na to. Pero ang tanong namin, planado po ba ang manpower dito? Or kami pa rin, ima-maximize pa rin ang number of health workers kung ano lang ang meron. Kasi sa totoo lang po ngayon, super, super, super, super understaffed na talaga. Ang ginagawa na lang natin ngayon, nag-ano tayo, nag-iikot-ikot na lang tayo. Kung sino medyo marami-rami, ilipat sa kabila. Kung sino naman doon wala, ilipat. Kaya parang trumpo. Parang trumpo na ngayon ang nangyayari sa mga healthcare professionals natin.
0: At kahit na merong patients initially, mapapagod, no, mapapagal sila, mag-abroad na lang ako kaysa ganito.
1: Yes. Tama naman po. Pag pumunta ka sa ibang bansa, tangay mo pa buong pamilya mo. Libre na lahat. Hindi ka rin malalayo sa pamilya mo. Kasama mo sila. So di po ba, bas pipiliin mo na. Siguro ngayon, Bishop, kami na lang talaga ng mga inuugat na dito sa institusyon ng mga naiiwan. Nawala na kami balak talaga mga ibang bansa. So mga kabataan ngayon, yung mga bagong sibol natin ngayon na mga nurses, yun lang po yung ano nila, hindi na nila kaya yung overwhelm ng trabaho. Ang overwhelm ng dami ng pasyente sa mga hospital, lalong pang publikong hospital po, hindi nila kaya. Minsan 6 months lang, nagre-resign na. Wala na. Kasi hindi po nila kaya yung bulk ng trabaho, tapos ganyan lang ang natatanggap.
0: Okay. Alam mo, nakakalungkot itong bagay na ito eh. Sapagkat eh, mangangarap tayo na ang ating bansang Pilipinas ay makapag-render ng magandang trabaho at proteksyon sa lahat ng manggagawa natin. Pero itong plight na ito ay nakahayag ngayon. At
1: Yes.
0: so, ibig sabihin eh, kayo naman ay represented naman sa mga pag-uusap sa ating legislatura.
1: Actually po, mayroon po kasi tayong di po ba may Magna Carta of Public Health Workers. So, ang ganda ng mga nakasulat po doon, batas na po ito. So, ang tanong lang po natin, hindi lang po ito, lahat ng nakasulat ay napapatupad. At ang mga nakasulat po doon ay hindi pa po, hindi na ribisa. Kasi yun ay 1980 something pa po na nagawa po yan, na nabuo ang batas po na yan, na hanggang ngayon walang revision, walang amendment sa mga batas. Na, like for example lang, ang laundry allowance mo doon, nasa 150 pa per month. Ano naman po yung mabibili mo sa 150? Ang transportation allowance mo, meal allowance mo doon, nasa 200 lang, 100 pesos lang. Ano mabibili nyo po yun? Per month pa po yun, hindi yun per day. Kaya ngayon po, mayroon po tayong, noong 19th Congress po, may bill po tayong inain po sa lower house na i-amend na po yung ibang mga provision na nandoon sa Magna Carta o public health workers natin, kagaya po yung hazard pay. Dapat itataas na natin yung hazard pay. Ang longevity allowance, sinataas na po natin. Tapos, kaso lang po, nung panahon po na yun, na saraduhan po tayo ng 19th Congress, so itong pag-open ng 20th Congress po, i-re-reopen po natin, re-apply po natin to ang bill po na to. Na suportado naman po ito ng ating mga kasamahan na nasa Kongreso po.
0: Oh, that's good to hear. Alam mo, eh, karapatang pantao yan, basically, no? At,
1: yes, po.
0: Well, alam mo, ang programang pagsusuri ay nagsusuri tayo ng mga challenges sa ating lipunan upang makaambag tayo sa inyong kalalagyan. Subalit patuloy pa rin mga kayo mismo ang lahat ng ating mga health workers ay maituturing natin ng mga heroes. Eh
1: yes.
0: Isipin mo na eh nung pandemya pa lang nandito ka.
1: Yes
0: I can
1: po.
0: Just imagine.
1: Yes
0: Sige,
1: po.
0: Tuloy.
1: Ako po yung laging nakasalang po sa mga social media po. Kaso lang hindi lang po sigurado nakikita dahil po kami ay naka-PPE, pero every now and then po na may interview, ako po yung sumasalang. Tapos kasi during that time, ako po ay isa din po, ako presidente din po kasi ako ng third times ng union ng aming hospital. So isa sa officer ko po yung unang tinamaan ng COVID-19 na siya yung unang namatay sa institution namin. So na hindi namin ka, hindi

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang tawag sa grupo ng mga aso?
2: Ah, alam ko yan. Asosasyon.
1: Galing! Eh, eto. Ano ang tawag sa grupo ng mga pusa?
2: Ano?
1: Eh, di... pangkat.
0: Just kidding!
3: Paano mo didisiplinahin ang baboy?
1: Paano po?
3: Eh, di... bigyan mo ng... leksyon.
0: Just kidding!
2: Ano ang pinakamataas na hayop?
4: Ano daw po?
2: Heady turtle.
0: Just kidding!
4: Napatawa ba namin kayo, kiddos?
5: If yes, aba, share ninyo sa amin at share na rin ng inyong jokes.
4: Aabangan namin yan!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
3: Kiddos, naririnig ninyo ang mga balita. Drivers na nahihirapan sa mahal ng gasolina, mas mataas na electric bills, kaguluhan sa ibang bansa, at pati sobrang init ng panahon. Normal lang na matakot o mag-alala. Pero tandaan natin, si Jesus ang ating sandigan.
2: Kaya kiddos, isipin ninyo, ano ang ginagawa ninyo kapag matatakot kayo?
5: Kapag may problema sa school o sa bahay, sino ang nilalapitan ninyo?
4: Kapag nakakarandam kayo ng worry, paano niyo naalala si Jesus bilang inyong sandigan?
1: At kapag may balitang nakakatakot, paano ninyo ipinapakita na nagtitiwala kayo kay Jesus?
3: Magandang katanungan yan, kiddos. Pwede ninyong sagutin sa sarili ninyo at i-share sa inyong pamilya at i-share sa amin through our Facebook page. Tandaan ninyo ang memory verse, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Trivia Time, kiddo listeners! Alam ba ninyo na tuwing buwan ng Mayo, may isang espesyal na festival sa Bulacan?
5: Oo! Ang tawag dito ay Pulilan Carabao Festival!
4: Tanong! Anong ginagawa ng mga Carabao sa festival na ito?
1: Ang mga Carabao ay pinapalamutian ng makukulay na kadekorasyon at pinaparada. At ang pinaka-espesyal, sila ay pinapaluhod sa harap ng simbahan bilang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang tulong sa mga magsasaka.
3: Ang ganda, di ba, kiddos? Ang Pulilan Carabao Festival ay hindi lang kasiyahan, kundi paalala ng ating mga magsasaka ay tunay na bayani. Sila ang nagtatanim ng pagkain na kinakain natin araw-araw.
2: Kaya kahit mga bata pa tayo, pwede po tayong sumuporta sa mga magsasaka.
5: Paano? Simple lang. Huwag sayangin ang pagkain.
4: Pwede rin tayong bumili ng lokal na gulay at prutas para matulungan sila.
1: At higit sa lahat, ipagdasal natin sila na bigyan ng lakas at proteksyon sa hirap ng panahon.
3: Exactly. Sa panahon ng oil price hike at init ng panahon, lalo nating dapat pahalagahan ang mga magsasaka. Tandaan natin si Jesus ang ating sandigan at siya rin ang nagbibigay ng lakas sa ating mga magsasaka.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Paul! Paul! Gising, gising! Nananaginip ka!
1: Ha? Huh?
0: Paul! Paul! Ano? Gising ka na ba?
1: Ha! Ate Margie! Nakakatakot ang panaginip ko! Pahingi ako ng tubig!
0: Sandali lang! O ito, uminom ka! Parang uhaw na uhaw ka!
1: Nakakatakot talaga ng panaginip ko! May mga lalaki na humahabol sa akin! Nakatakip ang kanilang mga mukha! Mata lang nila ang walang takip! Takbo ako ng takbo!
0: Oh, buti ay hindi ka nila naabutan!
1: Naku! Kapag naabutan nila ako, siguradong tatamaan ako ng mahabang kahoy na dala-dala nila. Hampasin na lang nila ako
0: ng ano?
1: Nang magising ako. Buti na lang at ginising mo ako, ate. Kung hindi, ay baka nasaktan na nila ako.
0: Paano ka nila masasaktan? Eh, panaginip lang yun.
1: Parang totoo kasi, ate. Takot na takot ako. Kasi nagtatawanan pa sila ng nakakatakot na mga tawa. Parang sa horror movies na pinapanood ko.
0: Ayan kasi, kakapanood mo ng mga horror movies, kaya nakakapanaginip ka tuloy ng mga nakakatakot.
1: Paano kaya kung hindi ako nagising? Baka hindi na talaga ako magigising? Nakakatakot talaga!
0: Lagi ka nalang natatakot. Kaya tuloy, hindi mo pinapatay ang ilaw dito sa kwarto natin kasi takot ka sa dilim.
1: Eh, hindi kasi ako makakatulog kapag walang ilaw. Napakadilim!
0: O, sige na nga. Bumalik na tayo sa pagtulog. 3 o'clock pa lang ng madaling araw.
1: Naku, hindi na ako matutulog. Baka managinip uli ako ng masama.
0: Basta ako, matutulog ulit. Naantok pa ako.

0: Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko.
1: Oh, Liza, ba't hinahampas mo yung puso mo?
0: Para kasing may nakadagan sa dibdib ko.
1: Halika, galing kita sa klinik.
0: Hindi na, mawawala rin to mamaya. Kailangan ko lang magpahinga.
1: Ano bang nararamdaman mo, Liza?
0: Para kasing may gyera sa dibdib ko. Parang may nagkakagulo.
1: Ba't mo naman nasabi yan, Liza?
0: Umpisa ko itong naramdaman nang maghiwalay ang mga magulang ko. Kamakailan lang, hindi ko alam kung ano-ano ang mga nararamdaman ko. Halo-halo na at nagkakagalo ang mga nasa kalooban ko.
1: Ganun ba?
0: Oo, Wilson. Nung una ay nakakaramdam ako ng lungkot. Tapos, para akong walang pakiramdam. Parang dinidinay ko na nangyari ang mga ito.
1: Natural lang na maramdaman mo yung mga yan, Liza. Talagang mahirap ang dumaan sa ganitong problema.
0: Oo, ganun nga. Tapos, umiiyak ako ng umiiyak. Tapos, nag-umpisa akong nakaramdam ng inis. Tapos, nagalit na ako. Galit na galit. Dahil ayoko na nangyari ito sa amin. Masaya naman kami dati eh. Tapos, unti-unti nangyayari ang hindi ko inaasahan. Gulong-gulo na ang isip ko.
1: Hindi ko alam kung paano kita tutulungan, Liza. Ang magagawa ko lang ay tulungan kang manalangin na maging maayos ng lahat sa pamilya mo.
0: Ano ang pwede kong gawin sa giyara na nangyayari sa aking kalooban?
1: Alam mo, may Bible verse na ganito eh. Sinabi yan sa John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
0: Ano ang ibig sabihin yan?
1: Sinabi kasi ito ni Lord Jesus sa mga disciples niya noon. Alam niya na darating ang araw na maguguluhan ng mga ito dahil siya ay huhulihin ng mga taong galit sa kanya at siya ay papatayin. May iwan niya ang mga ito.
0: Yung peace ba na tinutukoy niya ay kapayapaan sa buong mundo?
1: Ang tinutukoy niyang peace o kapayapaan, dito sinabi niyang ito ay ang kapayapaan ng damdamin ng mga alagad niya. At nangyari nga na siya ay mamatay. Sobrang nalungkot yung mga alagad niya. At hindi lang nalungkot, sila ay takot na takot.
0: Natakot ba sila dahil namatay si Jesus?
1: Oo, kasi akala nila ay si Lord Jesus ay magiging hari ng kanilang bayan at makakalaya na sila sa pananakop ng mga Romans. Pero iba nangyari eh, biglang pinatay si Lord Jesus.
0: Nakakagulat nga iyon.
1: Kaya nga, sinabi niya yun sa mga disciples niya para hindi sila malungkot. Kasi alam niya na darating ang araw na yun na maguguluhan. Maka-confuse sila sa lahat ng mga pangyayari. Parang ikaw, may giya rin sa mga damdamin nila.
0: Oo nga, no? Yung akala nila na okay na sana ang lahat, kasama nila ang magiging hari ng bayan nila. Tapos, mamamatay pala.
1: O, diba? Pero, alam natin na hindi natapos doon ang kwento.
0: Ano ang kasunod na kwento?
1: Namatay nga si Lord Jesus, pero nabuhay siyang muli. At yun ang tagumpay ng kanyang ginawa sa krus. At hindi lang siya nabuhay muli. Umakyat siya sa langit at nangakong babalik.
0: Talaga? Babalik siya muli?
1: Oo. At siya ang dakilang hari natin. Magpakailanman.
0: Ibig sabihin, magiging hari natin siya.
1: Hindi.
0: Ha? Akala ko ay maghahari na siya. Hindi pala.
1: Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi siya maghahari pa lang. Kasi dati na siyang hari ng lahat. From the very beginning. He is our king.
0: Ah, ganun pala. Siya pala ang ating dakilang hari, noon-noon pa.
1: Tama. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa John chapter 16 verse 3, that in me, you may have peace. In the world, you will have troubles. But be of good cheer. I have overcome the world.
0: Ibig sabihin, sa kanya nagmumula ang kapayapaan ng puso ko.
1: Oo. Siya ang source of peace ng lahat magtitiwala sa kanya.
0: Anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng peace?
1: Ang sabi ko nga, magtiwala ka sa kanya. Maniwala ka na siya ay makapangyarihan at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa naguguluhan mong isipan.
0: Tama ka, Wilson. Hindi ko kayang ikalma ang magulong isipan ko. Kailangan ko si Lord Jesus.
1: Tandaan mo, ang Bible verse na ito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 na ang sabi ay, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus."
0: Kailangan ko palang mag-pray sa Kanya.
1: Ganun na nga. Hayaan mo, Liza. Isama din kita sa aking mga prayers.

0: Paul, gising na! Tanghali na!
1: Ha? Tanghali na pala?
0: Akala ko ba hindi ka na matutulog nang magising ka ng madaling araw kanina?
1: Nakatulog pala ako!
0: Anong ginawa mo at nakatulog ka pa rin? Akala ko ay ayaw mo nang matulog at baka managinip ka na naman na nakakatakot.
1: Kasi ate, nakita ko yung Bible sa side table. Naisip kong magbasa na lang. Habang binabasa ko, inantok ako. Ayan, nakatulog ako.
0: Nakakaantok pala sa iyong magbasa ng Bible. Ganoon ba?
1: Eh, kasi nabasa ko yung kwento na kung saan sinabi ni Jesus sa mga natatakot niyang mga alagad pagkatapos niyang mabuhay na muli. Ang sabi niya, huwag kayong matakot.
0: Ah, ganoon.
1: Kaya, paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko na wala ang takot ko. Tama pala, Ate Margie. Kapag si Lord Jesus ang nasa akin na, hindi na ako matatakot.
0: Tama nga yung mga sinabi mo. Ang takot ay papalitan niya ng peace.

0: Shoutout sa lahat ng Kiddy listeners na nagdiriwang ng kanilang special occasions ngayong buwan.
1: Happy birthday, Tita Lola Lolit and Ninang Jolly! Happy birthday, Mommy and Grammy Ami! Happy birthday, May Celebrants!
0: Tandaan ninyo, si Jesus na ating mabait na kaibigan ay nakikisaya sa inyo. Siya ay laging kasama ninyo sa bawat taon ng inyong buhay.
2: Shout out din sa mga kiddos from Kabikulan na nakikinig to 104.3. Salamat sa pagkikinig. Kumusta po?
3: Panginoong Jesus, salamat po sa aming mga kaibigan at kapamilyang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin namin na bigyan niyo sila ng kaligayahan, kalusugan at kabutihan ng puso. Naway lumago sila sa pagmamahal at pagsunod sa inyo. At Panginoon, inaalala din namin ang aming mga magsasaka. Sa gitna ng mahal na gasolina, mahal at mataas na bayarin at matinding init ng panahon, dalangin namin na bigyan niyo sila ng lakas, proteksyon at pag-asa, naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at si Jesus ang kanilang sandigan sa hirap ng buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Imagine kiddos, si Jesus ang nag-shoutout sa inyo.
0: Jesus is not just our friend. He is also our Savior.
4: Kaya sa lahat ng birthday celebrants, enjoy your special day. Celebrate with laughter, love, and presence of Jesus in your life.
1: Tandaan ninyo, bawat taon ay dagdag na biyaya mula sa Kanya. Kaya, magpasalamat at mag-enjoy sa inyong kaarawan.
5: God bless you and happy birthday!
2: Ang saya ng araw na to, kiddos. Ang dami natin natututunan. Kung gusto niyo mag-share ng inyong insights, i-comment niyo na yan sa ating FB page.
0: Oo nga, bitin lagi kapag masaya at madaming learning.
3: Pero tandaan, bawat Sabado dito sa Okido ay puno ng bagong aral mula sa salita ng Diyos.
1: Ako po, natutunan ko na kahit may mga balitang nakakatakot, pwede tayong magtiwala kay Jesus bilang ating sandigan.
4: At higit sa lahat, si Jesus ay laging kasama natin. Kaibigan, tagapagligtas, at kanlungan sa oras ng takot.
2: Tama, ang mga utos niya ay hindi para pahirapan tayo, kundi para bigyan tayo ng ligtas, masaya at mapagmahal na buhay.
3: Exactly, kaya kiddos, huwag kalimutan ang ating memory verse.
5: Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sa pulo kung may kagulungan.
3: Mga awit 46:1.
4: Kaya kiddos, kapag natatakot kayo sa mga balita o problema, tawagin ninyo siya. Jesus will always be there.
1: Remember, si Jesus ang ating sandigan at kaibigan.
5: Amen!
0: Siyempre, hindi kompleto ang ating Sabado kung hindi tayo magpapasalamat sa ating program partners. Maraming salamat po sa 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
2: A big thank you din sa ating production team na laging nagbibigay ng kanilang oras at talento. Tita Marvelous Maliso ng Bides, at the favorite ganda, dashing Kuya Piatos Edward Baloha, at the faithful Fiti, Mommy Wonderful Wang Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, at Mommy Lavilleya Morada, at maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Special thanks din kay Ate Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
3: At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga tagapakinig, bata man o mas nakatatanda. Bago man o matagal nang sumusubaybay, tuwing Sabado, pinipili ninyong makinig, matuto at makilala si Jesus bilang ating mabait na kaibigan at sandigan. Dalangin ko na patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng Panginoon sa inyong pamilya, sa inyong pag-aaral, at sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ako po si Ate Michelle Tolentino nagsasabing, see you again next week.
5: God bless you all!
2: Ito po si TG Tagorda. See you next Saturday.
0: At ako naman si Rich Gabriel. Take care, kiddos!
4: Keisha Esperanza po. See you next week.
1: At ako naman po, si Joaquin Aliga.
5: See you again. Dito lang sa Okido the 440 Kids Show.
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na Okido 414 at mag-post ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI Jesaistos sa inyong mga radyo. Naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng hali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Hello kids! Mayong aga naman sa inyong atanan. Wow! I know nga, nalipay gid ka mo bag-o naman ang aton nga lesson today. Wow! Pila naman ka days? Ano na, lapit na ang aton nga klase, no? Sino excited rin sa inyo magbalik liwat sa eskwelahan? Oo, excited na kay bag-o tanan ang mga gamit sa school. So, sa school nyo ba, may ara bala ka mo nga mga hate nga mga friends? Or mga neighbors? Or sa family, may na-hate ba ka mo or hindi nagustuhan kay dahil sa ilang attitude? Or hindi ka mo magkasundo? Sa aton nga lesson today, paano natin sila ilove? Malearn natin ina. Kay tungod, si Jesus lang gid ang nagapalangga sa aton. Kaya dumdumo natin ang aton nga word up today. Jesus loves everyone. Oo, tanan gina-love ni God. Biskan ano pa ang imo nga tribo or biskan ano pa ang imo nga language, love ka ni God. Pati ang imo nga enemies, love gihapon ni God. Kaya anong dapat natin himuon? Pamatian natin sa aton nga lesson today.
3: Prayer time naman kita mga kids! And ginasundan niya po natin ang prayer acronym nga RITE. And ara na kita sa letter H, which means humbly confess. Sabi sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Humbly confess means nga nagapati ka na makasalanan ka and nagapangayo ka ng bulig kay God para i-forgive ang imo nga sins. Kaya, kung may ara ka nga sins na gusto mo i-confess kay God, pwede mo ako sabayan mag-pray. So, sige, let's pray. Lord Jesus, thank you dahil gin-remind mo kami to always humble ourselves to you. Lord, sorry sa mga kasalanan namin, sa mga sins nga giisip namon, gi-humble namon, at gihimo namon niya. Hindi gid ikaw na namian, Lord. And we admit na ikaw lang gid, Lord, ang only way to save us from our sins. Lord, thank you sa gihimo mo sa cross, and thank you for helping us every day sa mga kailangan namon. Lord, bless our day today, Lord, and give us strength. In Jesus' name I pray, Amen.

0: para naman sa ating memory verse, mga bata. Ari naman si Teacher Kat. Mga bata, kung may ara ikaw sang isa nga gusto hatagan sang regalo, sin ubalain na? Siguro makaisip ikaw nga ang hatagan mo sang regalo, si mama or si papa mo, or ang imong friends. Kag ano bala nga klase sang regalo ang gusto mo nga ihatag sa ila? Siguro mag-invested ikaw no kung ano nga regalo kag kung pila ang magastos mo sa sina nga regalo. Kami ara ikaw sang kalipay na batsyagan nga maghatag sa ila kay palangga mo ang gusto mo tagaan sang regalo. Balan mo bala mga bata nga sa aton memory verse sa subong maaga aton pagatun-an nga may ara gid sang isa nga naghatag sa imo kag sa akon sang pinakaimportante nga regalo sa tanan. Kag ina ang aton memory verse makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan nga ni dapat gid naton patihan. Ang Bible may ara ni siya sang dalawa ka part. May Old and New Testament. So this time, ang aton memory verse makita diri sa New Testament mga bata sa Book of John chapter 3 verse 16. Basahon diri ni Teacher Kat, makita man diri sa aton nga screen mga bata. Siling niya o, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Makita na ang aton verse diri sa aton nga screen. Siling diri mga bata o, "For God so loved the world." Sin ubala ining si God nga naghambal diri nga nagapalangga sa world? Ining mga bata ang si God, siya si God nga naghimo sang tanan nga makita naton sa palibot. Siya ang creator nga naghimo sa mga bagay nga hindi kid kaya himuon sang biskan sino. Siya ang naghimo sang tanan, mga puno, mga animals, mga kabukiran, ang lupa kag ang dagat. Siya si God nga naghimo sina. Kag siya si God nga naghambal dari nga nag-love kit sa world. Ang world nga ginahambal dari mga bata. Ikaw kag ako nga tao nga ara dari nga nagakabuhi sa kalibutan. Palangga gid sang Ginoo. Kag bangod sang iyang pagpalangga sa imo kag sa akon, siling niya, "He gave His only begotten Son." Buot silingon mga bata, ang iya bugtong nga anak nga wala sang iban kundi si Jesus Christ, ging hatag niya para sa imo kag para sa akon. Ginpadala niya sa sini nga kalibutan mga bata para magantos, para magsakripisyo sang iyang kaugalingon para sa imo kag para sa akon nga sala. Ano bala ang ginhimo ni Jesus bata? Ginantos niya ang tanan nga kasakit dito sa cross. Ginlansang siya mga bata, ginhanot siya pila ka beses. Ginlansang siya, napatay, ginlubong kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Kag bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede na mapatawad. Amo na ang purpose nga aginhimo niya ina. Ano bala ang ginatawag na sala bata? Ang sala, amo na siya ang mga butang nga imo kag akon ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. O, kag ang sala, seryoso na siya nga butang bata kay may parusa. Mahiwalay ikaw kag ako dira sa Ginoo bangod sang sala forever. Pero ang siling sa aton nga verse, siling nga, "That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Ang biskan sino, whoever, ikaw kag ako, bata, babae, lalaki or babae, bata or tigulang, ano pa ang imong edad, ano man ang imong lahi, basta mag-believe ikaw sa ginhimo ni Jesus dito sa cross mga bata, patihan mo nga siya lamang ang tagapagligtas sang imong mga sala. Siling niya dari o, "Should not perish." Ibig sabihin, hindi na ikaw mahiwalay dira sa Ginoo. Hindi na ikaw pagparusahan sang imong mga sala. Kay ginhimo na ina ni Jesus ang imong buhaton, mag-believe ka sang iya ginhimo dito sa cross. Siling niya, should not perish but have everlasting life. Kay kung buhaton mo ina nga maghinulusol ka sa imong mga sala, magbelieve ka kay Jesus as your Lord and personal Savior, makaangkon ikaw sang kabuhi nga wala sang katapusan. Buot silingon bata, kabuhi nga habang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan, nagakabuhi ikaw sang kabuhi nga napatawad na bangod ikaw nagbelieve kay Jesus as your Lord and personal Savior. Kagmangin kaupod mo siya uli sa ulihi dito sa perfect place naging prepared sa Ginoo para sa iyang mga kaanakan. Kani kung ikaw bata wala pa nag-abot sa imong kabuhi nga nagbelieve ka kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imong mga sala, pwede mo na buhaton subong. Akuon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imong mga sala. Patihan mo ang iyang ginhimo kag magpanawag ikaw sa Ginoo nga hindi mo gid kaya luwason ang imo sarili halin sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag personal nga manluluwas. Malipay ang Ginoo bata kung i-share mo sa iban nga mga friends mo nga may Jesus nga ginregalo ang Dios para magkaroon gid sang kapatawaran ang ilang mga sala. I-share mo sa iban para mabaton man nila ang regalo sang Ginoo nga kabuhi nga wala sang katapusan paagi kay Jesus Christ. Gani bata, para ma-memorize nato na aton ma-verse, para biskan diin ikaw malakot, madumduman mo gid nga ang Ginoo nagapalangga sa imo, kaginpadala niya ang iya bugtong nga anak na si Jesus para mag-sacrifice ang iya nga sarili para sa imo nga mga sala. I-memorize naton ining aton nga verse. Kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa ibabaw, kusugid ang pagbasa sang verse. Pero kung diri sa tunga, tama-tama lang. Pero kung ibaba ni Teacher Kat, butik lang, wala sang boses, hinay gid kaayo. Sige, magbasa sang verse. Umpisa naton sa John 3:16. Basahon ang bilog na text kag mag-end kita sa John 3:16. Ayan, John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. John 3:16. Ayan, isa pa mga bata. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him John 3:16. Ayan, isa pa. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ayan, mga bata. Sige, tanan na. Basahon na natin tanan. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ayan mga bata, ikaw naman ang mag-memorize. Pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Hindi ta mag-friend ra sa iya kay mangu-mangu man na siya. Hindi ta magpalapit sa iya kay kalain na siya.
2: La mga bata, na-experience niyo na ba ina nga may mag-discriminate sa inyo o hindi maggusto nga mag-friend sa inyo?
1: Nga ang agaamo sina ang mga tao haw. Nga ang makaamo kita sina nga hindi kita mag-friend. Eh, balaan man naton nga, palangga sa Ginoo ang kada isa katao. Let's listen to our Bible lesson this morning. Ako gali si Teacher I for our story time today. Ini nga story mabasahan sa John chapter 4
2: kundiin ang Lord Jesus nagatudlo sa mga tao. One time, ang Lord Jesus nabalaan niya nga ang mga Pharisees na nainggit sa iya kagdamo-damo ng mga istorya-istorya against him, and nag-iwas na lang naglikaw si Jesus. Sabi diri sa John chapter 4 verse 3, He left Judea and he departed again for Galilee. Ginhambalan niya ang iyang mga disciples, tara, maglakad ta dito sa Galilee. So, nag-travel sila. Kundiin, kinanglan nila mag-agi sa Samaria. Kundiin, hindi gusto sang mga Jewish people nga mag-agi dito kay kuno ang mga Samaritanon ng half-bred kuno sila ng mga wala daw nagatuugid sa Ginoo, nang hindi daw nga mga tao nang hindi daw dapat nga makisalamuha sa ila. Parehas ang aton nga ginistorya kanina, nga hindi ka mo magpalapit, hindi ka mo magfriend ra sa ila kay lain na sila. May ganun gali nga discrimination sa do mga bata. Pero si Jesus, ginpili niya nga mag-agi dito. Kaya nga kay may manami nga lesson nga gusto si Jesus nga ipabalo sa aton tanan. Kag diri mabasahan sa verse 5 na sang nakaabot sila sa Samaria, nakaabot sila sa town of Samaria nga ginatawag nga Sikar, ara dito ang bubon or well of Jacob. Dumudumon mga bata ining well sa itong pangagin ukay, ginhukay kay kundiin source inisang water para mapainom ang mga animals, iba't ibang mga sapat, mga sheep, mga camel, yun ang source of water. Kag during that time, ara gihapon tong well of Jacob nga nagaserve sa mga taga-Sikar. Kag dito nagpungko si Jesus. Kag during that time, udto na daw, init-init. Naghambal ng mga disciples, magbakal daw anay sila, mangita daw anay sila sang pagkaon. So si Jesus, nabilin dito sa may bubon. Tukay-tukay, may isa kababayi nga nagpalapit. Siguro nagdahan-dahan lang siya. Kag dala-dala niya ang iyang jar. Kag si Jesus, nakikistorya sa iya. Hambal ni Jesus, pwede mo bala ako matagaan sang tubig? Kibot ang babae. Kay, naobserbahan niya na ini Jewish person ni siya. Kaglalaki pagkit. During that time mga bata, hindi basta-basta makaistorya ang mga babae sa mga lalaki kung hindi na family member. Kaya natingala ang babae. Sabi niya, nga, nakiistorya ka sa akon na payi ko nga taga-dirisa sa Samaria. Nga nakikistorya ka. Natingalagid siya ang mga bata. Kay, wala siya kabalo kung sino ang iya nga kaistorya. Wala siya kabalo nga si Jesus na higugma sa iya. Kay si Jesus ang Ginoo mismo. Boys and girls, ang Ginoo nagahimo sang pamaagi para makilala tagid siya. He reaches out to us. Parehas ang ginhimo ni Jesus sa Samaritanon nga babae. Oo, kilala ka sa Ginoo kay siya ang nagtuga sa imo. Kagambal gani sa Bible sa John 3:16a, For God so loved the world. Ikaw, bata, gigugma ka sa Dios. Kilala niya ikaw, kabalo siya sa imo nga pangalan. Kabalo siya kung pila imo edad, kag ano ang favorite mo nga game. Oh, balaan niya kung hilig ka sa Roblox. Balaan niya kung ano gid ang naga-take time, naga-occupy sa imo nga time. Kabalo si Jesus sa tanan-tanan, kag manami ang iya nga plano for you and for me. Kay nga, siya ang perfect nga God. Balaan niya what is best for everyone because He loves everybody. Parehas diri sa Samaritanon nga babae. Sabi ni Jesus, kung balaan mo lang gid kung sino ang kaistorya mo, kung kabalo ka man sa regalo sa Ginoo nga para sa imo, ikaw pagid ang mangayo sang tubig sa akon. Tingala ang babae. Sabi niya, "Sir, wala gani ikaw sang jar para magkuha sang water? Di paano mo mahatag sa akong ina nga water?" "Kali, may gina." "Ibig sabihin si Jesus, lain nga water ang iya nga kinahambal dire. Ambal pa sang babae, mas great ka ba sa amon nga amay nga si Jacob nga nag-ukay sini nga bubon nga naghatag sa amon dire nang bubon nga ni? Mas great ka pa ba sa iya nga siya napainom niya tanan ang mga sapat?" Pero wala gid siya kabalo nga ang meaning ni Jesus is the living water na ang makakuha sa tanan nga uhaw sa tagipusoon sang mga tao. Balaan mo ba ina, bata, nga kita tanan is uhaw sa paghigugma sa Dios na ikaw kag ako kinahanglan ta inang living water nga ginahatag ni Jesus. Ang bayingan ni wala pa siya kabalo kung ano gid ning ginahambal ni Jesus, kaya ambal ni Jesus sa iya, "Ini nga water ihatag ko." Ambal sa verse 13, "Ang tanan nga makainom sini hindi naliwat ma uhaw." Sabi ng babae, "Tawanami na how." Bisan wala siya kabalo, ambal niya na lang, "Sir, pwede mo ko sinatagaan para hindi na kumauhaw liwat?" Siguro sa isip-isip niya, "Hindi na ko magbalik-balik diri sa bubun, hindi na ko magkuha-kuha sang tubig, hindi na ko makapoy, hindi na ko mahuya sa mga tao, kag diri good news gid nga makaangkon ko inang living water nga na." Sabi siguro ng babae nga ni. Kaya naman, kibot na lang siya. Sang ginhambal ni Jesus sa iya, "Sige, tawga ang imo nga bana." "Sir, wala ko sang bana." Sabi ng babae, "Kag, amo pagid ang ginhambal ni Jesus mga kids o." "Tama ikaw, nga wala ikaw sang bana. Kay, ang imo nga upod subong hindi mo bana, nakalima ka na ka asawa."
0: "Ha? Nakapalo siya? Kung ano ang sitwasyon sang babae? Hala mga bata, kaya gali gusto ni Jesus nga makaangkon ini nga babae sang living water. Kaya ini nga babae ang uhaw sa paghigugma, uhaw sa pagpalangga sa Ginoo. Balaan mo ba nga ikaw kag ako uhaw man sang tuod nga paghigugma? Nga hindi naton maranasan ina nga ang may kauhaw sa aton nga tagipusoon kay tungod sa sala mga bata. Pariyasang ginhimo sang babae nga Samaritanon ang magkaroon ng lima kaasawa, hindi ina ang perfect will sa aton nga Ginoo. Sala ina, boys and girls. Kag ini nga babae, nakasala siya sa Ginoo. Pareha sa aton tanan kay ginbata kita nga makasasala. Ano gani ang sala? Tanan nga gina, una-una, gina-istorya, kag ginahimo nga hindi malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo, sabi ni mamang, "Nak, tulog na dayon ha, kay para early ka pa buwas magbugtaw, hindi na sagay cellphone." Sa isip-isip mo, "Latod ko lang si mamang magtulog, tapos marong plaks niya po." Good bala ina? Bisan wala may nakadungog, mabasahan sa Ginoo ang aton nga ginauna-una. Tapos pagka-morning, "Nak, na-late ka man magbugtaw. Nag-play ka naman kagab eh." "Wala mamang, hindi lang ko katulog, abi." "Hala, nagtikal. Malipay ba ang Ginoo sina?" "Hindi din. When we don't obey God, that is sin, boys and girls." Nga makalimot kita sinahaw. Kay tungod, ginbata kita nga makasasala. Hambal gani sa Isaiah 53:6. Basahon ko diri sa Bible ha.
3: all we like sheep have gone astray, each of us turned to our own way.
2: Sama sa mga karnero, sarili lang ang ginasunod. Amo na ang buot silingon sang sala.
3: Tanan nga mga tao, nakahimo sina.
2: Parehas man sang babayi nga Samaritanon.
1: Kag, sang na realize niya nga kapalo siya sa akon nga kahimtang? Nagpungko lang siya, sabi niya. Sir, nang palaan ko nga isa ka nga propeta. Sir, ang mga ninuno namon, hambal nila nga magsimba kami sa diri sa bukid. Pero kamo nga mga taga Jerusalem, sabi ninyo magsimba dito sa templo sa Ginoo. Pero gusto ko magsimba gid.
2: Nagapangumangkot siya kung paano gid makapalapit sa Ginoo. Kaya sabi ni Jesus sa iya, babaye, mamati ka sa akon. Tun-an mo ni nga mag-abot ang tion nga hindi na magsimba sa bukid o sa templo o sa Jerusalem, kay magasimba ikaw sa espiritu kag kamatuuran, kay ang Ginoo espiritu.
1: Kag sabi ng babae,
3: hambal sang amon nga mga amay, sir, nga kumag-abot na ang Mesiyas, siya gid ang magtudlo sa amon.
2: Makit-an gid niya ang babae, nakapati sa Ginoo, kagusto niya gid makilala si ang Mesiyas. Balaan mo ba kung ano ang Mesiyas?
3: Ang Mesiyas ang gin-promise ni God nga magkuha sa tanan nga sala. Siya ang gin-promesa nga hatag sang Ginoo para mabalik ang tama nga relasyon sa Ginoo. Kaya naman, sang ginhambal ni Jesus diri sa verse 26, ako ang Mesiyas. I who speak to you am He.
1: Si Jesus gali ang Mesiyas? Nakibot siguro ang babae. Ha? Kaya palabalaan niya gid kung ano ang sitwasyon ko. Kaya gali ang mumi siya mag-istorya sa akon.
3: Nalipay gid ang babae kay ang Mesiyas nag-abot na. Tuod, boys and girls, ang Mesiyas nga gipromesa nag-abot na. Kag amo na ang hatag na narigalo sa Ginoo para sa tanan, ang Ginoong Jesus, ang perfect Son of God nga nag-abot sa aton nga kalibutan para akoon ang sala ng tanan nga mga tao. Oo, di ba ginhambal sa 1 Corinthians 15:3-5, Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He rose again on the third day according to the scriptures. Si Jesus, ginangkon niya ang silot sa, gibayda niya ang silot sang sala. Giangkon niya ang tanan nga sala. Kag, siya ang nanginbayad sa sala nga hindi niya man ginhimo sa sala sang tanan nga mga tao.
1: Kaya sang nabatian ng mga ng babae ang ginhambal ni Jesus, nagdali-dali siya. Sabi niya, hala-hala, amugali siya ang Mesiyas. Nagpuli siya dito sa iila. Nagdali-dali siya, gintawag niya ang iyang mga kaparintihanan. Nasugata niya paguro ang mga disciples ni Jesus. Kag nakibot sila nga, sino to siya? Sino nagpalapit sa Ginoong Jesus?
3: Kag sabi ng mga disciples sa iya,
1: sino to siya? Nga nakiistorya ka sa mga tao. Nga nakiistorya ka sa bayi nga na.
3: Sabi siguro nila, no? Pero,
1: ang babae, nagpalakat na dito sa ilang lugar. Dali ka mo, dali ka mo! Gintawag niya ang tanan niya ng mga kaparintihanan. Pati siguro itong mga nangin asawa niya. Dali ka mo, dali ka mo! Mayroon dito, teacher dito sa may bubon. Siya naguro to. Siya ang Mesiyas, dali ka mo.
3: Amugid siguro ang iyang hambal kay lipay-lipay gid ang babae. Kaya naman mga bata, amo na ang good example na dapat natin nga sundon. Kung ikaw bata, ginpasaylo na sa Ginoo ang imo nga mga sala, gusto niya ihambal mo man sa iban, ikaw man magpatutuo man nga ginpasaylo na sa Ginoo ang mga nahimo mo nga mga kapakyasan nga mga sala. Kay ang Ginoo, ginagamit niya ang kada isa sa aton para mabalaan pa sang iban ang kaya niya nga himuon, lalo na ang pagpasaylo kag pagluwas sa silot sang sala. Kaya himuon ta ang ginhimo sang babayi nga Samaritanon. Kag hambal ni sambal ng mga disciples ni Jesus dito. Jesus, magkaon ka na. Pero sabi ni Jesus, hindi na ako magkaon, busog na ako. Tingala sila, paano siya nabusog man? Kay agali ang makapalipay kay Jesus ang pagsunod sa aton amay nga ara sa langit. Kagdugay-dugay, nag-abot na sa mga Samaritanon. Ara na ang babae, upod ang iyang mga parinti. Dali ka mo. At ari siya. Ambal siguro nila, no? Kaginangyo nila si Jesus. Jesus, pwede mag-star anay ikaw diri sa amon. Please lang, tudlui kami. Kagambal sang Bible, for 3 days, nagtudlo si Jesus sa ila. Kag sila mismo, hambal nila, wala na kami, nagapati na kami. Hindi kay tungod sa ginhambal niya, kundi kay gintudloan mo kami. Nabalaan nila ang kamatuoran nga si Jesus gidman ang manluluwas, ang Ginoo nga nagapalangga sang tanan. Hasta subong boys and girls, ang Ginoo nagapalangga sa tanan-tanan nga mga tao diri sa kalibutan. Muslim ka man, Maguindanao, Maranao, Iranon, Ilonggo, Iligaynon, Cebuano, Tagalete, kundiin-diin pa, Ilocano, ano man ang aton nga hinambalan, ang Ginoo nagapalangga sa tanan. Kay siya ang aton nga amay sa langit. Nailayo kita sa iya tungod sa sala, pero siya ang naghimo sang pamaagi through the Lord Jesus para mabalik ang tama nga relasyon sa iya. Kaya gani hambal diri sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. Kung tuuhan nga ang Ginoong Jesus ang Mesiyas, ang manluluwas, mapasaylo ang imo nga sala, pati man ang imo nga mga kaparintihanan, mabuligan sila magpati sa aton nga Ginoo. Kao bata, ginbaton mo na bala si Jesus? Nagtuo ka bala sa iya nga promises nga siya lang ang manluluwas? Taugon mo si Jesus. Hambalas siya. Ginoo, nangayo ko pasaylo sa imo. Nagapati ako nga ikaw lang ang makaluwas sa akon. Please, maghari ka sa akon nga tagipusoon para hindi ko naliwaton ang sala. Himuon mo ina kay mamati ang Ginoo. Nga ah? Because Jesus loves everyone. God bless you!
4: Wow, grabe mga bata, no? Si Jesus love niya gid tanan biskan ang mga makasasala, love niya gid. Biskan ikaw mga kids nga wala pa nakakilala kay Jesus, love ka gid ni God. Kay siya gid ang creator naton nga nagalove, kag siya gid ang aton nga savior nga para hindi kita ma-separate sa iya forever, kagkayagid natin himuon ang pag-love sa aton nga mga enemies. Kaya mga kids, padayon lang gid sa aton nga pagpamati sa aton nga JNC Online and JNC On Air. Mabatian lang kita sa DYBS dira sa Bacolod kag sa DXKI sa 1062 diri sa Marvel. Kaya mga kids and mga mommies, enjoy lang sa aton nga pagpamati. See you or magpamati naman kita next week. Bye.
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
5: Kini ang 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Hello, hello, hello! Kamusta ang mga kiddos ng Sabuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Nandito na lang tayo para sa isang exciting and fun-filled learning!
2: Kami ang inyong mga ka-move dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako ang alive, alert, lively Levy.
4: Ako naman ang inyong mapagbigay na friend, Sharing Shang.
5: Ako si Loving Limwell.
0: Basta kailangan niyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
1: I will help you see the bright side of life. I'm Shining Sheena.
0: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
6: Yeah!

0: yung gusto ni God. Ang tinuturo sa atin ni God is to love one another.
1: Ang hirap naman yan. Paano mo i-love kung inaaway ka?
2: Kaya need talaga natin i-ask si God na maintindihan ang love niya.
0: Dahil love tayo ni God, ipakita natin ang love na yan sa kapwa natin.

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon. Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
1: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
2: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uwi na ulit?
2: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
1: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
2: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lababol Limuel!
1: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Move!

Hapin sa inyo tanan, Brother Adi here. Dahil nagkakalipayigid ako nga makaumdanay kita liwat sa sininga programa Musik Kabuhi. So mga utod, salamat gid sa inyo pag-tune in sa DYVS. Kag subong adlaw, may luyag ako nga i-share sa inyo nga very important gid, especially kung ikaw tumuluo sa Ginoo. Kadamo sa mga bagay nga atuntunan while we are still on earth. No, hindi natin ma-exhaust ang grabe nga blessings ang pulong sa Ginoo. So, bunga aga, padayon kita nagapasalamat sa Ginoo kay ang iyagugma grasya kag kaluoy is always available para sa aton nga tanan. So, ano ang akon nga i-share sa inyo sa sininga aga? Well, I would like to talk about responsibility. Okay, yeah, you hear that right? Responsibility. And when we talk about responsibility, I don't know what's going on sa imong mind, anong gasulod. But when we talk about responsibility, normally ang nagasulod sa aton nga paminsaron is like you wanna be a good father, you wanna be a good mother, good student. Kung estudyante, you wanna please your parents by studying well, have good grades, or become a magna summa or cum laude. Wow. Kaya gusto na to di please because we are responsible students, right? And for you, all of you students who are graduating, congratulations sa inyo. No? Inyong mga efforts nga natapos ninyo ang ining school year. And for some who are still looking forward for the next school year, God bless you all sa inyong mga preparations. Okay? So, that's what we do. We want to be responsible people. Because when we are responsible, we feel fulfilled, right? There's something that we feel good about doing things that are expected for us to do. We want to be responsible people. Nobody was born on planet Earth nga naga-dream or naga-desire siya pag dako ko, gusto ko mag-salawayon ko. Wala sing nagaamo sina, right? So, subong sa atong pagpadayon, akon gusto i-share man ang isa ka ambahanon diri na aton pamalandungan nga kuhaan aton basis palanggiran sa aton nga song analysis subong in relation to responsibility. Okay, so are you ready to hear it? Okay, the song is, ang title this ni is I Speak Jesus. This is popularized by Charity Gale. Kung familiar ka mo, no? Sa worship leader, si Charity Gale. So, I speak Jesus. Ready ka na mamati? Okay, sige. So, amo ni ang kanta. I Speak Jesus. So, I hope na manamian ka mo sini. Alam siya. So, dali lang. Okay, liwat no na ton para maano nyo gid ang beginning sang song. Ara.

Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa Kanlurang Mindanao. Programa natin 'to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpila ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Kapurza. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapurza Ed.
1: At ako naman po, si Kapurza Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXASG Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Sa programang
0: Pwersa!

0: Ka-Forza, ka-Forza, ka-Forza! Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat, mga ka-Forza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command, mga ka-Forza. Kami po ay nandito, ka-Forza. Ako po at si ka-Forza Kat ay ang inyong anchor ng programang Forza Naval. Ako po, si ka-Forza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy. Navy, mga kapuwersa, na bumabati sa inyo ng good morning, mga kapuwersa, sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya, mga kapuwersa, no? Dito po sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong buntag sa atuang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ka-Forza Kat.
1: Yes, ayan. Welcome back.
0: Yes.
1: Ka-Forza Ed. Galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes, ayan. Thank you
1: iba
0: so
1: talaga,
0: much.
1: Iba talagang energy kapag
0: nakapag-recharge. Nakapag-recharge ka-Forza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga ka-Forza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado. At syempre, batiin natin last Saturday.
0: Yes.
1: Ito po yung celebration ng Mother's Day.
0: Belated Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa ating
0: to all na mga nanay.
1: Yes, mga nanay.
0: Lalong-lalo na sa aking kasama na si Ka-Forza Kat. Happy Mother's Day, Ka-Forza Kat.
1: Ayan, thank you so much. And of course, yes, mga Ka-Forza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong Ka-Forza Kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong ipilang ang DXJS, your community radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
0: Forza Naval! At batid ko ka-Forza Kat ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Forza Naval, ka-Forza Kat.
1: Yes, ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration.
0: Yes.
1: At ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA, at ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs, sa, syempre, sa ating din pong mga kafuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan.
1: Weekend.
0: Okay, ayan,
1: good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin ka-Forza Kat ang aming munting opisina ka-Forza Kat ang Civil Military Operations Unit Western Mindanao sa aking mga ka-Forza na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live. Thank you so much for the support ka-Forza Kat. Yan,
1: yes,
0: mga ka-Forza.
1: And of course, sa atin na ding mga ka-Forza dyan, syempre, nationwide tayo ka-Forza.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga ka-Forza dyan sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello, hello sa inyo dyan,
0: yes,
1: sa ating mga friendship dyan, mga ka-Forza.
0: Correct.
1: Ayan, good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga ka-Forza na nakikinig at nanonood ngayon, not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, ka-Forza Kat. Dahil tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, ka-Forza Kat.
1: Yes, ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo, mga ka-Forza, ng ating mga katropa. Ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, ka-Forza Kat.
1: Yes.
0: Magandang umaga, mga sir and ma, mga top and sarge. Good morning po sa inyong lahat.
1: Inyo pong in fact, inyo pong ka-Forza Ed at ka-Forza Kat ay minsan na din naging katropang Ed at
0: katropang
1: Kat.
0: Yan po, mga ka-Forza. Ilaw-ilaw po. Nailo po dyan sa AFP Radio. Good morning po sa lahat. Lalo-lalo sa mga text dyan. Good morning po, mga ka-Forza. Ayan, mga ka-Forza. Siyempre, tayo po dadako muna sa ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast. hottest and latest in the Navy.
1: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128 anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,750 cc na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntary malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabaluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawaing ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli si Kapwersa Kat.
0: Yan po mga Kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga Kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebuto. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebuto Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungan ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ng kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast, hottest and latest in the Navy.
0: Ayan po mga Kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, Kapwersa, this is in connection with the...
1: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Yes. Ayan, atasahan niyo po na syempre, hindi lang yan yung ating mga aktibidad in connection sa ating 128th anniversary.
0: Yes, pre-anniversary celebration ito, Kapwersa, ano?
1: Syempre, meron pa yung sunod-sunod na mga
0: marami pang mga activities. Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Philippine Navy, mga Kapwersa. Mm-hmm. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine Navy ay nagsagawa ng blood donation activity, Kapwersa.
1: Dahil syempre mahalaga yung ang meron tayong sapat na
0: nakareserbang na dugo dahil sa mga nangangailangan, Kapwersa.
1: Yes.
0: And sa ating pong mga Kapwersa, na ating mga Kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines, we are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito.

0: sinama nila ka for sa mm-hmm. to their
1: during
0: training.
1: Sa training nila yes. ayun nagsagawa din sila ng coastal cleanup dahil mm-hmm. Syempre magiging tulong na din yun sa na maging malinis ang mga isla diyan sa
0: Dalampasigan. Mm-hmm. Nakakatulong ito hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan ka for sa kat. Mm-hmm. Lahat ng mga living things sa loob ng yes. ating karagatan, you
1: ayun.
0: Know. If you happen to watch the movie Swap ko for sa kat. Mm-hmm. Meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yeah, talaga naman trending ang movie na
0: yeah,
1: yun.
0: Yeah, so if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi nasabi nila na pang bata, no.
1: Mm-hmm.
0: Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga kapuwersa. Mm-hmm. So we're not dito para i-promote yung movie kasi Philippine Navy kayo. But the lesson itself po mga kapuwersa.
1: Yes.
0: Yan, yan. Kasi coastal cleanup eh. So very close siya sa story ni Bugel.
1: Uh-huh.
0: Okay po mga kapuwersa. Mamaya po, we'll have a special guest dito kapuwersa Kat sa ating mm-hmm. programang Puwersa Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito ka for Sakat
1: yes.
0: sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat ka for Sakat.
1: Mm-hmm.
0: So tayo po ay nagpapasalamat. Yes. Ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang ay ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak yeah, po, dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para mm-hmm. po makakasama at makahalubilo ng via Zoom ka for Sakat
1: yes.
0: ang ating guest mamaya. Mamaya, mga kapuwersa, huwag po kayong aalis dahil mamaya po may makakasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang
1: Puwersa Nabal!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: Navy Tux.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJS Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDT 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-fuerza Ed. Ang ating napakinggan kanina during our break ay pinabagatang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin, para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
1: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng Kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Isang bansa, isang tinig sa Kanluran naninindigan.
1: Yan po mga kapuwersa.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po ay nagagalak dahil po ang kantang itong Kanluran ay napakaganda ng meaning, kapuwersa. And dito po tayo ngayon mga kapuwersa sa ating Navy Talks.
2: Yes, or pwersang talakayan. Kung saan pag-uusapan natin ang accomplishment po ng ating hukbong dagat na ang Pilipinas. Yeah. At hindi lang yon, syempre, meron tayong mga iniimbitahan na mga
1: bisita,
2: ang ating mga kapuwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yeah, syempre, pangkalahatan to, pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ayan. Kaya naman, sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang right. Umaga po, sir.
3: Buenos dias. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. At magandang umaga po sa lahat ng inyong tagusubaybay dito sa Puwersa Naval. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagservisyo sa ating bayan.
1: Yan, buenos dias tambien contigo, sir. Yan, kapor sa kat, ano. And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Fuerza Naval, na isang starang po mga kapuwersa. So, it's an honor po sa amin ni Kapuwersa Kat, sir, personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
2: Ayun. And sabi nga ni sir kanina, yung para daw ma-share nila kung ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano. Kaya naman, sir, ano nga ba itong ano para sa ating mga kapuwersa, no? Para meron silang idea. Ayan. Sir, kung ano po ba itong Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines?
3: Maraming salamat, Kat. Eto. Pero bago ako magtungo dito sa ating talakayan ngayong umaga, nais pa ako kung makalimutan, batiin ko muna yung ating napakakisig na Flag Officer in Command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao Commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan diyan sa dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po na ibahagi na yung aking pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga diyan sa dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po diyan sa tumaga. Buenos dias. At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po yung pinapangunahan ko, no? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. Sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. Kasi ito po'y pinaghirapan, ito'y pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan.
2: Mm-hmm.
3: Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad.
2: Mm-hmm.
3: So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kung na po akong nanunungkulan dito at malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay magre-retire na rin. Pero nais ko pong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagserbisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
1: Yes,
3: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services.
1: Mm-hmm.
3: Ito po yung flagship program ko ng AFP-PGMC. Ang wisdom po nito ay yung kinuha natin parang sa Amerika na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano na nagserbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Tulad lamang ng sa nalalapit na 31, itong 31 May,
1: mm-hmm.
3: ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang Vete Ride. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
1: Yes, sir.
3: Okay? So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang na adikain para sa ating mga veterano. So nag-create po tayo ng first ever Vete Ride dito na lamang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan ng alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magka-gather po yung ating mga nag-register ng mga bikers. Ito po ay wala pong pinipiling, hindi lang po big bike ito, inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po, hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC.
1: Okay.
3: So lahat po ito, kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig dito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo mamaya. I believe na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani.
1: Mm-hmm.
3: Kung saan magbibigay po tayo ng parang relaying doon sa fallen heroes po natin. After the relaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan, babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pang-inaugural po kasi ito sa kanila,
1: yes, po,
3: na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines. So after that, we will have a boodle fight. Standard natin yan sa AFP, boodle
2: yes.
3: fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? So yan po yung mangyayari sa 31, it's a Sunday, dito po sa Metro Manila. Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya
2: mm-hmm.
3: hindi na natin pinalayuan yung ating veteran. So dito lang, and we will still achieve our goal of honoring our veterans. Pangalawa po, sa July 25, ito po naman ay we will have our second Vete Run. Okay?
1: Mm-hmm.
3: Dahil yung unang Vete Run natin ay ginawa po natin last September 20 dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Okay.
3: Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayong mga veterans natin. It's a small fundraising yung mga naligong po natin, nagbigay mo tayo ng mga wheelchair sa mga veterans po natin, mga hearing aids, small things that would that means a lot to them.
1: Yes po.
3: And then, but now, sa July 25, magkakaroon po tayo ng second Vete Run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao. Bakit po Davao ang napili natin?
2: Yes.
3: Para mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron po dun sa Davao City area mismo.
1: Yes po, sir.
3: We have around 5,000 retirees na nandun po. Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
1: Yes po.
3: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, is looking back in March of 2022, na-declare po Davao City na insurgency free. Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanitili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalanan.
1: Yes.
3: So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to honor those who served para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
1: Kapersakat, ano? So that will be on July 25, Kapersakat veteran. Sana maka-join tayo, Kapersakat, no? Pupunta tayo ng Davao and join the activity nila, sir, to support also our veterans, Kapersakat. Yeah.
2: Yes.
1: Oh, sa ating po mga kababayan, sa ating mga kapwersa dyan sa Davao City, please support po yung veteran this coming July 25. Para po, supportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano ko for sa ating community.
2: And of course, sa May 31, meron din silang Vete Ride naman yun.
1: Yes,
2: diyan naman po gaganapin sa Camp Aguinaldo at dadaan ng EDSA papuntang Libingan ng mga Bayani.
1: Then babalik sa C5 to Lapu-Lapu.
2: And of course, syempre, through this mga activity ka for sa ED, no, syempre, tulad nga ng sinabi ni Sir kanina, ito yung magbuboost ng moral ng ating mga veterans. Dahil syempre, di ba ka for sa ED, merong, yung iba merong mga logic na parang ayaw nilang magretiro ng maaga dahil malungkot nga. Yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
1: Oh, tapos nabilib din ako sa sinabi ni Sir Kay na ka-Forsakat para makita ng ating mga veterano ka-Forsakat na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano ka-Forsakat.
2: Yes, in fact, kung ano man yung natatamasa nating mga bagong sundalo ngayon na kapwersa, dahil din yun sa
1: efforts nila.
2: Sa efforts din ng ating mga veterano. Ayun.
1: Yes. Ayun.
3: Ito lang, no, Captain Ed.
1: Yes po, sir.
3: Itong, veteran natin, meron rin tayong virtual run.
1: Yes po,
3: pwede sila mag-register and virtual run. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: So, yes, kahit nasaan. Pero siyempre yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
1: Yes.
3: So kahit nasan tayo, pwede tayong support actually dito through the virtual run.
1: Yes. Mm-hmm. Pwede ka for sa kat kasi may singlet yan. So we have registration, then pwede tayo virtual ka for sa kat.
2: Yes,
1: ano?
2: Yes, ayan.
1: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saan lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng Facebook page. Kung meron po ang EFP, GMC. GMC ba?
2: PGMC.
1: PGMC mga kaforsa, kung please support po ang ganitong mga klaseng programa.
2: Ayan. And of course, i-ano na lang din natin mamaya yung ano, ipoposta din natin or i-share natin yung link para kung saan na pwede mag-register.
1: Yes, yes. Ayan. Opo, kaforsa. At nabanggit kaforsa ka, di sir, ano, yung current programs, the accomplishment sa opisina ni sir at yung mga upcoming activities.
2: Mm-hmm.
1: Mas marami yung upcoming activities kaforsa ka, sobrang busy po ng opisina ni sir. So, meron po ba kay sir, idadagdag pa bago po tayo manghingi po ng parting message sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sir?
3: Oh, salamat, no, Kat and Ed. Nice ko rin na ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans, na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan silang mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension.
2: Mm-hmm.
3: So, mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So, with the launching of the AFP-PGMC Heroes app, both sa Android po ito, at last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So, wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold o matag yung kanilang pension. Mm-hmm. So, we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi, yung iba gusto talaga na pumupunta eh nalayo yung ano. Ngayon, ang ginagawa namin is fiber. Pero ito, pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya, binigyan ko namin kayo ng simple na instructions. Nagkadali po. Ipo ako eh, sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiring. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie.
2: Mm-hmm.
3: Inais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na peki. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon, sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon, but this is indeed, yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status? Pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment.
2: Mm-hmm.
3: Kasi po, right now, medyo once a year lang nag-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yun pag namatay kinabukasan? So overpayment 'yon, babayaran hanggang hindi na siya mag-update dahil sumakay bilang buhay na nga. After 3 months pa noon, saka pa lang siya ma-delete. And it's a challenge indeed for us. Doon na dito sa AFP to recover yung overpayment. Pero ng gobyerno po 'yan.
1: Opo.
3: So itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manonood na ito ay isa pong napakalaking karangalan na nakabilang ko ang team AFP-PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo.
1: Wow.
3: Inawardan po kami noong Tuesday,
1: yes po, sir.
3: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AFP-PGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo.
1: Mm-hmm.
3: And ito, at least, malaking and shout out to my team, AFP-PGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, that may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes.
2: Yes, ayan.
1: Yan, alam mo ka, First Akat, no?
2: Mm-hmm.
1: halatang-halatang yung effort ni Sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng Kafur Sakat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans Kafur Sakat na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya na tutulong po sa ganitong application Kafur Sakat to make their life easier Kafur Sakat, para example, tulad ng ating mga kababayan sa Cebu Guy. So malayo dito sa West Mincom, so they can use the application para mas madali Kafur Sakat.
2: Yes, ayan, talagang isa ako sa napaka tuwang-tuwa or talagang ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app. Yes. Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano syempre na witness ko din Kafur Sa Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
1: magiging makisig parati, malakas parati.
2: Siyempre, na-witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan. Yes. Pero so, dahil sa
1: isang magandang hakbangin, Kafur Sakat. Yan po, mga Kafur Sakat. Nabanggit ni Sir Kafur Sakat yung upcoming activities, yung mga activities before, at yung mga efforts nila Sir at saka mga team ni Sir para maabot ang ganito mga klaseng success Kafur Sakat. So, ngayon po Sir, maaari po bang mangingi Sir ng message po sa ating listeners and viewers, sa mga nakikinig Sir sa umagang ito Sir?
3: Alright, muli Kat and Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside yung kalampon, ayos ko lang pong batiin ang kaisa.
1: Yes po.
3: Isa, napakabait, napakagandang misis ko na tubong sa Buanga.
1: Yes po, Sir.
3: Si Mariel Marshall Cassis at ang aking dalawang anak, si Sarah Maxindel at saka si Lloyd David. Muli mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat po.
1: Yan po mga Kafur Sakat, medyo nakakaantig sa damdamin Kafur Sakat yung binanggit ni Sir Kafur Sakat.
2: Yes po. Kafur Sakat.
1: Yes, thank you so much Sir sa aming bisita sa umagang ito Kafur Sakat, dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at ma-share mga updates ng ating opisina ni Sir Kafur Sakat. And sabi ko nga kay na Kafur Sakat personally, nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito Kafur Sakat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga Kafur Sakat. And sana po next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito Kafur Sakat sa ating programang Fuwersa Naval.
2: Actually, maganda yung napag-usapan natin Kafur Sakat. For sure, ang ating mga kafuwersa dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre we are talking about the pension or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
1: Yes. Muli po Sir, muchísimas gracias, and sa mga pamilya po ng asawa ni Sir na si Ma'am po dito sa Tumaga Marshall, ang laking pamilya ng Kafur Sakat dito sa Zamboanga City. Buenas dias po con ustedes todo alita uy or itamira aura sa ating programa Kafur Sakat. Muli po ang ating bisita sa umagang ito mga Kafur sa walang iba na si Sir Commodore Louis D. Garcia Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
2: Yan
1: po mga Kafur Sakat, ang dami nating na-share Kafur Sakat dahil sa binanggit ni Sir Kafur Sakat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
2: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
1: programa
2: para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activity.
1: Yes. Na. Yung sinabanggit kayo na Kafur Sakat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po. So, kung meron Facebook page ng ano no na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
2: Yes,
1: so,
2: ayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo Kafur Sakat. Tuloy-tuloy na tayo, and para po sa ating dahil ang ating oras ay nanganganib na Kafur Sakat. Nila paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay kung sa English pa po ay very fruitful and very useful. Basta may full.
2: Basta full of full.
1: Yes, full and full mga Kafur Sakat. Okay.
2: Okay.
1: Navy Nice to Know, yes, Kapwersa Kat.
2: Diretso na tayo. Lumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapwersa. Mm-hmm. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic, with the Superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernal and Valencia Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta Philippine Navy, and the Commander Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industry, Heavy Industries, and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrived in the country for on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Raha's Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival in its namesake, Raha Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raha Lakandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence. With the addition of its assets, the Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
1: Now you know. Navy trivia po tayo, mga kapwersa. Ano po itong Coxswain, mga kapwersa?
2: Yan.
1: So, did you know that Coxswain, pronounced as Coxswain, mm-hmm, mga kapwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapwersa. Ang original word po nito ay Coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapwersa.
2: Mm-hmm.
1: Ang pagbasa po ng cox ay coxswain, pero pag pronounce po nito ay Coxswain.
2: Yeah.
1: Kahit ako kapuwersa, katahirapan po mga kapuwersa. Dahil ang Navy trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood,
2: mm-hmm,
1: pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na naririnig, yes, namin mga kapuwersa. That's our Navy trivia.
2: Ngayon alam nyo na.
1: Yan po mga kapuwersa.
2: Mm-hmm.
1: At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Fuerza na Bala, mm-hmm, you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga ka-Fuerza, just contact.
2: Yeah, just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command.
1: Yes.
2: 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan, mm-hmm, para po yan sa ating mga ka-Fuerza, lalong-lalo na sa mga ka-Fuerza natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating
1: Correct.
2: Programa. Ayan, feel free po na kayo po ay
1: mag-join
2: dito. Mm-hmm. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Mm-hmm. Ayan.
1: And would like also to to give a big shout out and papasalamat ka first sa Zamboanga City Medical Center,
2: mm-hmm,
1: sa partners ng ating bloodletting activity.
2: Yes,
1: ka
2: ayan.
1: Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon,
2: mm-hmm,
1: sa ating bloodletting activity with their volunteers kapwersakat,
2: mm-hmm,
1: and nurses na tumulong kapwersakat. And sa classroom ng pag-asa kay, mm-hmm, Ma'am Acudo and sa dear manang kapwersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapwersa na, mm-hmm, nakunan ng dugo kapwersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and
2: All
1: the
2: right.
1: Armed Forces of the Philippines as a whole kapwersakat.
2: Mm-hmm. And of course, sa ating mga kapwersakat, Forza dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account, no, Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit, Western Mindanao.
1: I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan ko for a second.
2: Yes.
1: Sa Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay mm-hmm. Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapwersa. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlong kapwersa. Next time po, sabihin natin.
2: Yes,
1: good morning po sa mga taga Olatanga. Mm-hmm.
2: Yes, Isla Olatanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
1: Yes. Oh, parang talatang-halatang excited ka kapwersa. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES kapwersa na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla kapwersa.
2: Yes.
1: Anytime, pwede nang pumunta.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. Na farm ni Kuya N.
2: Yes.
1: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes, kapursakat, the right time.
2: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
1: Oh, ngayon pala, magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. Yung chicks, oy, chicks na ano ha? Yung,
2: sure ka?
1: Oh, yung, ano Tagalog of chicks?
2: Piso.
1: Bisaya yun. Ano Tagalog?
2: Sisiyo.
1: Sorry po, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapwersa. Medyo nagbubulahan na po ang ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of sisiyo. Ayan po, mga kapwersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
2: Ayan.
1: Ayan, mga kapwersa. So soon, kapwersa.
2: Soon, ayan.
1: Shoutout po sa aming mga leaders diyan sa Olatanga. Thank you so much sa development ng ating isla.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Okay, mga kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section.
2: Yes,
1: so okay, parati kapwersa.
2: Yes, ayan. Nandyan po. Si
1: Piamsala, parating nagko-comment.
2: Yes, ayan. Sabi niya, good morning daw, kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
1: Yes, Suki.
2: Hindi pa, PO 2nd.
1: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
2: Kumar. Sorry na. P.O. Second, Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
1: Good morning, PIC. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
2: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapwersa Kat, P.O. Third, Catherine C. Paringin, Philippine Navy.
1: Excuse me po, may prayer, ay, pa, may prayer pa tayo kapwersa Kat.
2: Sorry.
1: Nagmamadali, nagugutom na po kasi lunch time na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Diba ako? Parang ikaw. Yes,
2: okay.
1: Mga kapwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security kapwersa Kat.
2: Yes.
1: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie of Almighty Father. We also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapwersa Kat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong pinansyal, tulong emosyonal at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
2: Amen. So yes, Kafuerza Ed.
1: Yes, ako pumuli si Kafuerza Ed. Pwede po sir, third class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
2: At ako naman po si Petty Officer, third class Catherine, si Parigit Philippine Navy. Ang inyo pong Kafuerza Ed.
1: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan,
2: pagsama-sama
1: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
2: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, your community radio, 1116
1: sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Forza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Napakabilis talaga ng panahon. Magpapalit na naman tayo ng petsa sa ating kalendaryo. Paalam, buwan ng Mayo and hello, June. Talaga naman, ang bilis-bilis ng mga pangyayari at ang daming mga nangyari. Kamusta naman ang inyong bahay, kamusta ang inyong pamilya, kamusta ang inyong puso. Magsama-sama tayo sa atin pong pampamilyang kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. At ngayong araw na ito, natutuwa ako dahil magkakaroon tayo ng opportunity para sagutin ang ilan sa mga katanungan ng mga kabataan at mga cadets buhat sa MOL Magsaysay Maritime Academy. Kasi kami ni Attorney Winnie ay nagsalita doon, meron silang mga questions na naubusan na kami ng oras para sagutin. Kaya ngayong araw na ito, meron akong makakasama. Isang kabataan na hindi na bago sa Masayang Tahanan. She is a leader, a youth leader sa JIL De Paro, Caloocan. Siya po ay mayroon ding mga social media platforms na kanyang ginagamit para abutin ang maraming mga kabataan. Nariyan ang You Matter PH at nariyan din ang Sam Speaks. Nagbabalik sa Masayang Tahanan, Samantha Sullivan. Hi, Sam!
5: Good morning, Ate Maloy, at good morning po sa ating mga kapitbahay.
4: Oh.
5: Salamat po for inviting me again.
4: Ayan.
5: It's an honor.
4: It's an honor and a pleasure to have you back dito sa Masayang Tahanan.
5: Yes.
4: Sam, kwentuhan mo kami ng konti tungkol dun sa mga social media platforms kung saan ka napapanood at marami ring sumusubaybay sa iyo.
5: Ayan, pinaka-active po tayo Ate Maloy sa TikTok. Mm-mm. Kasi aside from sharing God's Word, ay nagpo-promote din po tayo ng mga Bibles. Mm-mm. Dahil ang gusto natin ay mahalin ng tao, lalo na ng mga kabataan, ang salita ng Panginoon.
4: Mm-mm.
5: And also we have yung You Matter na banggit niyo po kanina, You Matter PH. Movement naman po namin na binubuo yon para talakayin yung mga mental health issues ng mga kabataan. Mm-mm. Kasi ang dami nilang pinagdadaanan.
4: Napakarami talaga. At saka kulang na kulang ang mga mental health professional sa bansa natin. Ano? Parang 1:100,000 yata.
5: Yun nga po.
4: Kaya nga, ikaw bilang psychology graduate, talagang napakaganda nung napili mo na kurso para makapag-serve at abutin ang maraming mga kabataang Pilipino.
5: Totoo po yan. Kaya ngayon, kailangan ko na rin tapusin ang master.
4: Oo, tapusin mo na ha. Sa susunod, dapat ang tawag na namin sa'yo, Master Sam. Diba? Batiin natin ang mga taga JIL De Paro.
5: Hello po sa mga ano natin diyan, kasamahan nating naglilingkod sa Panginoon sa Jesus is Lord Church De Paro at maging sa aking pamilya.
4: Yeah.
5: Ayan, nandito ko ngayon.
4: Oo.
5: Wala silang kamalay-malay Ate Maloy.
4: Nangapit bahay.
5: Nangapit bahay. Literal na nangapit bahay talaga. Ayan. At kay Inang.
4: Oo. Hello Inang. Kami ay natutuwa na kahit nasaan si Sam, eh talagang sumusunod ka doon sa iyong apo. Hindi ba? Naku, tamang-tama. At si Inang ay nanonood.
5: Ayan.
4: Magugulat siya siguro dito sa pag-uusapan natin ngayon.
5: Mukhang interesado rin si Inang po dito eh.
4: Oo. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay love, courtship, dating, and marriage.
5: Ayun! Para sa mga hindi pa sumusuko sa pag-ibig kahit at the age of 93
4: na si Inang, pero hoping pa rin, ha? Hoping pa rin. Why not?
5: Why not?
4: Diba?
5: Pwede pa po.
4: Ang pag-ibig ay panghabang buhay.
5: At walang pinipiling edad. Very showbiz.
4: So, eto nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-sagawa ng seminar, Love, Courtship, Dating, and Marriage. Doon sa mga kabataan, mga first year to third year college yata. Yung mga kabataan doon sa Magsaysay Maritime Academy sa Cavite. Pagkatapos, ang dami nilang mga tanong sa amin. Ayan, ang daming mga tanong, hindi na namin nabasa at nasagot lahat. Kaya promise namin, sasagutin namin dito sa Masayang Tahanan. At kasama natin si Sam. Diba?
5: Na marami ng karanasan. Ang karanasan.
4: Eh, habang ikaw naman ay nagmi-minister sa maraming mga kabataan, alam mo rin yung kanilang pulso.
5: Ayun.
4: Hindi ba?
5: Maraming nag-o-open up, ate mo.
4: Maraming nag-o-open up talaga. At ito, very interesting. Nabasa ko po habang naghahanda kami for our talk, ang title ng article, From Ligaw to Left Swipes. Ang author nito ay si Gabrielle Concepcion. At meron siyang finiture na isang survey doon, Sam. Mm. At doon sa survey, lumalabas among the respondents na puro mga Pilipino, 47% ang mga edad nito, mga 16 to 24. Parang ikaw lang, di ba?
5: Nasa ano pa po ako, 12 eh.
4: So 16 to 24 years old. Inamin nila na nakaranas na silang gumamit ng mga dating apps.
5: Mm.
4: Yan. Ikaw ba, nasubukan mo na ang dating app?
5: Nasubukan na po dahil ginawa ng aking mga kaibigan.
4: Dahil sa mga kaibigan
5: opo,
4: mo.
5: Sila ang gumawa ng aking profile, sila din ang naghanap ng pwede kong makausap doon.
4: Oh, so may nakausap ka?
5: May nakausap po.
4: Kamusta yung karanasan
5: shout
4: mo?
5: Shout out sa'yo. Kung na-ghost man.
4: So, meron kang nakausap pagkatapos biglang wala.
5: Bigla na lang pong, gusto niya na po kasi makipagkita.
4: Ah, gusto nang mag-eyeball. Eyeball pa rin ba ang tawag doon?
5: Meet up na ata, hindi ko na alam. Medyo matagal na po ate yung eyeball ate. Panahon pa po ni ma'am.
4: So, meet up na pala tawag doon ngayon?
5: Opo, tama ba?
4: Ang
5: sa
4: alam
5: mga
4: kong
5: millennial.
4: Meet up kasi yung kapag meron kang bibilin sa seller, mag-meet up tayo.
5: Ah, parang ganun na nga lang pong love ngayon, transaction.
4: Oh, transactional masyado, no? So, dito, ang daming mga kabataan talaga ha, ages 16 to 24, talagang sanay na gumamit ng mga dating app. Pagkatapos, makikita natin na yung kanilang pananaw patungkol sa courtship, ibang-iba na.
5: Mm-hmm.
4: Ibang-iba na talaga. Ngayon yung parang one year na ligawan, napakatagal na nun eh.
5: Opo, isang araw nga po nakakainip. Ano, okay ka ba? Okay ako? Okay na tayo.
4: Ganun ba yun?
5: Tayo na!
4: Tayo na sa antipolo.
5: Ayun. Ate Maloy, maraming tatamaan na kabataan dyan.
4: Ganon.
5: Doon sila nag-meet up.
4: Oo, sa antipolo talaga.
5: At saka sa Tagaytay.
4: Alam mo ha, hindi ba sa Rizal? Di ba marami na sa Rizal ngayon?
5: Parang di ko na.
4: Oo, marami. Maraming mga at, antipolo Rizal.
5: Antipolo Rizal. At sa Luneta, Rizal Park.
4: Talaga ba? Panahon niya ni Inang. Dating place, premier dating place. Punta tayo sa Luneta Park, hindi ba? So, ang dami nating questions na sasagutin ngayong araw na ito. But before that, excited na yung mga ano natin, no? Kaagapay at mga kapitbahay natin. Before that, eto po. At pumunta muna tayo, hindi sa Antipolo, kundi sa Negros dahil naroroon ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brion para magbigay ng kanyang tips sa mga nanay at tatay na meron pang maliliit na chikiting. How do we start discipling our kids at home? Eto po at pakinggan natin ang ating bibang inay.
6: Mga inay, let's be real. Have you ever watched your child stare at a 10-minute video of a stranger's hands opening a plastic egg? And by the end, your kid is crying for a toy they didn't even know existed 60 seconds ago. Welcome to the algorithm of discontent. We are fighting a multi-billion dollar industry designed to make our kids feel empty so they can be filled by the next delivery truck. It's not just annoying, it's a spiritual battle for their hearts. We aren't just fighting YouTube. We're fighting the ancient itch of greed. Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the whine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are three Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, that's interesting. Let's put it on the 48-hour list. If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet, but the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
4: Maraming maraming salamat, Inaanak Dorcas. Napaka-timely at talaga namang very practical, helpful ang mga tips na iyong ibinibigay sa ating mga young moms and dads. Isipin po natin at palaging tatandaan, ang ating tahanan, yan ang unang discipleship center kung saan may expose ang ating mga anak. So let us be intentional in discipling our children. Eto na, at tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayon sa Masayang Tahanan. Samantha Sullivan ang ating kasama.
7: Ayun. Hello,
4: para
7: hello po.
4: Ang dami nating tanong na sasagutin.
7: Yun nga. At sana, Lord, masagot natin.
4: Oo, masasagot natin yan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, karanasan, hindi ba?
7: Karanasan.
4: Ako karanasan. Kasi 26 years lang married.
7: Ayun,
4: ikaw,
7: sana all.
4: Wisdom. Marami ka rin namang mga karanasan, hindi ba? Karanasan ng ghosting.
7: Yan na yung tatawagin sa akin ng mga kapitba.
4: Hindi naman. O, eto na. Unang tanong natin para kay Sam. How do I deal with a woman? Siguro siya ay mayroong meron siyang admiration o kinoconsider niya itong woman na ito. How do I deal with a woman who still brings up her past trauma?
7: Naku.
4: Yan. Hindi niya sinabi kung in a relationship silang dalawa, pero malamang ano, papunta doon.
7: Ang hirap po kasi niyan, Ate Maloy. Mm. Kasi it's either yayakapin mo siya doon sa wounded version niya o ikaw mismo aalis na. Mamimili ka lang naman po eh. You stay with her and you listen, you help her process her thoughts, her feelings, her emotions. O ngayon pa lang ay aminin mo na kung di talaga kaya. No, timbangin mo na kasi ang hirap po, Ate Maloy, eh, yung kunyari lumalalim. Mm. Kunyari po, nag-start kayo ngayon ha, at nag-start pa lang lumalim ang relasyon mo. Timbangin mo na, kaya ko ba magmahal? Kasi marami pong pumapasok sa relasyon. Mamaya na lang, tignan natin. Let's cross the bridge
4: when we get there.
7: Pero po hindi po yun karunungan eh. Karunungan yung lawakan mo. Bilang kabataan, lawakan mo talaga yung pagtingin mo. Ito ba kaya kong, is this a non-negotiable for me? Kasi merong iba, kahit Christian sila, non-negotiable nila yung babae na wala ng past trauma. Dahil alam nila yung hirap, no? Alam nila na maraming iyakan, marami naging balitaktakan. Mm-hmm. So ngayon pala, kung ikaw na nagtanong ay nandun pa lang sa early stages of your relationship, tanungin mo na yung sarili mo, tanungin mo rin kay Lord, Lord, is this something that I can handle? Mm-hmm. Or ito ba ay pinayagan mo para ako din i-shape? Now, kung sinabi ni Lord na hindi, hindi kayo makakatulong sa isa't isa, it's better na maging honest ka.
4: Uh-oh.
7: Kasi marami po akong mga kabataan din, Ate Maloy, na hinahandle. At ganyan, nagsusumbong sa akin, Ate Sam, yung kausap ko ngayon, ang dami niyang wound, yung iba, depressed, anong gagawin ko? Ang tinatanong ko, can you handle? Kasi kahit anong advice ko, dapat pag umiiyak siya, ganyan. Eh, paano nga kung hindi siya yung tipo ng tao na kayang mag-absorb?
4: Mm.
7: Hindi siya mentally prepared for that.
4: Right.
7: Strength yun eh, mental toughness yung mag-handle ka ng isang tao na wounded.
4: Mm-hmm.
7: Eh kahit nga po sa mag-asawa, wala naman akong asawa. Pero
4: totoo.
7: Nakikita ko sa mag-asawa na kung minsan may mga sudden outburst.
4: Mm.
7: Oh, tapos sasabihin, hindi yan ang pinakasalan ko. Mm. Di ba? Yung ganun. Sino yung tao na yan? Hindi yan yung babae na niligawan ko. Biglang ganun. Eh, you're committed to each other na eh.
4: So, mag-asawa na eh.
7: Mag-asawa na. Wala ka na magagawa kundi pagtiisan.
4: Uh-oh.
7: Yung kaya nga may...
4: Or you heal together.
7: You heal together. Uh-oh. Pero may mga husband na parang tinitignan na lang nila yung babae na
4: mm-hmm.
7: hinihintay na lang nila na mag-freak out, mm-hmm. mag-breakdown,
4: mag-meltdown.
7: Wala nang magawa eh. So, dun po sa nagtanong or dun sa mga nagsisimula,

0: ilatag lahat eh.
1: Oo.
0: Yan yung medyo nami-miss namin po in our generation kasi reto-reto. Mm. Because we are so, ano tawag nito, yung occupied kami with our careers o ng aming pag-aaral. Mamaya, pag nakita namin, ah, need na mag-asawa, sige na, kung sino na lang ma-meet dyan sa wedding.
1: Na pressure.
0: Na pressure na lang. Eh, kailangan, yung biological clock mo eh, bilang babae, so, kung sinong ma-meet sa dating app, wala nang time na ilatag talaga. Mm. Kaya ang dami po, in our generation, yung ang daling mag-walk out of the relationship, kasi hindi nyo nga naipakita yung worst version of yourselves eh. Mm. Eh, di ba lagi naman sa courtship, a best foot forward kayo lagi eh. You want the best of you, mm-hmm. both of you. Gusto nyong pakita yung ano, eh hindi naman po ganun, di ba, when you settle, mm-hmm. when you enter a marriage, yung talagang ano yun eh, labasan ng totoo eh, eto ba, mainitin ang ulo, mm-hmm. o eto ba, magagalitin sa tao, alam mo yung ganun, maikli ang PC, mm-hmm. latag nyo na lahat.
1: Maganda na eto ay nalalaman natin, nandun pa lang sa courtship stage. Mm-hmm. Pero, kadalasan, best foot forward nga, gaya ng sinabi ni Sam, di ba? Best foot forward kapag courtship eh. So, magandang maobserbahan ninyo ang isa't isa doon sa friend group.
0: Yan.
1: Di ba? Mm. So, habang magkakaibigan pa lang kayo, obserbahan mo na, kung halimbawa medyo crush mo na, obserbahan mo, paano nito i-treat ang mga taong simple?
0: Mm.
1: Paano niya i-treat ang mga taong nasa posisyon? Mm. Kapag may pagkakaiba doon, eh medyo mag-isip-isip tayo.
0: Mm. Baka kasi, sa'yo lang nagpapakita ng
1: bilans. Oo, dahil lahat ng tao dapat nire-respeto natin.
0: Totoo po yun. Kaya nga Ate Maloy, gusto ko lang din idagdag na habang nasa courtship or nasa friendship pa kayo yung getting to know each other or yung iba nasa situationship, ipanalangin nyo na talaga, Lord, be involved.
1: Mm.
0: Huwag nyo hintayin na yung sa courtship pa. Huwag nyo nang hintayin na sa marriage pa ma-involve si Lord. Even, Lord, ang prayer ko lagi, lalo na sa young adulthood, God, Emily, Lord, order my steps.
1: Mm.
0: Lagi mo, kada hakbang samahan mo ko, ipakita mo yung dapat kong makita. Kasi pag tao talaga, madaling mag-cover yan eh.
1: Mm.
0: Pero si Lord, magaling siyang mag-expose. God will place us in situations na He will open our eyes wide. Nalala ko yung lagi sinasabi ni Mama, you know what, Sam? Pag ano ka, pag nasa friendship ka or courtship ka, open your eyes wide.
1: Mm-hmm.
0: Lakihan mo, tignan mo lahat. But when you marry somebody, you close it. Wala na eh.
1: Wala akong problema dyan. Malaki talaga mata ko.
0: Ganun daw sa marriage, Ate Maloy.
1: Yung asawa ko naman, singket. So, tamang-tama, di ba? Ginamit ko tong malalaking mata na ito nung nangliligaw siya. Ngayon, gamit na gamit niya yung maliliit niyang mata. Kasi mag-asawa na kami. Uy, nabanggit mo, Sam, yung tungkol sa situationship. Ayan, meron tayong tanong. I am on a situationship. No label. What should I do now? Bago natin sagutin yung what should I do now, dun muna tayo sa ano ba yung situationship.
0: Yun po yung walang commitment, Ate Maloy eh. Parang ano lang kayo eh, dating. Yan.
1: Talaga ba?
0: Opo. Parang yun ang narinig ko sa ate ko ah.
1: Mm.
0: Kasi to be honest, hindi ako familiar. Doon sabi niya, napagkikwentuhan lang namin, nasa situationship sila.
1: Kasi meron daw yung talking stage.
0: May mga ganyan.
1: Oo.
0: Mas malalim na daw po yung situationship. Tama po ba yun?
1: Oo, situationship parang ang counterpart sa generation namin, MU.
0: MU.
1: Pero ang MU kasi, mutual understanding, kahit papano merong level of exclusivity doon eh.
0: Mm.
1: Ang situationship parang depende sa ano, panahon talaga. Kapag mainit tayo, pag malamig, iba na.
0: Bye.
1: Depende sa sitwasyon niya tayo.
0: Parang modern day dating, ganun po.
1: So anong masasabi natin? Wala silang label. Ano daw ang dapat niyang gawin?
0: Ang pinaka-challenge po dyan, yung walang label eh. Ano kayo? Ang label po kasi magde-determine ng gagawin niyo pareho eh.
1: Mm.
0: Diba? Kunyari sa Christian context natin, ano bang ginagawa ng married people? Dyan na sila doon na pwede na magsama sila sa isang bahay.
1: Mm-hmm.
0: Doon po natin malalaman what's appropriate thing to do. Mm-hmm. Eh ngayon, kung wala kang pinangahawakan, babae po ba siya, Ate Maloy?
1: Oh, hindi walang rin sinabi. Sinabi.
0: Wala kayong pinangahawakan pareho, it's so easy to walk out of the relationship.
1: Oh, oh.
0: At napakasakit po nun, ha?
1: May masasaktan eh, no?
0: May masasaktan po, kasi paano kung sa in your head, nagbibuild ka na ng future together.
1: Mm.
0: Eh siya pala, malungkot lang siya ng 10 p.m. kaya ka chinachat.
1: So ang situation, sila kapag 10 p.m., 10 to 12.
0: Diyan po kasi dumadalaw yung lungkot, yung lumbay ng buhay.
1: Kaya dapat biglang... matulog.
0: Itulog nga, manood ka ng K-drama.
1: Matulog
0: ka
1: na.

0: ng buhay.
1: Kapag manonood ng K-drama, edi syempre mas lalo pang mafufuel yung desire na sana magkaroon din ako ng ano, opa.
0: Opa.
1: Oh, oh.
0: Pero Ate Maloy, tumataas ang standard. Hindi pwedeng hindi ganyan ang itsura.
1: So, situationship, ikaw, bilang isang millennial, mas younger millennial ka, no?
0: Younger millennial po.
1: O, bilang isang millennial, pabor ka ba dyan sa situationship?
0: Ako po personally, ayoko talaga ng walang label eh. Mm. Kasi gusto ko ng clarity sa lahat. Are you courting me? Mm. Are we going somewhere? Meron bang pinatutunguhan ito? Mm. Kung wala, ayoko na nagsasayang ng oras. Kasi very dangerous po yung invested kayo sa isa't isa. Hindi lang kayo nag-invest ng time, ng money, nag-invest na kayo. Lalabas kayo ng emotions, ng energy nyo, tapos wala. Mm-mm. Eh, hindi po yun pagiging good steward din eh. Diba? Stewardship is taking good care of what God has entrusted. Eh, hindi naman pala magiging makabulan yung time natin together. We are not growing together. Mm. Kasi wala nga tayong pinatutunguhan. Tunguhan eh. Ano lang tayo, banding-banding. Mm-hmm. Etong lalaki pala, wala naman palang naiisip na future. At alam nyo po ba, very, ano siya, delikado yung wala kayong label. Kasi, madaling pumasok, madaling lumabas, madaling gawin yung hindi dapat. Kasi wala rin nag-guide sa inyo. Marami pong ganyan ngayon, Ate Maloy. Yung, safe tayo ha, walang tawag sa atin eh. So, kung ako, nagsawa sa'yo, at ano, wala akong obligasyon sa'yo. Mm. Kaya nga, marami in our generation, yung gusto talaga yung mga ganyan. Mm-hmm. Kasi nga, ayaw na namin
1: takot
0: ng...
1: Takot sa commitment.
0: Opo. At saka ano namin, we don't want to take accountability. That's the sad reality, no? Dahil siguro, ang dami na naming mga pinagdadaanan. So kami, ang least na problem dapat namin ay relasyon.
1: So, ayaw nyo ng accountability.
0: Marami, Ate Maloy.
1: So, malami sa inyo, politiko.
0: Sana nga, di ba? Doon binubuhos. Pag ano, G, pag relasyon, pag pagmamahal sa bayan, walang ano.
1: Pero importante nga na merong label para alam ninyo yung expectations, alam ninyo kung ano yung mga responsibilities ninyo sa isa't isa. At saka, yun yung design ni God eh. May commitment talaga eh.
0: Opo. Mm-hmm. Pag walang nagbabind sa inyo, pwedeng gumawa ng ibang bind ang kaaway eh. Mm. Diba? Yung mga soul ties sa tinatawag. Mamaya, oy, casual lang naman to eh. Mm. May mga ano nga po, Ate Mali, tinatawag, if I may mention it here, mm-hmm, casual sex. Mm. Ganun na lang po, casual intercourse. Wala, ano lang to? Pampalipas oras lang. Mm. Nakakalungkot po yung ganun kasi you can come in and out of a relationship na wala kang pinangahawakan and that's okay with you.
1: Eh, ang design pa naman ni God doon, ano, it's very sacred, yes, it's very precious, something that you give to your future husband, your future wife, hindi ba?
0: Kaya delikado po yun. Delikado for me.
1: Talagang, eto po, ginagawa, mag-asawa. Merong basbas ng Panginoon. Mm. O, sige, move on tayo sa iba pa nating mga questions ngayong araw na ito. Eto, paano daw kung yung couple, hindi niya sinabi kung married, we are assuming na hindi married kasi mga bata ang nagbigay ng katanungan eh. So, paano kung yung mag-boyfriend-girlfriend ay galing sila sa different church denominations or different sect? So, magkaiba sila ng church. I'm assuming magkaiba sila ng religion, ng pananampalataya.
0: Oh, kasi po, buti nabanggit niyo Ate Maloy, kasi kung church, walang issue dyan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil baka naman talagang, eh, kunyari, you came from different places, o kaya yung family niyo kasi yung nag-decide na dito tayo mag-church, magkaiba kayo ng pinagaling.
1: Parehong Christian church,
0: mm-hmm, pero magkaiba. That's totally fine. Madaling pag-usapan yan, dito tayo, kasi geographically, it would be easier for us.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag faith na yung pinag-usapan, yan na ang challenge.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan po yung pinakamalaking usapin, hindi finance. Faith. Dahil maraming naghihiwalay dahil sa pananampalataya na pinanghawakan nila. Why? Kasi yun yung pinaka-pinaglalaban ng tao eh. Yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya po sa mga kabataan at young adults, huwag nating ipagwawalang bahala.
1: Mm-hmm.
0: O huwag ipipikit yung mata yung iba nga, tinatawag evangeliga o ganun. Oh. Iwi-win mo na lang. Uunahin muna natin, i-secure natin yung relationship natin. Eventually, try natin. Baka mag-work sa'yo yung faith ko. Well, merong iba na nagsasucceed, pero gusto nyo pa po ba ng mahirap na na ruta, mm-hmm. yung kailangan nyo pang hilain, imbis na you grow together, kanya-kanyang hard yan eh. You, piliin mong i-let go yan, masakit. Mm-hmm. Pero yung you stay with that person, knowing na baka nga eventually hindi to mag-work out, mm-hmm. no, marami akong nakita na gano'n. Eventually, talagang naging malaking isyong pananampalataya. Sabi din sa Bible, do not be unequally yoked with unbeliever. And that is so clear. Actually, hindi na siya kailangan i-explain eh. Kasi saan kayo papunta? Okay lang kung kayo eh. Actually, kayo pa lang ang laki ng problema eh. Pero paano pag nagkaanak kayo? Mm-hmm. Yun ang mas malaking usapin.
1: How will you raise your children? How will you disciple them? Mm-hmm. Diba?
0: Sinong Diyos ang ituturo nyo sa kanila? Mm-hmm. Kaya nga po, may nabasa akong article nun, magkakambal daw talaga yung two major decisions. Una, kung sino yung Diyos na sasambahin mo. Mm-hmm. Pangalawa, sino yung mapapangasawa mo. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Mm-hmm. Hindi pwede na passionate ka kay Lord, pero compromised ang faith mo. No, mas madali sa'yo na kalimutan yung pananampalataya alang-alang sa pag-ibig. Mm-hmm. No, ang hirap nung relasyon na ipaglalaban mo, pero yung pananampalataya mo, isasantabi mo. Bakit? Ano man po ang bagay na hindi nakatanim sa isang matibay na pundasyon, and that is Jesus. Mm-hmm. Definitely. Mga Christian marriage nga, Ate Maloy, di ba? Mm-hmm. Hirap pa.
1: May nagka-crumble nga eh.
0: Yes. Eh, paano pa kung wala talaga? Sobrang tama hirap. Yan.
1: Nakikita ko dito, Sam, no, yung importance talaga ng pagbabalik sa disenyo ng Panginoon. Bakit ka ba nangliligaw, di ba? Kung yan ay ligaw lang para meron kang kadate, meron kang ka-holding hands, God's design really for courtship, courtship nahahantong sa marriage.
0: Opo.
1: Seryoso siya, may commitment, merong responsibilidad, at kinakailangan din ng level of maturity to be able to enter into such a serious and precious relationship.
0: Totoo po yan, Ate Maloy. At gusto ko lang din idagdag na kahit sa marriage, may purpose si Lord. Eh. Mm-hmm. Yung gamitin niya kayo pareho for the expansion of His kingdom, mm-hmm. eh paano magaganap ngayon kung ikaw lang mag-isa ang lumalaban para sa iyong pananampalataya? Yes. Yes. So, madidefeat yung purpose. Alam, ito po para maging malinaw sa mga kabataan, hindi enough yung ano eh, yung ikaw, part ka ng dance ministry, tapos siya wala. Mababaw po yun eh. Dapat ang maging mindset natin, pareho kami wherever God will send us, hindi lang inside the four corners of this church, magamit kami ng Diyos mightily. And so, maghahanap ka ba ng tao na alam mo na kailangan mo pa from the very beginning ay taniman ng seed? Well, again, Ate Maloy, sa iba, ganun ang kwento. Mm-mm. And doon ka maa-amaze sa grace ni Lord. Mm-mm. Pero sa mga kabataan ngayon, grace din ni Lord yung bigyan kayo ng pagkakataon na mag-isip-isip muna. Mm-mm. Bago humakbang doon sa napakalaking desisyon ng inyong buhay. Kasi yung mapapangasawa nyo, yung isa sa pinakamalaking factor na magdedetermine ng destiny nyo.
1: Totoo yan. Make or break yan eh. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga major decisions talaga ng buhay na gagawin natin. Ano? Pero ang pinakamahalagang decision, yung sinabi ni Sam kanino ko ibibigay ang faith ko?
0: Yes.
1: I was 14 years old when I came to know Jesus as Lord and Savior. At dahil bata pa lamang ako noon, nataniman na at nagkaroon na ako ng relationship with Jesus, yun ang naging gabay sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Sino ang mapapangasawa, ano yung kurso na kukunin, saan ako magtatrabaho. Mm-hmm. So, sa mga kabataan na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, siguro kayo'y napilitang makinig dahil ang nanay nyo, ang lola ninyo ay nakikinig. Madalas ganyan ang sinasabi eh, kapag nakikita halimbawa sa simbahan, ay Ate Maloy, Tita Maloy, nakikinig po ang nanay ko sa inyo.
0: Based on experience yan, Ate Maloy, kasi nanay ko, fan mo sa Pro Tips.
1: Diba? Nakikinig po ang nanay ko sa inyo. Pa-picture naman po para mapakita ko sa nanay ko. Eh, sasabihin ko naman, mabait kang bata, gusto mong mapasaya ang nanay mo, hindi ba? Pero ayun nga, yun ang maggagabay sa mga major decisions natin sa buhay. So, we would like to really make it very, very clear. We're talking about love, courtship, marriage, dating, pero ang pundasyon talaga nito, godly perspective about this romantic relationship that you would like to experience.
0: Totoo
1: dapat
0: po.
1: God perspective.
0: Mm-hmm. Kaya ini-encourage natin ang mga kabataan na as early as now, ibigay niyo yung heart niyo kay Jesus.
1: Yes.
0: Kasi ia-align niya yun sa puso niya eh. And when your heart is aligned with God, siya din yung maglalagay ng desires, ng mga tamang desires sa puso niyo. Sino ba yung gusto niya na mapangasawa niyo? Diba? Ano bang klase ng lalaki o ng babae yung pinicture ni Lord na may awit Ate Maloy at hindi ko naaawitin.
1: Pero, awitin mo na. Sinabi mo ng awit eh pagkatapos bigla kang kakambyo.
0: Sabi doon, when God made you, He must have been thinking about me.
1: Ah.
0: Tapos nung ano, hindi po siya Christian song, pero nag-strike siya sa heart ko na, baka nga nung...
1: Hindi, Christian song yan. Ginagamit sa mga kasal
0: sa
1: yan.
0: Sa mga wedding.
1: Uh-oh.
0: Ang ganda po ng message, di ba? And nai-imagine ko si Lord na sobra siyang interested, kahit nga po sa numbers ng hair natin.
1: Alam niya!
0: Alam niya! So bakit siya hindi interesado dun sa tao na ilalagay niya sa buhay mo, na makakasama mo, makakatuwang mo, tutulungan ka?
1: Mm-mm.
0: Kahit si Adam, no, sabi ni Lord, ay kailangan mo ng suitable helpmate. Ganon ka-interested ang Panginoon. So bakit mo iisipin na hindi pwedeng mangi-ilam si Lord dito. Hindi pwedeng mag-step in si Lord. Baka pag-iwalayin kami pag binigay ko yung heart ko kay Lord. Kaya marami sa retreat yung sabi, isuko mo na. Ayaw. Kasi baka alisin ni Lord.
1: Yan pa yung mga sinusunog yung mga papel-papel sa bonfire.
0: Tapos nandun yung pangalan dyan. Pero may isa pa dito sa bulsa.
1: Pero ayun nga, malinaw ang ating message sa umagang ito. Malinaw ang ating nais na ihatid sa ating mga kapitbahay at mga kaagapay natin. Ang unang dapat talagang pinagbibigyan ng puso ay ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: And when we give our hearts and our lives to God, hindi niya yan babasagin, hindi niya yan sasaktan, iingatan ng Diyos ang ating mga puso. Sa mga young adults who are tuned in today, mga millennial, Gen Z, baka may Gen Alpha na nakatutok din sa atin ngayon. Alam mo ba, eto ha, meron akong tatlong alam mo ba na gustong ibigay sa inyo. Alam mo ba, hindi ka pa ipinapanganak, ay kilalang kilala ka na ni Lord. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Hindi ka pa pinapanganak pero kilalang kilalang kilala ka na niya. At alam mo ba, sabi sa Psalm 139, ang ganda-ganda-ganda mo at giliw na giliw ang Diyos sa iyo. You are fearfully and wonderfully made. So, hindi yung validation ng manliligaw sa'yo o sasagot sa panliligaw mo ang dapat na pinipursue natin. We need to understand our identity in God. You are fearfully and wonderfully made. At alam mo ba, mahal na mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Hindi lang basta mahal, sobra-sobra. The love of God is described in Ephesians chapter 3. It talks about how long, how wide, how high, and how deep God's love is. At yung pag-ibig na yan ay para sa iyo. So if you are feeling that you are not wanted, nobody is desiring you, walang nagkakagusto o nagkakakrush sa iyo, feeling lang yan. Ang totoo, ikaw ay mahal ng Diyos, kilala ka ng Diyos, hindi ka pa man nakoconceive, kilala ka na niya, at ang Diyos ay giliw na giliw sa iyo. God has been pursuing you. What will be your answer?
0: Sana all, Ate Maloy.
1: Sana all. Ay, talagang para sa all, para sa lahat. Ang mga pangako na yan, ang katotohanan na iyan, galing po sa salita ng Panginoon. Marami pa kaming questions, marami pa kaming mga tanong na sasagutin ni Sam. But for now, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, na makakasama rin po natin sa June 6, sa 78th anniversary ng FEBC. Eto na ang ating usapang worship.

0: ang siyang magli-lead ng atin pong worship sa ating celebration ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZAS. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan para sa pamilya. Ako po ang inyong kumari forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At eto po, bumibisita sa atin, Samantha Sullivan.
1: Hello po mga kapitbahay. Ako po ito nangangapitbahay ngayon.
0: Sino mga kapitbahay ninyo?
1: Ay,
0: sa North Caloocan.
1: Papangalanan ko po.
0: Hello, hello, neighbors.
1: Hello, hello, neighbors.
0: Marami kasi hindi na magkakakilalang mga magkakapitbahay ngayon.
1: Ako po, Ate Maloy, marami na akong kapitbahay na hindi kakilala.
0: Talaga ba?
1: Yung iba ng ibang bansa na. Siguro dahil sa kabisihan. Nakakamiss po yung noon, di ba, nag-aabutan pa ng ulam.
0: Totoo yan. At saka magkakakilala talaga. Tapos nagiging mga kumare-kumpare ng isa't isa. Dahil nga magkakapitbahay. Malalim yung mga relationship ng mga magkakapitbahay noon. Ngayon naman, merong mangilan-ngilan.
1: Mangilan-ngilan.
0: It takes intentionality to be able to do that. Kakatuka-tuka dun sa kanilang gate, di ba?
1: Saka, ano po kasi sa social media ngayon, grabe na, di ba? Nandun na lahat ng pag-uusap.
0: Oo.
1: So, hindi na talaga lumalabas yung karamihan po ng mga tao.
0: Pero iba yung face-to-face?
1: Yun nga po. At saka yung aabutan ka ng ulam, tapos titignan ka sa mata.
0: Wow!
1: Sampulan nyo nga po ako, mga kapitbahay.
0: Ikaw nga ang magandang maging kapitbahay. Ang galing mo magluto.
1: Yun lang, Ate Maloy. Wow. Pwede na mag-asawa.
0: Pwede na mag-asawa.
1: Naipasok.
0: O, ito, sagutin na natin yung remaining questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy dyan po sa Cavite.
1: Ayan, ito po, interesado rin ako, Ate Maloy, sa tanong. How did you stay in love with each other for the past 26 years?
0: Wow.
1: Is there a secret formula?
0: Wala naman, di ba? Sabi nga ng kanta, pipiliin ka araw-araw, di ba? It's really a choice. Commitment is a choice eh. Kapag ikaw ay committed sa isang tao, kahit pa minsan nasasaktan ka, hindi mo yung gusto yung ginagawa, eh pipiliin mo na manatili doon sa relationship na iyon. Marriage that lasts and marriage that is happy and strong is both hard work and heart work.
1: Ayun. Hard work at saka hard work. At saka na-pick up ko yung Ate Maloy. Nanggaling din sa mga pinag-usapan natin kanina. Kaya importante na may label kayo.
0: Oo.
1: Kasi you have no choice. Pangit lang siya pakinggan, pero talagang ipipilit nyo na i-work out siya.
0: Mm-mm.
1: Dahil alam nyo na covenant nyo siya kay Lord.
0: Yes.
1: Nangako kayo sa Panginoon na magsasama kayo. Mm-mm. At alam nyo rin sa sarili nyo na talagang kayo yung niregalo sa isa't isa.
0: Yun. Oo. Dito sa Philippines, wala pang divorce law. Pero marami ang ating mga... Marami ang nagpo-push para magkaroon din ng divorce dito sa Pilipinas. Ang meron tayo, annulment. Ano? Mm. Pero isa talaga sa mga tinututulan natin yan. Kahit na sabihin nila, 2026 na eh. Marami na nga mga naghiwalay eh. Hindi ba? Ayun na nga, marami na nga ang naghiwalay. Papadaliin pa natin ng higit. No? Sa pagbibigay ng ganitong batas sa mga tao na ayaw nang magsama. Diba?
1: At saka pinaka magsasuffer po niyan yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Bukod sa, you know, yung galing ka sa broken family, mas magiging, darating po yung panahon in our generation na puro hiwalay na. Wala na yung nag-stay together. Kasi nga it's easier eh. Isang papel lang yan eh. Isang pirma mo lang kahit nakapikit ka pa, wala na. Wala na yung sinumpaan nyo. Magiging ganun na po siya kagaan. Kaya nga, talagang ipinaglalaban natin na hindi lang sa marriage, pero kahit na nasa early stages of your relationship, talagang malinaw sa inyo kung ano kayo at kung saan kayo papunta.
0: Mm-mm.
1: Kasi maganda yung pinupunto mo kanina, Ate Maloy, pipiliin nyo talaga.
0: Pipiliin talaga. Mm-hmm. At saka, pipiliin ninyong sundin yung design ng Panginoon para sa marriage. Kapag ang roles ay malinaw sa babae at saka sa lalaki, sa mister at sa misis, mas dadali yung buhay, mas dadali ang kanilang pagsasama. Kapag bukas ang communication lines na pag-uusapan ninyo at hindi na lang ini-sweep under the rug ang inyong mga conflict o sama ng loob sa isa't isa, when you are open about this and willing to have hard conversations, difficult conversations, yan ay good para magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Of course, faith in the Lord. Ang dami-daming mga marriages na nawasak na, pero dahil parehong nakakilala sa Panginoon, they gave it another try at nag-work, matatag na uli yung kanilang pagsasama.
1: Kaya nga daw po Ate Maloy, ang picture ng marriage talaga triangle.
0: Triangle.
1: Kasi you are running towards God, mm-hmm. both of you. Pag wala kayong, kunyari, sa sarili, kayong dalawa, hindi nyo na matakbuhan yung isa't isa because of your differences. Mm-hmm. You both run to God. So napakahalaga po, kahit sa mga nakikinig ng mga kabataan at young adults, yun ang maging picture natin ng marriage. Mm-hmm. Kaya wag natin siyang isasantabi ang ating pananampalataya or okay lang sa atin yung malalay na commitment kay Lord. Okay lang, saktuhan lang, magcha-church kami every Sunday. Hindi po eh, we both have to be passionate in pursuing what God wants us to do. Mm-hmm. Para pag nagkainitan kayo, meron kayong Diyos na tatakbuhan pa rin eh. Mm-hmm. Si Lord yung mag-aayos ng hindi nyo kayang ayusin. Maganda po na yun ang maging framework lagi ng mga kabataan, Ate Maloy. Kasi nalilihis lagi eh. Mm-hmm. Natatanggal si Lord sa picture na para siyang option. Mm-hmm. Marami ako nakikita na mga content creators, sabi nila, they run to God dahil pasira na yung marriage nila. Si Lord ang mag-aayos. Eh, hindi naman ganun ang design ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, simula't nandun siya. Mm-hmm. He walks with us. He journeys with us kahit dun sa mga painful moments. May mga ako Ate Maloy, naririnig ko lang to ha. Ay, wala nga namang asawa eh.
0: Para namang talking from experience eh.
1: Parang sa marriage daw, there would be times na parang hindi nyo na kayang tignan yung isa't isa because of your differences.
0: Hindi naman kami umabot sa ganung punto. Gustong gusto pa rin namin makita ang isa't isa
1: at yakapin hanggang mag-violate. Joke lang. Pero marami daw ganun, Ate Maloy, dahil siguro sa mga pain na napapasa sa isa't isa.
0: Kasi nga hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap.
0: Pero kung araw-araw yan na pag-uusapan, hindi darating doon sa punto na ayaw na kitang makita.
1: Mm-hmm. Yung ba? Ibang Ate Maloy, nag-stay na lang together. May mga nakikita ako na mga Christian marriages na malalaman mo hindi na nagsasama sa isang kwarto. Mm-hmm. Pero Christian kasi sila, so kailangan nila na ipakita na okay yung marriage nila. Mm-hmm. Marami akong naririnig na balitang ganon, and mm-hmm. nalulungkot ako na bakit ganon, pag nasira na, doon hihingi ng tulong sa Diyos.
0: Yun.
1: Ang hirap po nun eh. So, ngayon pa lang, oh, mga kabataan, dahil nakikita na natin sa social media, kita nyo naman yung dami ng hiwalayan eh. Mm. Matuto na tayo din na, Lord, you really have to be the center. Mm-hmm. You really have to be our core. Hindi nyo core ang isa't isa.
0: Pero ito, Sam, ha, mm-hmm. maganda rin na malaman. Kasi ito yung hindi mga nababalita.
1: Mm.
0: Maraming mga marriages nire-restore ng Panginoon.
1: Mm, yan.
0: At marami pa rin naman ang nagsasama ng masaya. Totoo yung masayang tahanan. Ayun. Sa kanila. Mm. Kaya lang ang nababalita ngayon, naghiwalay na, nagpaanal na, mm. hindi ba? And so, it's really important that we also declare, mm-hmm. we also make known, at mm-hmm. magpatotoo yung mga mag-asawa yes. na hanggang ngayon matatag na nagsasama. Para kagaya nung nagtanong sa atin, ano yung sikreto ng 26 years ninyo? Sana ay inspiration yan sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung, naku, imposible naman yan.
1: Na-trauma na kami, Ate Maloy.
0: Diba? Alam ninyo, we journey with the Lord. Bakit mm. nagtagal ng 26 years? Bakit nagsasama? Masaya pa rin hanggang ngayon? Because it is a marriage kung saan ang Panginoon ang sentro.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: At saka po siya pa rin ang nagde-deposit ng joy
0: Uh-oh.
1: Sa ating mga puso.
0: Uh-oh.
1: Kasi we will run out talaga. We Uh-oh. Will be running on empty every day.
0: Totoo yan. Ang sumbungan ay ang Diyos. At mm-hmm. kapag ang sumbungan, ang Panginoon, nakakatuwa, Sam, hindi kanya kakampihan eh. Mm-hmm. Na, ay, kawawang kawawa ka talaga. Ang Panginoon, very gentle din eh, na tuturuan tayo. No? Mm-hmm. Merong pagkakataon na alala ko yun, ano, talagang sabi ko, sumasama ng loob ko sa asawa. Ako, Lord, parang ano bang i-appreciate ko dito sa asawa ko, di ba? Tapos sabi niya, oh, hanap-hanap ka ng i-appreciate sa asawa mo, ikaw, kailan mo in-appreciate ang mister mo? Sabi ko, wala nga akong maisip, Lord. Ganyan ako makipag-usap sa Panginoon. Wala po akong maisip, Lord, sabi niya. Sinong naggagawa, nagpe-prepare ng kape mo?
1: Ayun. Oh, sana all.
0: Na-rebuke ako talaga. Tapos, sino ang naghahanda ng ano mo, ng nagpapaalala sa yung uminom ka ng vitamins?
1: Talaga.
0: So, na-rebuke ako talaga. Kapag nagsusumbong tayo sa Panginoon, una niyang itinatama yung heart natin.
1: Mm.
0: And then, we will be ready to confront and talk about it with our spouse, with our beloved. So, ang sumbungan, ay ang Panginoon, hindi senador. Ang sumbungan, hindi yung biyenan mo o yung magulang mo. Kasi mag-aaway kayo, magiging angkan-angkan na yan. Ang sumbungan ay ang Diyos.
1: Mm-hmm. Yung nagkaayos na kayo mag-asawa, pero yung mga nasumbungan nyo,
0: galit
1: hindi na
0: pa rin.
1: Naka-move on.
0: Oo, totoo dahil, yan.
1: At saka, Ate Maloy, na-realize ko lang habang nakikinig ako sa'yo kanina na pag sinama natin ng Diyos sa relasyon natin, no, bilang mag-asawa, mag-boyfriend, hindi nyo nagiging kalaban yung isa't isa eh. Nagiging sandpaper kayo, nililiha nyo yung isa't isa.
0: Yes.
1: Diba po? Kasi pag walang Diyos, magkaaway talaga kayo eh.
0: Uh-oh.
1: Makikita nyo yung mga imperfections, pero pag may Lord, ipapakita niya sa inyo, oh, diba, binabago kita dahil sa Kanya. Diba, wala kang pasensya noon, o ngayon, diba, grabe ang pagtitimpi mo.
0: Ayun.
1: Dahil yun sa Kanya.
0: So sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang sandpaper ng buhay ko.
1: Hindi ka mukhang liha.
0: pero eto, maganda yung paalala mo kanina, Sam. Ang kaaway natin ay hindi yung partner o yung asawa natin. Merong kaaway na talagang gustong magsira sa relationship ng pamilya at ng mag-asawa. Mm-hmm. John 10:10, there is a thief who comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came so that we may have life and have it abundantly. Bahagi ng life na yon, an abundant marriage, an abundant home life, an abundant family.
1: Ang ganda po niyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ingatan ang marriage kasi ang healthy marriage, magbubuya ng healthy family.
0: Yes.
1: Kaya tinitira ng kaaway yung mga pamilya eh, kasi alam niya na kung hindi niya kayang sirain ang bansa, sisirain niya yung smallest, yung basic unit of society, yung family.
0: Doon niya uunahin.
1: Doon
0: yung pagsira.
1: Doon niya uunahin.
0: Diba?
1: Opo.
0: Sisirain ang identity natin, sisirain ang pamilya natin, ang marriage natin. And when the family is weak, guess what? The nation is also weak.
1: Totoo po yan.
0: So kung gusto natin ng mas matatag na bayan, na bansa, simulan po natin ang pag-aayos sa ating family at simulan natin sa mga millennials, Gen Zs who are tuned in, simulan natin sa pagpili ng tama. Pagpili ng tama doon sa taong bibigyan mo at pagkakatiwalaan mo ng buhay mo at ng matamis mong oo.
1: Yun, gusto ko na yan.
0: O, Sam, ang dami ng marriage counseling nito.
1: Kaya
0: ha?
1: Nga, salamat po Ate Maloy.
0: Handa ka
1: pwede
0: na ba?
1: Pwede na po.
0: Last question.
1: Ayan, gusto ko po ito. How can we open to our strict parents that we are in a relationship with someone?
0: Yan. So, base sa iyong karanasan?
1: Actually. Paano nga po Ate Maloy?
0: Eto, sa mga anak ko, kasi very open sila sa akin eh, pagdating dyan. Kasi bata pa lang, pinag-uusapan na namin tungkol sa crush, tungkol sa romantic relationships. Hindi ba sabi ko, no secrets with mama. So alam ko kung sino yung mga crushes nila.
1: Yun.
0: Alam ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila. Kaya importante, bata pa lamang, part na yan ng inyong prayer time.
1: Ganda.
0: So if you have a family altar, halimbawa, ano, so I'm speaking to the parents. Mamaya kausapin mo yung mga anak.
1: Mm.
0: I'm speaking to the parents. Bata pa lang, pinapag-pray mo na, sanay na sila na naririnig. Lord, I pray for the future partner of my daughter. I pray that you will give her a godly man who will lead her. Mm-hmm. Yung ganyan. So nasasanay sila, talaga palang itong decision na ito, dapat merong guidance at merong blessing ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So start them young.
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-uusap sa ganitong klase ng mga paksa.
1: Mm-hmm. Kasi po, dami yung struggle na yan. Dahil nga, they're not used to it eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung communication within the family.
0: Right.
1: O di kaya naman sobrang bigat ng usaping pag-ibig na parang kasalanan siya. May mga ganun pong tahanan, di ba? Na parang kasalanan siya. Siguro it's about time din sa mga parents na ma-open talaga yung eyes nila na maraming mga anak yung gusto namang mag-confide eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung they want you to be part of their journey.
0: Mm-hmm.
1: They want you to be involved in their personal life. But it so happened na ang hirap nga siyang pag-usap sa tahanan. So, siguro wala namang late kay Lord eh.
0: Walang late. Pwedeng simulan
1: ngayon. Pwedeng simulan ngayon. Lumalaki sila. Pwedeng casual. O ano? May nanliligaw na ba sa'yo? May boyfriend ka na ba?
0: Ayan. paano pag biglang sinabi, meron na po. Ikaw na bata ka talaga?
1: Inilabas ang...
0: Yun din, ang isang dapat matutunan ng mga magulang kapag nag-open up sa atin ang ating mga anak, learn the art of having a poker face, no? Yung wala mo ng reaksyon. Wala mo ng reaksyon para hindi nagsasara yung pintuan ng open communication sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Withhold your judgment.
1: Totoo po. Nagiging defensive ang bata eh.
0: Uh-oh.
1: Pag nakita nila na offensive ang magulang.
0: Uh-oh.
1: Pag naka-opensa na yung may gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Una nakangiti po. Kamusta anak? Kamusta pag-aaral? Ano, may umaaligid ba? Opo eh. Sino yan?
0: Pagkatapos yung iba naman, change topic, change topic. You're always my baby. Diba? Pero alam ninyo, isa ito sa napakagandang area ng buhay ng ating mga anak na magagabayan natin sila.
1: Mm.
0: Hindi mangyayari yon kung hindi sila nagtitiwala sa atin. Mm. Kaya nga, yung role ng parent ay talagang gawing safe space para yung ating mga anak ay mag-open up sa atin. Kahit pa mga difficult conversations yan about love, about courtship, ano, eh kinakailangan maging handa tayo. At sa gabay ng Diyos, kakayanin naman.
1: Ayun, importante si Lord. Kasi ako po naman, natin muli naiintindihan ko yung mga parents na sobrang protective.
0: Yes.
1: Kaya makarinig lang na may umaaligid, syempre, sino yan, di ba? So kailangan talaga bilang magulang, before you talk to your children, hingin mo yung Holy Spirit talaga.
0: Yes.
1: Nasamahan ka, i-guide ka. Kasi one wrong move, one wrong word, ang ano po sa henerasyon namin ngayon, we don't forget eh. We remember nung time na bigla kang magagalit. Nag-ring siya eh. Paulit-ulit siya. So, lagi na kahit gusto mong i-involve yung magulang mo, hindi mo na magawa kasi you remember eh. The time, nakikita mo yung reaction. Yung iba talagang kahit gusto mong mag-open up sa parents mo at magpa-guide. Kaya nga po, ito naman ang nakakalungkot. Maraming parents yung nalulungkot sila na hindi sila involved sa buhay ng mga anak. At sabihin nila, bakit ganun sila magkakapatid? Nagbubulungan pag darating ako. Yung mga ganun. Bakit? Is there something wrong with me? Yes. Oh, nga po. Meron yung dapat ayusin talaga. So, bilang magulang, hingin talaga yung strength from the Lord, na Lord, help me, na itikom ko muna yung bibig ko.
0: Yes.
1: Huwag muna magsalita and let them just open up.
0: Mm-mm. Kung yan yung desire ninyo for your family, that there will be open, honest communication between you and your children or between you and your parents, alam mo, we can start by praying about it and asking the Lord, Lord, this is the kind of relationship that I want to have with my parents. This is the kind of relationship that we want to have in our family. Open kami na mapag-usapan ang tungkol sa crushes, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa mga problema nang hindi ko mararamdaman na ako ay na-judge o magre-react ka agad yung aking mga mahal sa buhay. If that is the desire in your heart right now, we will pray for you. Sam, pag-pray natin ang mga pamilyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
1: Sige po, tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, for this meaningful conversations, Lord, na kami po ay natuto, Panginoon, at nag-reflect din sa aming mga sarili. Hindi po madali ang aming mga pinag-usapan, ang katotohanan niyan, Panginoon, without you and without the strength that you will provide, Lord, it would be hard for us to apply all of this. But we thank you for your word that really strengthens us, gives us courage, Lord, so that we may be able to live a life that honors you, a life that blesses other people. Tulungan mo ang bawat pamilya, Panginoon, na maging aligned talaga sa kalooban mo. And Lord, sabi nga po sa inyo pong salita, it's not by might, not by power, but only by your Spirit. And so, Father, we pray that as we surrender our families to you, Lord, we pray that you take over, that you take full control of our families, magmula sa mga magulang, sa mga anak, Panginoon. Nalangin namin na pagbuklorin niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya with your love that cannot be broken, in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa lahat ng mga kabataan at young adults na nag-struggle ngayon at maraming katanungan when it comes to love, courtship, marriage. We pray na magpadala ka rin po ng mga leaders, ng mga mentors na mag-guide sa kanila, Panginoon, so that they will not go astray. We thank you, Father, for your word is alive and your word teaches us what to do. Lord, teaches us where to go. We thank you, Father, and we bless you. Bless masayang tahanan, Panginoon, and all the listeners today, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Sam. Thank you for your time. Thank you for helping me answer the questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy. Thank you sa lahat ng mga nandito at tumutok sa atin pong masayang tahanan. At syempre, thank you rin sa ating team, si Aileen, Angge, Alexis, at si John B. Maraming salamat sa atin ding editor, Precious Grospe Cruz. na siyang nagtatahi ng ating palatuntunan. Ako po ang inyong kumare forever. Palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, unahin natin si Kristo palagi. God bless our families.

0: Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Wala po ang walang kupas na si Carmen Go Vargas, and so I'm stepping in as your host for tonight. Ako po si Kuya JB Dichoco, at wini-welcome po natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome once again sa panibagong edisyon ng ating programa Sa Panahon ng Paghilom. At sa gabing ito, instead of yung tambalang J-Car, ay ang tambalang JJ. So welcome po sa aking co-host na walang iba kundi si Gerald Balite. Hello Gerald.
2: Hello po Pastor. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin sa radyo at sa online. Magandang gabi po, at dahil ngayon ay May pa din, nagdidiwang pa rin tayo ng ating mga ina, mothers. Kaya naman ang gabing ito ay nakatutok ang topic pa rin natin ay tungkol sa mga mothers. Pero bago tayo pumunta doon, Pastor JB, kamusta ang iyong linggo? Kamusta okay. Ka naman?
1: Okay. Siguro ang una kong gustong sabihin ngayong gabi ay inggit na inggit ako sa iyo, parang ginaw na ginaw ka.
2: Kaya nga, ang init sa labas, di ba?
1: Parang ang ginaw na ginaw. So, ano naman, nag-celebrate kami regarding Mother's Day, nag-celebrate kami ng wife ko at araw nila yon eh. Tapos we're also busy preparing para sa ating 25th anniversary, no? Bagamat sa November pa yung grand celebration ng 25th anniversary ng Living Waters Philippines, no? Maraming preparasyon yan eh. So this early busy na tayo nagpo-promote, no? Tapos nagpapasalamat pala tayo sa lahat ng mga coordinators, Living Waters leaders na dumalo dun sa ating event nung May 21, no? Kasi dumating yung ating founder si Auntie Kumiski at nagsalita siya sa mga leaders natin. So ano lang yan, no? Once in a blue moon lang pumupunta dito si Auntie Kumiski at sinamantala natin na i-gather lahat ng mga coordinators at leaders ng Living Waters, and it was such a grand time. At ang nilulook forward natin ngayon at naghahanda tayo ngayon ay magkakaroon tayo ng men's retreat, no, yung tinatawag nating Brave Hearted. Ang main host nitong Brave Hearted men's bootcamp ay ang Christ to the Philippines sa Naggarlan, Laguna, no?
2: Wow.
1: And yun, so merong majority ng participants galing sa kanila, pero meron ding mga participants na galing din sa Metro Manila. Yon. So that will be on itong darating na May 29 hanggang 31.
2: Nice.
1: Tapos magkakaroon ng Intro to Healing ang Living Waters, no? Diyan sa Baguio darating na June 12 and 13. No? And Yun, June 12 and 13. At excited na yung ating mga coordinators dyan, ang mag-asawang si Pastor Matt at si Rian Angiwan, no, ng New Beginnings Evangelical Church. So, sila yung host, no, nitong Intro to Healing. Speaking of Intro to Healing, gusto rin nating magpasalamat dun sa na-conduct na Intro to Healing sa Light of the World Worldwide Ministries diyan sa North Caloocan, no? Nagpapasalamat po tayo sa generosity ni na Pastor Manny at Ate Christy Correa, no? At salamat din doon sa kanilang anak na si Noah. Kundi dahil sa kanya, hindi nangyari itong Intro to Healing. Yon. So, yan. Yan yung ano, that's what we have been busy
2: Grabe,
1: about.
2: napaka-busy.
1: Oo.
2: At
1: ikaw
2: meron
1: naman,
2: pang,
1: kumusta?
2: ano, meron pang susunod, di ba? Yung meron po tayong mangyayaring 20 weeks, mamaya
1: Oh
2: ipopromote
1: yes,
2: natin yan.
1: yung 20-week program natin na lagi every year, no, na ino-offer natin. Ito yung main program ng Living Waters Philippines, no. So mamaya i-announce ko pa yung ano, yung detalye ng 20-week program. So this will be a busy, busy year for us, and it will be fruitful also. Ikaw naman, Je, ano? Kasi madalang tayo magka-partner sa radyo at madalang tayo magkita, no? So
2: Apo.
1: kumusta naman ang buhay-buhay?
2: Saya naman po, bagong lipat. So lumipat na naman po kami. Sa
1: Ay, saan na kayo?
2: nakakakilala pang limang lipat po namin bilang kasal. From Cubao kami po ay nasa Taguig na naman. And so, ayan, halos na-explore na namin ang Metro Manila. Kaya medyo busy po maglipat ng bahay at ayun, so masaya, masaya, maganda yung bago naming bahay kasi kailangan ng lumipat kasi lumalaki na yung mga bata. Ayan po.
1: Oo, talagang pinamumuhay ninyo yung sinabi ni Lord sa Biblia, no, na humayo kayo't magpakarami. So bumalik kayo ng Taguig.
2: Apo.
1: Okay. Okay. Anyway, so ano, sa gabing ito, another episode muli about motherhood, no? And ang ating panauhin ay ano, siya po ay naka-attend ng program ng Living Waters Philippines. Anong year 'yon na umaten ka? AA
3: 2017 po.
1: 2017, bago pa mag-pandemic. So ang ating nanay na guest sa gabing ito ay actually asawa po ni Gerald. So i-welcome po natin si AA o si Ana Balite. Hello Ana, magandang gabi.
3: Hello. Hello po, good evening po sa lahat ng nanonood ng Panahon ng Paghilom. Hello po sa ano, mga friends namin and family.
1: Sige, bumati ka pa kung gusto mo.
3: Binabati ko po yung mga anak ko, si Jeriah, saka si Jire, tapos binabati ko din yung kapatid ko, si Ivan, saka tatay ko, si Noe. At saka po yung asawa ko, binabati ko, malayo po siya nasa kabilang kwarto.
1: Okay. So ano, simulan na natin itong ating ano, itong ta ating talakayan, no? So AA, ano, ilang years na kayong married? So since 27 at 2017 ka pala umaten ng Living Waters, no? So ano, ilang years na kayong married ni Gerald?
3: Ano na po, 6 years
1: Hmm,
3: this
1: okay.
3: year. Ay, tama ba? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Magsa-7 years.
1: Magsa-7 years
3: this year, this September.
1: Mm-mm. So, ano, sino nga ba nagkasal sa inyo?
3: Kayo po. Kayo po nagturo sa amin ng tamang landas.
2: Yeah, so 7 years na pala yung, sorry, 7 years na pala yung ano, Pastor JB, yung nag-away kami sa harap mo at nagkakaroon tayo ng mga marriage counseling. Hindi po, sa hindi niyo, sa mga nakikinig po, no, si Pastor JB po ang aking leader sa Living Waters at nung ako po ay kinasal, siya po ang aming marriage counselor, honeymoon counselor, at siya rin po ang nagkasal sa amin. Yan.
1: Yeah, naalala ko yun eh, na, sa pre-marriage counseling, no? Kasi lahat, nag-o-officiate po ako ng weddings, no? So pag kayo po ay ikakasal ko, talagang requirement at talagang mga pastor naman talaga pag nagkakasal, talagang requirement namin yung pre-marriage counseling, no? So naalala ko pag pre-marriage counseling, especially sa mag-asawang ito, sinabi ko sa kanila na sa pre-marriage counseling na ito, no, hindi may iwasan na mag-aaway kayo pagka may mga pag-uusapan tayo, mga issues about married life na ngayon nyo lang mapag-uusapan. So hindi may iwasan na ano, mag-aaway kayo, no? So I am giving you permission, no, binibigyan ko kayo ng permission na mag-aaway sa harapan ko, no? Wag lang ano, dalawang bagay na hindi ko papayagan ay pag nag-aaway kayo, you will call each other names, no? At magkakaroon ng physical na away, no? So hindi natin papayagan 'yon. 'Yan. So ilang anak na merong kayo, Ana?
3: Dalawa na po.
1: Dalawa. Okay. And ang pangalan nila ay?
3: Si ano po, Jariah at si Jire.
1: Mm-hmm. Okay. Bakit yun yung mga binigay na yung pangalan sa kanila?
3: Si ano po, Jariah. Una po doon, merong pastor. Uso yung pag pinagsasama yung love team, pinagsasama yung name. Jera at saka Anya. Kaya Jiraya. Tapos, lagi namin inaano yun, Jiraya, Team Jiraya. Tapos, na-search namin, ang Jiraya pala, ang ganda ng meaning, fear of the Lord. At saka, Yahweh sees. I mean, nakikita ka ni Yahweh. So sabi namin, ang gandang ipangalan sa anak. So yun yung ano namin, plano namin po na yung first namin magiging anak na babae, Jiraya. Tapos nilagyan namin ng Isabel, which means, tama ba, beautiful. Tapos si Jire naman, actually, hindi kami sure kung babae or lalaki yung next. Kaya ang ano namin, plano namin, pag lalaki, Jire. Pag babae, Jira. Yung tamang pronunciation ng Jehovah Jira. So yun, the Lord Yahweh is our provider. Tapos Isaac, yung laugh. Yung, ang tama ba, laugh? Ang meaning niya. Yun. So yun ang ano namin, si Isaac kasi yung pinanganak siya. Tama ba, love? So nakalimutan ko. Basta laugh siya, meaning. Yun yung napili namin. Kasi that
2: anak
3: season.
2: Anak ni Abraham.
3: Yung parang natumawa si Sarah. Yun.
1: Oo.
3: Napili
1: Actually,
3: namin
1: yung,
3: kasi.
1: Yun yung pangalan ni, ibig sabihin ng pangalan ni Isaac eh. He laughs.

0: aalis, magbabalik pa po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host sa gabing ito na si Gerald Balite at ang aming guest, yung kanyang asawa, si Anna Balite. Okay. So bago tayo bumalik sa ating talakayan, no, nabanggit na namin ni Gerald kanina yung 20-week program, yung darating na 20-week program ng Living Waters Philippines. Kung kayo po ay struggling with issues of sexual and relational brokenness, katulad ng homosexual tendencies, kayo po ay struggling with addiction to pornography, no, compulsive masturbation, o kaya relation, o kaya meron kayong history of childhood sexual abuse, o kaya you are so affected by broken relationships in your life, anger and shame, kayo po ay wine-welcome namin na that you can prayerfully consider mag-apply dito sa aming 20-week Living Waters program. Ito po ay gaganapin every Tuesday night starting June 30, 6:30 hanggang 9:30 ng gabi, hanggang November 1 ang ating program. At ito po ay gaganapin sa Living Waters Philippines Hall sa third floor Pixan Building, 1505 Princeton Street, corner Shaw Boulevard, dyan po sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ang program contribution fee po is 8,000 pesos. So hindi po kayo pwedeng mag-show up na lang doon on June 30 kasi po meron pong application process to. Kailangan nyo pong mag-fill up ng application form. Matatagpuan po sa aming website sa www.livingwaters.com.

0: waterspotters.org. Tapos, after submitting your form, maghintay po kayo ng notification from Living Waters Philippines tungkol sa isang required interview. So, we will be observing a very strict no interview, no acceptance policy. So, after po ng interview, again, mag-notify po kami kung pwede na po kayong magbayad ng inyong contribution fee. Yun po ang proseso ng pag-apply sa 20-week program. So kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa 20-week program, pwede po kayong mag-chat sa Facebook page ng Living Waters Philippines o kaya mag-text or tumawag sa aming hotline 0917-828-4654. So yan po ang aming 20-week program. So so kanina na nabanggit natin na si Anna ay meron ng she's a mother, no, dalawa ng kanilang anak. At ngayon naman gusto nating malaman ano yung family background, ano yung mga wounds na or mga sugat na na-experience ni Anna sa kanyang pamilya na naka-apekto sa kanyang pagiging nanay, no? So Anna, sige, kwento mo nga sa amin.
1: Ano po, lumaki kasi ako sa Christian community. So lagi kaming may mga parent seminar. So kahit wala pa akong boyfriend, bata pa ako, umaattend ako. So marami na akong parenting books na Christian books. Lagi akong tambay ng OMF. Kahit wala akong kinalaman doon, binabasa ko. Tapos, I grew up watching my mom be a mom. Kaya, feeling ko ang galing-galing ko ng ano, nanay. Kayang-kaya ko yung ginagawa niya. So, minsan, ako pa yung nagkokorek sa nanay ko na mali yan, mami. Kasi di ba pagka bata ka, ang alam mo lang black and white. Mali to, tama to. So, minsan, sinisermonan ko pa yung nanay ko. Baliktad. So, may mga issues ako nung bata. So yun, nung ako na yung finaling nanay, ang nakakalungkot, wala na si mommy. Mag-isa lang ako, tapos I had to transfer a house dun sa bahay ni na Gerald. So may adjustments, parang ilang ano lang kami noon, 6 months lang kaming kasal, nabuti sa agad ako. So, yung adjustment ng paglipat, and then biglang yun nga, nabuntis. And actually, nung time na yun, hindi kami nakabukod. So, kasama namin yung mother-in-law ko. And hindi ko pala alam yung mga gawaing bahay. Hindi ko alam. Kasi yung magulang ko, parang ang in-instill nila sa akin, mag-aral ka mabuti para maganda yung career mo, para yumaman ka, ganyan. Mga pag-asawa ka ng pastor, ganyan, mag-nurse ka, mag-asawa ka ng pastor. So, growing up, wala sa akin yung maglinis, magpunas, mag-organize. Kaya nung ako na yung nanay, it was a challenge because ang galing ng nanay ni Gerald, expert siya talaga kasi she has four boys, four men na anak, puro lalaki. So, ang
0: puro
1: bilis siya
0: lalaki,
1: kumilos,
0: no?
1: Ang likse. Ako, tagal-tagal ko. Di ako marunong mamalengke. So, and then yung first months ng pregnancy, suka ako ng suka. Hindi ako makatrabaho. Yung trabaho ko gabi, pero sa gabi nagsusuka ako. Yung suka talaga na wala na, nakatira ka na sa inodoro, ganun siyang level. So, it was a lot of challenges. And then nag-pandemic. So, hindi kami makalabas, buntis ako. Yun na, init na ako sa bahay. Napanood na namin lahat ng Netflix series ni Gerald. Ganong level. Kaya, doon ko naramdaman na I really need my mom. Na kasi 'di ba pag tayo lumaki tayong strong, independent, kala natin kaya natin lahat. Doon ko na ano na, yun yung I think that's the most vulnerable season of my life kasi hindi wala eh, para akong feeling ko I'm alone. Merong ganong layang end na you're alone, you're not capable. Parang I think makaka-relate yung ibang nanay na Meron silang ganong naririnig na boses na di ka magaling, di ka marunong, ganyan. So, I had to navigate that. And siguro kaya ako ganon is because I don't know how to be mothered. I mean, kasi yung nanay ko noon, back then, wala na siya, she's in heaven. Busy siya mag-work. And ako noon, naiiwan ako sa mga relatives, papasapasahan ako ng mga relatives. Ang memory ko lang sa kanya noon is umiiyak ako sa labas, hinahabol ko siya, nakikiusap ako na wag na siyang umalis. Iyak na iyak ako noon, nakakapit yata ako sa binti niya. So yun lang yung memory ko sa mami ko growing up, na busy siya, na maliksi rin siya, like Mami Telma, mother-in-law ko, na ang bilis kumilos, ang daming na-accomplish, to the point na pag nasa mall nga kami, ang bagay ko kumain, iwanan niya na ako, tatayo na siya. So for me, akala ko wala lang lahat yon, but yung mga little things na gano'n, yung nakatulugan niya na ako, sabi niya, tuturungan niya ako sa project, and then yung mga back then, kasi yung mami ko masyado matulungin. Lahat tutulungan, lahat bibigyan. Kahit hindi naman kami sobrang mayaman noon, ang generous niya with the little she has, talagang lahat ng estudyante na, pati parent ng teacher, ay pati parent ng estudyante, lahat, churchmates, friends, family, tutulungan niya, as in. Kaya yung kanyang attention, yung kanyang energy, naging limited. And sa akin, as a growing child, siguro yun yung biggest wound ko, na I had to be, para ako nakikipag-appointment sa nanay ko na busy siya eh. So parang ako, yung mga needs ko, marami pala akong needs as a bata. And akala ko, okay lang, kaya mo na yan, magaling ka, matalino ka, you can do it on your own. Pero habang nagkakaroon na ako ng anak, doon ko na-realize na meron pala akong sobrang lalim na hinahanap na love. And I'm trying to get that from my husband, from my child, kasi that time nanganak na ako. Hindi ko siya nakukuha kasi nga, it's so deep. And then yun nga, wala na yung mami ko. So wala na ako mapagtanungan, alam mo yun, to affirm me. Wow, nauwaw ako nun for attention. Love in the form of affirmation. At saka yakap, ganun. Si mami ko yata, I think hindi niya gustong niyayakap siya. If my memory serves me right. Tagal na kasi, 27 pa siya nawala. Kagabi nga, I'm trying to remember yung mga memories namin ng mami ko. Ang hirap palang alalahanin. Kasi nga, she was so busy with work. As in yung work niya, meron pa siyang part-time. Nagtuturo siya as an elementary teacher. And then, nagtutor pa siya sa gabi. Minsan dinadala niya pa yung mga tinututuro niya sa bahay. So, yeah, it was a very limited time for me with my mom. Kaya sobrang, wow, konti lang pala yung memory ko sa nanay ko. Na naaalala ko pa. Ayun po.
0: So, I guess yung habang pinapakinggan kita, no, yung if there's one word na pwede mag-summarize nung hinahanap mo, no, at yung hinahanap mo was actually nurture, yung nurture ng nanay mo, no, which you did not receive, no. Tapos alam mo yon, yung kanina na sabi mo, nung bata ka pa, alam mo yung mga ano eh, yung mga umaattend ka pa ng mga parenting seminars, no. Tapos nagbabasa ka, no, ng mga books, no. Pero iba pa rin kapag nandun ka na sa sitwasyon eh, no. Yung alam mo yun, yung you tend to grasp for something na kasi madalas yung pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi ano sasabihin mo, hindi wala ito doon sa ano nabasa ko sa o naatenan kong training, wala hindi ko na wala ito doon eh, wala ito doon sa mga nabasa ko eh, yon. Tapos napakahalaga pa naman talaga nung papel ng mother mo, especially nung alam mo yon, nung nanganak ka, walang magpapaliwanag sa iyo nung postpartum depression. Yun. No, so I guess ano no, very challenging sa iyo nung naging nanay ka. Yeah. So, would you say, ano, were you prepared to be a mother?
1: Ang nakakatuwa nga po doon, akala ko, I can't. I'm not prepared despite the preparation. Ano, I can say I'm prepared kasi dahil doon sa faith ko kay Lord, wala akong nanay eh. So, saan ako kukuha ng nanay? So, I realized yung hinahanap ko pang, palang love kay God ko makukuha na pwede pala ko siyang gawing nanay. So I had to learn that and I'm still learning now na nanay ko pala si God. Hindi siya babae as a disclaimer, no. Pero meron siyang nurturing love na despite na hindi ko siya na hindi ko fully nakuha yun sa magulang ko. Dahil hindi naman sila perfect and they have flaws. Sa kay God ko nakuha. So doon ako na prepare na pagka pala nagka-baby ka, si God, habang ginagiging nanay ka sa anak mo, ninananay ka niya. I mean, nagbibigay ka ng love and then you are getting love from the main source. So, I can say prepared po ako kasi yung binibigay ko lang sa anak ko, yung natanggap ko lang rin kay God. So, that pandemic was so special because I got to spend time with my daughter ng kami lang, with Gerald, of course. And nakita ko na sobrang mahal ni God yung anak ko. Kaya nakakagulat kasi kahit hindi ko alam ang gagawin ko, it comes naturally. Parang may instinct na nabuhay sa pagkatao ko na ito gagawin ko to. So I believe yung pagiging nanay, binibigay din ni God yung intelligence, yung strength, yung instinct. Ginawa ka niya talagang nanay. I mean, prepare ka niya for that role. Even if you personally, hindi ka prepared or hindi ka handa. So yun, yun yung nag-ano sa akin. And isa sa mga nag-prepare din sa akin is to accept that I need help. I need help na hindi ko kayang maging nanay alone. I need my mother-in-law, I need fellow moms din. So I need a community kasi tama po kayo, nagkaroon ako ng postpartum depression. And kung sa iba, nakakahiya siya. Pero ako, I learned with Living Waters na huwag ka mahiya. Ask help. Kaya ako po, na-prepare ako sa motherhood because somebody's helping me, somebody's explaining. Tsaka yung mere fact na may nakakausap ako na nadadamayan ako, na-affirm yung mga nararamdaman ko. And isa sa mga support system ko rin po yung asawa ko na motherhood cannot be fully prepared kung wala kang partner na very supportive. So yung asawa ko, throughout all the journey, especially the first, everything na first namin na nasubukan with the first child, nandun siya. Nandun siya to help me to the point na pati yung role ng mga nanay, kaya niya na rin gawin. Like, ano bang example? Di ba, typically, ang misconception sa mga lalaki, sila lang yung nagtatrabaho, sila yung masculine, yun lang ang role nila. Bawal natin silang abalahin sa house. Pero yung asawa ko, wala. Walang gender na nagpigil sa kanya to actually help me to the point na pati yung marami kasing issues pa nung during the pregnancy until giving birth until nagpapa-breastfeed na ako. Merong isang instance na nagka-problem yung breast ko. So, tinulungan niya talaga ako with the breastfeeding journey. Hindi ko kayang mag-isa. Tumayo siya for me. Yung strength na hinahanap ko sa partner, hinugot ko din sa husband ko. Kaya I'm very thankful. Yung time na yun, nagkaroon ng problema yung breast ko. Kailangan siyang operahan dahil namuo yung milk. Nagkaroon si Jeraya ng lip tie. And that time, hindi pa sikat yung lip tie. Hindi pa alam ng mga doktor. So we don't know bakit di siya makadede. So those are hard kasi masakit kapag yung breast nating mga babae, hindi siya na dead, hindi nakuha yung milk ng tama. Nasa stuck siya. So sa akin, talagang ininda ko yung sakit na yun kasi I wanted to give the milk to the point na sorry to the for the word, pero nagkanana na siya. It had to be operated. Sobrang magana niya. And those were the times na I needed Gerald the most. Kaya ayun, talagang hindi ako prepared technically, pero God really provided a good husband, a good support system po.
2: Ayan, sa Living
0: Sige.
2: Waters, no, may tinatawag po tayo nung mother, ano yan, anong becoming responsive to the mother's love. Parang first
0: To the
2: time po yun
0: father's
2: eh, nung
0: love.
2: to the
0: To the
2: father's
0: father.
2: love, sorry. Sorry, to the father's love. Parang first time ko yun during my time na marinig si God bilang a mother. And bago sa akin yung concept na yon. Ikaw ba ay
0: May
2: na
0: no, may mother heart si God, no?
2: may mother heart pala si God at may mayroon pala tayong pwedeng makuhang mothering kay God. And eh, ikaw ba na paano naging impactful yung topic na yon sa pagiging mother mo? At paano niya napunan yung mga pagkukulang nga na sinabi mo na hindi mo natanggap sa iyong nanay?
1: Sobra siyang ano, freeing both sa akin tsaka sa nanay ko. Kasi because of that truth, napalaya ko yung nanay ko dun sa expectations of a perfect mom. And then also, napalaya ko yung sarili ko dun as a mother din na hanggang may limit lang ako, hanggang kung ano lang yung kaya ko, yun lang. And then the rest, si God na. Hindi ko na kaya punan kasi hanggang dito lang ako as a physical mom. And that also freed me. Lumaya ako dun sa expectation, sa pressure ng mundo, sa judgment ng mundo. And I just had to flow. Pusa ko na lang na ginawa yung role ko na hindi ako pilit, hindi ako takot. And also, I was able to forgive my mom. My mom is the kindest, the most generous person I know. She was actually my best friend. Pero I also need to forgive her. Kahit wala na siya, I needed to release her from that. Kaya it was a learning process. Habang nanay ako, doon ko na notice na kahit nag 20 weeks na pala ako na program, ang na-heal sa akin doon, father wounding. Akala ko kasi yung father wounding, yun lang yung madaling ma-detect. Yung kasi yung obvious. Pero kasi pag mother wounding, ang lalim niya, hindi ko alam na I'm hurting pala, na meron pala akong mga needs na hindi ko nakuha. So I had to learn it. After 20 weeks, I had to learn it, slowly review. Umaattend pa ako ng Living Waters as an intercessor. Tapos ako pa yung natuto. And then nag doon ko na ano na, okay, the journey of healing, the journey of discovering yung mga nangyari sa nakaraan. It's continuous and it's upgrading. So, kaya very thankful talaga po ako sa truth na yon na love ako ni God. Ang sarap nun kasi I was lied na parang sinasabi sa akin ng enemy na you have to prove yourself. Kailangan mong galingan in order for you to be loved. Kailangan may gawin ka. Parang kailangan mong mag-perform para pumalakpak ka mga tao. Pero because God has a mother heart, doon ako parang kumalma. Kumalma na, ay, love pala ako ni God kahit meron ako nagawang kasalanan, kahit may kakulangan ako.
2: Ayan,
1: kahit
2: umiiyak kang bata.
1: Baby.
0: Siya
1: so
0: po
1: yun
0: si
1: yung
0: Jire,
1: parang,
0: yung kanilang bunso.
1: Ayan, si Hobe Jire. Gusto niya ng dumede, sorry po. Ayun, so ang sarap kasi finally, yung hinahanap kong affirmation, yung hinahanap kong touch, na iparamdam ni God sa akin yun in the most loving way na, anak, halika, sasamahan kita sa journey mo. And you don't have to prove yourself to me kasi kilala kita eh. I saw you naked. Yung hubad na ikaw, yung wala kang itatago, wala kang ikakahiya sa akin. And yet, mahal kita. Even the parts na nakakahiya sa ibang tao, even the parts na nakaka-disappoint sa ibang tao, kay God, na feel ko na, anak, kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung hindi mo magets, lalakara natin yan ng sabay na iintayin kita kung kailan ka ready. So nakakatuwa talaga yun, yung experience na yun. An example of that is dati, I used to be an alcoholic. Kinakahiyang aminin, pero I used to be like that. Umiinom ako pag masaya ako. Umiinom din ako pag malungkot ako. And I don't know, but God spoke to me. Nasa isa akong gimikan, nasa isa akong place na umiinom, nagpa-party. And narinig ko talaga si Lord, sabi niya, anak, pagkatapos ng 2 bottles, uwi na tayo, ha? Ganun yung God ko. And that healed me from alcoholism. Ayun. Thank you po.
0: Okay. So, magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa po tayong makinig sa naging healing journey ni Ana. So, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Pag-iinom.
3: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
4: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
3: Sino ang manunubos na ito?
4: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. At kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host for tonight si Gerald Balite at ang aming guest na si Ana Balite. Kanina po habang nagkukwento si Ana ng kanyang pinagdaanan, nababanggit po kanina yung mother heart ni God, no? Kasi si Lord po, no? Siya po ay he has both a mother heart and father heart. At yung mother heart niya, ito yung ini-impart niya sa ating mga nanay, no? Ang intention kasi ng Panginoon at design ng Panginoon na kapag sinilang ang isang bata, ang unang tao na kung saan magkakaroon ng relasyon ang isang sanggol ay sa kanyang nanay, at dinisenyo talaga ng Diyos na ang nanay ang magi-impart nung nurturing na the mother will be a physical representation of the nurturing side of God. So kailangan na pag sinilang ang isang sanggol, nandiyan yung presensya ng nanay at nandiyan yung pagmamahal, kasi at that age, no, napaka-importante na yung bata ay makaranas ng pagmamahal, at ito yung nagiging basis niya ng tinatawag nating pagtitiwala or trust later on. So yung bata tumatanggap ng pagmamahal, natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, which later matututo siyang magbigay ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Yun. At ang problema, paano kapag wala yung nanay, no? Halimbawa, marami sa ating mga kababayan na pagkasilang nung anak, nagtrabaho kaagad, nag-OFW. O kaya maagang namatay si nanay, so hindi niya na nurture yung kanyang sanggol. Kaya diyan pumapasok yung sinasabing walang napakalalim nung yung puso ng bata, napakalalim na sisidla na hindi siya napunan, no? At yun yung naranasan ni Ana sa kanyang buhay. Okay? So si Gerald ay may nais itanong sa kanyang asawa. So ano yun?
2: Naalala ko sa sa Living Waters, yung isa sa illustration natin sa teaching is yung baso na may butas. Kapag ikaw ay na mother, parang baso siya na walang butas. Pero pag kulang ka sa mothering, maaaring may leak siya. Or sa iba, talagang wala talagang baba yung baso. Kaya kahit anong tapon na pagmamahal ng tao sa paligid mo, hindi mo maramdaman. And Pastor JB, nakita ko yan sa aming mga anak na napakadami talaga or napakadami pala nung kailangan pagmamahal, atensyon na dapat ibigay sa isang anak na talagang 24/7. Kami po ay working from home, di ba? And halos talagang oras ng pamilya magkakasama kami. And ma-CR lang si AA, magpunta lang somewhere, talaga namang hahabol na yung anak. And ikaw, nakita mo ba yon, yung sense of belonging, parang sinasabi natin, and isa sa effect nun yung pagiging aligaga or hindi mo maramdaman yung pagmamahal sa tao sa paligid mo. Nakita mo ba yon growing up and nung ikaw ay married na?
3: Yun talaga. Aligaga talaga. Yung pag wala kang ginagawa. Ay, ba't wala akong ginagawa? Wala akong silbi. May checklist ako sa utak ko. Ay, Am I a good girl today? Na-accomplish ko ba to? Check. Good ba ako today? Minsan tinatanong, minsan nakakalimutan ko yun eh, na hindi ko kailangan gawin. Para siyang naging habit, para naging part of ano mo siya, na pag hindi mo na-check, nababalik ka doon when you become vulnerable. So sa akin, minsan tatanungin ko si Gerald, good wife ba ako today? Good mother ba ako today? May ganon, yung parang performance lagi. Parang ginigrade na ako sa pagiging nanay ko, sa pagiging wife ko. So, grabe, yung aligaga talagang ang dami kong gagawin. Ang dami kong gagawin. Hindi ako pwedeng mag-receive lang. Parang, ha? Bibigyan mo ako ng regalo? Walang kapalit. Parang sa akin foreign yon, na hindi pwedeng na nakatanggap ako ng maganda, wala akong gagawin to pay. Kaya minsan, may manlilibre sa amin. Ililibre ko din kasi nilibre ako. Hindi ako makapaniwala na yung pagmamahal pala is pwedeng libre lang. Na inaalok lang siya ng wala kang kailangang bayaran. So, it was an adjustment for me talaga po.
1: Yan po yung sinasabi natin kanina na yung kapag yung nanay, no, nabubuhos niya yung pagmamahal sa kanyang anak na consistently, ay may nabubuo sa puso ng isang sanggol, yung tinatawag na sense of being, na natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, at ang ramdam niya sa kanyang paligid, safe itong aking paligid, aking kapaligiran, no? At hindi pa nagsasalita yung sanggol, pero sa kanyang puso ay minahal ako ng nanay ko, wala naman akong ginawa. So siguro ganito talaga yung pagmamahal. Pwede kang tumanggap ng pagmamahal na walang kapalit, wala kang dapat gawin para tumanggap ng pagmamahal, no? At kapag absent yung nanay, no, hindi siya emotionally connected sa kanyang anak, so nangyayari yung sanggol na yan, paglaki nagiging ano siya, restless o aligaga, no? At kailangan siya, itong sanggol na yan, paglaki, siya ay ano, isang manifestation yan, higop ng pagmamahal kung kani-kanino. No? Nagmamanifest. Yeah, later nagmamanifest yan, especially sa isang sanggol na lalaki na naging adult, nagmamanifest yan later into sexual addiction, no? Sa isang sanggol ng babae, dahil ano, wala, kulang siya sa maternal love, so paglaki niya maring magmanifest ito in a lesbian relationship, no? So ngayon, ngayon nag sabi mo kanina nag Living Waters ka nung 2017, no? So kwento mo sa amin yung kwan. Ano yung naging healing process mo? Especially dito sa dinaanan mo na journey ng motherhood.
3: Yung pinaka pugot dun sa Living Waters na binaon talaga up to na is yung kilalang kilala ko ni Lord. Alam niya talaga yung pinagdaanan ko, yung mga traumas, nakita niya yun. He was not absent. Kasi I was looking for justice eh. Parang unfair, unfair. Pero pinakita sa akin ni God na I'm with you. Kakampi mo ako. Papagkakatiwalaan mo ako. Kasi I'm parang lumaki ako na hindi ako madaling magtiwala sa mga tao. Maduda ako. Yung medyo judgmental, ganyan. So, in Living Waters, I learned that yung dynamics ng parents, yung pagiging good gift mo as a woman and good gift as a man, na we are complementary. Yung ko na-appreciate talaga yung kung gaano ka-beautiful ang design of marriage and kung gaano ka-importante yung pagiging present sa mga anak. Doon ko talaga, yun talaga yung masasabi kong ultimate parenting seminar is Living Waters. Kasi naintindihan ko talaga yung kagandahan. I mean, kasi noon, I was so ashamed because of sin. And ang tingin ko sa sarili ko noon, wala na akong pag-asa. And patapon na ako. Yung exagement, pero yun talaga yung na-feel ko noon na Christian ka pa man din, pero ito yung ginagawa mong mga kasalanan behind the doors. So I thought, hindi na ako makakawala doon. And hindi na ako makakahanap ng pagmamahal because I was so dirty. I felt so dirty na I'm not capable. Hindi na ako pwedeng mahalin ng another person. So doon ko natutunan sa Living Wonders yun na grabe, God embrace the ugly parts. And yun rin yung ginagawa ko sa mga anak ko na unconditional love. Na tinuturo ko sa kanila at an early age na love ka ni mommy and dad, pero wala kang kailangan patunayan, wala kang kailangan gawin. At constant yung love na yun. Hindi yun nauubos, hindi nawawala, and kahit magkamali ka. So, sobrang laking tulong ng Living Waters po. It's so many things na I could mention. Pero grabe, I think Living Waters is a good foundation for people na gusto talagang mag-asawa, gustong magkaanak. It's a good foundation kasi before you start, meron ka nang huhugutan ng truth. Yung truth ni God na hanggang dito ka lang, hindi ka mape-pressure na sobra ka namang magnanay, na wala ka ng self-love. Sa Living Waters ko natutunan din yon na bigyan natin ng space ang Panginoon para siya yung maging magulang anak natin, na ikaw, you can still receive love. Hindi naman siya parang lahat na ng oras mo sa anak mo. So, ang dami, sobra pong dami, and it helped our marriage. Noon, nag-aaway kami sa marriage counseling. Pero nung nag-Living Waters kami, ako pala, kasi nauna si Gerald mag-Living Waters sa akin ng, and actually siya yung nag-invite sa akin mag-Living Waters. So yun, Evangeligaw, char! So yun, hindi kami nag-aaway na, alam mo yung typical na napapanood sa telenovela, hindi kami nag-aaway ng gano'n. We're partners, we're friends. If not, we're best friends. So, ang sarap kasi yung pala yung design ni God na possible palang hindi maghiwalay, hindi magkasakitan, possible palang maging maganda yung career mo kahit may oras ka sa mga anak mo. Now, you don't have to sacrifice. You can have it all. Possible pala siya if you are going to partner with God. So yung talaga natutunan ko, yung talagang sa Living Waters, ituturo sa'yo si Jesus na you get it from Jesus, you get it from the foot of the cross, na yung, alam mo yung, uhaw na uhaw ka sa pagmamahal, hindi mo huhugutin yun sa anak mo, sa magulang mo, at sa asawa mo, or sa ibang tao. Huhugutin mo yun doon sa source. Kasi yung source hindi na uubos, at hindi mo babayaran. So, doon ko yung talaga na kaya it allowed me to love. It allowed me to trust people. And it allowed me to be secure. Yung safe ka na hindi ako mapapahama kasi I have my Father in heaven, at hindi ako maghahanap sa asawa ko ng love kasi meron akong sarili kong husband. Si God can be also a husband, can be a best friend, can be a father, a mother. Lahat ng kailangan mo kay God, kaya niyang ibigay sa'yo ng more. Kaya yun po, yun talaga yung thankful ako sa kay God through Living Waters po.
2: Nakamute ka, past.
1: Maganda yung sinabi mo kanina na ang source ng pagmamahal talaga si God yon, no? At dapat sa kanya tayo tumatakbo. Kasi ang problema sa atin ay we keep on looking for love in the wrong places, no? Hinahanap natin sa asawa, hinahanap natin sa anak, hinahanap natin sa career, no? Hindi yon ang hindi yon ang source ng pagmamahal na hindi tayo bibiguin. no? So yon yung he is the source of unfailing love. Kanina nabanggit mo na ano posible pala na ano makapag-asawa ako dahil ang tingin ko sa aking sarili, no? Ano, walang pag-asa, ganon. So ngayon itong tanong na ito hindi para sa iyo, Ana, kundi para kay Gerald. So Gerald, ano yung nakita mo kay Ana at siya ang pinirsu mo na ano na magiging kapartner mo sa buhay mo?
2: Bago po tayo dumating dyan, no, naalala ko lang nung ano, namatay kasi yung mother niya nung nagkakilala kami. Nakita ko, grabe yung mother mo. Isa sa nagpa-inlove sa akin din, bukod sa kanya, is yung pagmamahal ng mga tao sa nanay niya. And siguro naging legacy din ng nanay mo yon, na pag-pray ka ng nanay mo. At talaga namang isa sa naging legacy ng nanay mo is inihanda ka niya sa marriage at pinag-pray ka niya. And nung pumunta ako sa lamay ng nanay mo, nakita ko yung pagmamahal ng mga tao at sabi ko, grabe naman, napakabait ng nanay mo. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal pa, Sir JB. And sabi ko, magiging magandang nanay si AA kasi magaling at mabait yung nanay niya. And sa ano naman, sa tanong niyo po, ano yung mga nakita ko? Siyempre, matalino, maganda, and talagang sinabi po ni Lord na ipurso ko si AA. May nakita po akong vision na magkasama kaming tumanda at nanonood ng sine. Kasi nang una, friends lang kami, nagsisimba, ini-invite namin yung mga kawork namin para magsimba. Pero walang dumarating. Kaming dalawa lang. And after nung
1: O baka
2: simba
1: plano mo
2: ay...
1: talaga yon.
2: Hindi po. Baka plano nung mga ini-invite namin. And
1: Oo.
2: after
1: Ay,
2: nung
1: ayaw
2: simba...
1: nilang ano, ibig sabihin ayaw nilang maging third or fourth wheel.
2: After nung
1: Sorry,
2: simba
1: sige.
2: ay... Sige lang. After po nung simba mag... kakain kami and then naging getting to know each other na yon. And tapos manunod kami na sine, nagugulat ako. After ng kain, yayayain niya ako magsine. Parang, ano ba to, sabi ko ganyan. And then nakita pa kami nung isa naming friend na, magsisine kayo, kayong dalawa lang, sabi nung ka-church namin. Parang gulat na gulat siya. And then doon po ako na in love sa kanya. And ayun, nakita ko po yung vision na matanda kami, nanonood kami ng sine yung dalawa. And yun po yung nakita ko. And sobrang laki po ng help ng Living Waters tsaka nung marriage counseling na ginawa natin. Kasi kami po, ako din, hindi naman din po ako grow na perfect ang mother and father. And pero nakita ko po si God bilang panakip doon sa, or siya talaga yung tamang, siya lang yung makaka punan ng mga butas na hindi ko nakuha sa nanay at tatay ko.
1: Thank you Gerald, no? In other words, no, hindi naman natin sinasabing dinideny natin itong mga realidad nitong taong ito, no? Meron siyang mga realities na totoo, like sugatan siya, ganon, alam mo yon, may mga bagay na hindi niya natanggap sa kanyang buhay, totoo yon, no? Pero she is so much more than that, no? Higit pa siya dun sa mga sugat niya, higit pa siya sa mga kakulangan niya. Yung binigyan ka ng Panginoon ng vision of what this person could be, no? Yan. So yan, no. And ngayon, Ana, sa mga naranasan mo sa especially sa pagdalo mo sa living waters, no? How did this make you a better person and a better mother?
3: Sorry, nag-iiyakan yung mga anak.
2: Ako na lang muna ang sasagot. Ano ba nakita ko na pagbabago sa kanya?
1: Yeah,
2: And
1: oo.
2: sabi nga ni Jaime, hello po Jaime, sabi niya nung in-invite niya kami at naging magjowa kami, sabi niya. Kasi si AA nung ano, bago umattend or kakatapos lang ng Living Waters, galit na galit yan sa nanay, ay, sa tatay niya. Tapos madami siyang issue. And sabi niya, ay, ayusin mo yan, Je. Magiging problema mo yan sa marriage. Parang something ganun. Pag hindi niya napapatawad yung tatay niya, hindi maganda yun. Something like that na magiging or madadala niya yan sa marriage niyo. And hindi ko po yun nakita. Hindi ko nakita yun sa kanya, sa amin bilang mag-asawa. Napakasaya po ng married life namin. And napakalaking help po talaga ng Living Waters dahil na nabuo kami. Hindi kami naghihigupan, sabi mo nga, Pastor JB, na yung pagmamahal, maaari mong higupin sa iyong ka-relationship o yung tinatawag nating malalintang relasyon na, di ba,
1: Oo. O kaya
2: kinukuha mo yung word.
1: malabampirang relasyon.
2: Mampira. Kinukuha mo yung word sa partner mo, lahat na lang, di ba? Kasi kulang ka and kahit ano pang gawin ng partner mo, hindi mapupunan. And hindi ko po yun naramdaman sa aming mag-asawa na help po talaga kami at na-prepare ng aming ninyo at ng ministry ng Living Waters. Kaya naman sa mga nakikinig at nanonood po sa atin at meron kayong mga sexual and relational issues, we really really recommend na mag-attend kayo ng Living Waters at or the same program kung hindi man kayo accessible sa Living Waters.
1: Yeah. Sa ano, ito may nabuong question sa akin, no. Kasi you have two children right now, no. Ano yung pagkakaiba ng mothering mo, Ana, kay do sa panganay at yung mothering mo dito sa bunso? Yun. So usually kasi yung naalala ko yung mother ko, sabi niya sa akin nung kasi ako yung pangalawang anak. So yung nung sinilang niya yung panganay kong kapatid, nagta trial and error daw siya noon. So eventually nung pinanganak niya ako, yung mga pagkukulang niya nung sa na pag mothering niya doon sa unang kapatid ko, ano, so kinorek niya nung pagdating sa akin, no? So sa iyo, Ana, ano yung pagkakaiba ng mothering mo doon sa panganay at dito sa pangalawa?
3: Ayan. Pakinig niyo po ba electric fan? Kasi nalobat yung headset ko, sorry.
2: Hindi naman.
3: Sobra pong magkaiba ng gender. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, good gift eh. Kailangan mo yung dalawang complementary. So, ganoon din po sa mga anak. Noong una, babae, sobrang ang need niya is yung affirmation of beauty, yung makakarinig siya ng mga gandang words coming from us and me personally na kailangan kong mag-heal sa issues ko, sa mga insecurities ko, yung mga, alam niyo po, pagka first time kang mommy, ang tabaw, may mga stretch marks, may nangingitim-ngitim sa gilid-gilid na wala ka ng time maligo, even mag-toothbrush. Dumadating po sa ganun point, lalo na pag sobrang liit pa ng bata. Eh, napapabayaan na po namin yung basic naming ano. And ako pa po, hindi rin ako mahilig mag-ayos. na type of babae. Talaga, ligo lang at toothbrush. Hindi po ako may likong makeup. So, I had to learn. As I parent, Jiraiya, I had to learn how to be a woman na nag-aayos, nagsusuklay, nagme-makeup. And then minsan, lagi pa ako nire-remind ni Jiraiya, mag-diet ka, mami, ang taba mo na. Alam mo yun, parang sa babae, everything is delicate. Everything is dainty, castle, prince, castle, pink. Yung mga ganun na foreign sa akin, hindi ko naranasan. I had to adjust. Kasi yun yung need ng anak ko eh. She wants a woman na gagayahin niya. So I had to be a good example. Talagang yung anak ko, very honest siya, very blunt siya. Nasasabihin niya talaga na, ito yung role mo, mami, pero bakit nilalabag mo yung role mo? So I'm thankful to God kasi talagang motherhood helped me na maging kalmado, but at the same, maging flexible na hindi ko alam lahat. Na even yung sarili kong anak, kokorekin ako. And I have to be in humility na okay lang, magkamali. Magsusorry ako sa anak ko and papatawarin niya. And it's more important yung relationship namin as mother and daughter instead na yung pride ko. Hindi ko pala siya mai-influence as a mom kung uunahin ko yung pride ko na ako lagi yung tama, which is hindi naman. Pero pagdating ng lalaki, ng ni Jire, akala ko expert na ako, galing-galing ko. Meron po siyang kakaibang adjustment. I think hindi ka pwedeng kampante lang na yung hindi mo pwedeng i-box ang isang tao na kung ano yung nag-work kay Jiraiya, hindi pwedeng nag-work kay Jire na hindi mo siya pwedeng pilitin na oh sa ati wait lang baby sa ati mo ganito dapat ikaw hindi pwedeng ganon hindi mo sila pwedeng pag-compare even hindi naman same kahit same gender bawat dalawang babaeng anak I don't think tama kaya ayan niyak na siya sorry oh, de,
1: hindi
3: de.
1: Siya hindi siya pwedeng copy paste no
2: yes
3: at saka isa pa po grabe rin po iba po yung tapayan yung lagayan ng love ng isang lalaki at isang babae sa lalaki grabe ako rin po nag-benefit ng may mga needs ako na pagiging babae may needs pala kami apparently may mga kilig kaming hinahanap hindi mo pala makukuha sa asawa mo yun kay sa tatay mo or sa friends mo. Makukuha mo pala sa anak na lalaki yung hindi ko ma-explain po eh, pero sweetness. Ayan. Sorry. Sorry po sa mga listeners. This is motherhood. Ayan. This
1: ito
3: is
1: po
3: motherhood.
1: Ang totoo nilang buhay.
3: Pero masaya.
2: Every day.
3: Masaya. Sabi ko nga, sa ministry natin, pwede umiyak. Your tears are valid. Hindi nakakahiyang umiyak at magtanong kay God. So, ayun, nakakatuwa po yung magkaanak na babae lalaki. I'm enjoying it. To the point nga yung dati, career woman ako, strong, independent, feminist. Grabe, ang layo-layo na po noon. Ako ngayon, gustong-gusto ko na maging housewife, maging stay-at-home mom. Kahit may opportunity kumita ng mas malaki, opportunity ma-promote, hindi pala yun yung sasaya sa akin. Hindi pala yun yung mag-fulfill sa akin. I believe God designed women na meron tayong ganong heart to nurture. So, career, maganda, pero mas fulfilling for me lang naman po, na alagaan yung mga anak ko, alagaan yung asawa ko, maglinis. It's so, ano, masaya po ako kasi I found my purpose in life. Na dati aligaga ako, kailangan may patunayan ako sa mundo. Pero now, wala na, kalmado na po na okay na kami ni God, tapos gets ko na. Finally, na gets ko na after so many years of my Ayun po.
1: Kung Kung ako ay anak mo, Ana, at tinanong ako ng question na ito, ano yung greatest achievement ng nanay mo? I would say si Mama hindi naman hindi yung greatest achievement niya nagkaroon ng career, hindi dahil meron siya na achieve. I think her greatest achievement is she became a mother to me. Yun. So I would say Anna, your greatest achievement is you became a mother to your children. So meron ka pa bang gustong idagdag dun sa shinare ni Gerald kanina about yung legacy that you received from your mother?
2: Yan, sige. So medyo ano na po sila. Ano na lang, ako na lang po muna. Ano lang no sa mga nakikinig na ano yung mensahe mo, AA? Ayan, nawala. Sige pa, Sir JB. Ikaw pa, ano? Tayo na muna ang mag-usap. Ito po yung isa naming anak.

0: Ana, meron ka bang last words para sa ating mga listeners at para sa ating mga nanay? Yon.
1: Wow. ang masasabi ko lang po is yung design ng Panginoon sa inyo, hindi kayo aksidenteng pinili niya kayong babae. Pinili niya kayong isang ina, isang wife. Walang accident to. Plinano nila ni Lord na pinili ka ni Lord kung ikaw ay willing, ibibigay niya sa iyo. And ang message ko lang sa iyo is, mayroon kang takbuhan. Mayroon kang safe na lugar na secret nyo lang ni Lord na lugar na kahit nasaan ka, pwede mo yung puntahan. And pwede kang magsumbong. Pwede kang magreklamo. Pwede kang ilabas mo yung nandito, yung tinatago ng puso mong sakit, kung ano man yan. Yung
2: Wala
1: hinahanap
2: tayong
1: mong
2: batin.
1: pagmamahal, pwede mo yung kuhanin and makukuha mo yun. At yun ang bubuo sa pagkatao mo, yung pagmamahal ng Panginoon na hindi mo yun mabibili at hindi mo rin yun mababayaran. Libre lang siya. And I just pray that makilala mo siya ng malalim, na mas personal. Hindi lang siya Diyos na may mga rules and regulations. Hindi lang siya Diyos na nababasa lang sa Biblia. Totoo siyang personal God na willing siya na mag-adjust kung ano lang yung season mo, kung ano lang yung kaya mong isuko. In motherhood, you have to sacrifice. Meron kang ibibigay for you to gain more. And hindi ka malulugi. When you give yourself to God, ikaw din ang magbe-benefit. And I believe that as a woman, yung pagkababae natin, it's beautiful. Hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mga lalaki. We are designed beautifully by God. We have our roles. Wala kang kailangan patunayan kay God. Mahal ka ni God, period. And perfect ka niyang ginawa. Walang mali sa'yo, wala kang kakulangan. You are fearfully and wonderfully made by our Lord. Yan lang.
0: Okay. So, bago tayo magwakas, hihilingin ko si Ana to pray a short prayer para sa ating listeners.
1: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa blessing ng araw-araw. Lord, thank you na tinawag mo kaming mga nanay, tinawag mo kaming mga babae for a specific purpose. And thank you, Panginoon, dahil sa tuwing kailangan din namin ng nanay, nandyan ka, Lord God, para makaramdam kami ng pagmamahal. And I just pray, Lord God, that in this week, i-reveal mo po sa amin, Panginoon, ano po bang itsura ng isang Panginoong nagmamahal as a mother, yung mother heart mo po. I pray that it will be makita po namin ito, maramdaman namin, mahawakan namin yung pagmamahal na yun sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, na mapuno kami ng pagmamahal na galing lamang sa iyo, Panginoon. Na yung overflow na ito lamang ang ibibigay namin sa mga anak namin. Na hindi kami magkukulang, Lord. Lagi mo kaming pupunuin at aapaw kami. Siksiklikli ka tumaapaw na pagmamahal galing sa iyo, Panginoon. And I just pray, Lord, we claim na yung kasinungalingan ng enemy ay mapatahimik, ma-silence yung mga lies ng enemy na sinabi niya sa amin simula ng bata pa kami hanggang sa ngayon. Lord, we pray by the blood of Jesus, i-cover yung ears namin from the lies. At ang maririnig lang namin, Panginoon, is the voice of truth. Yung mahina mong boses, Panginoon, lamang ang maririnig namin. And I just pray also, Lord, that every time we need help, ikaw ang una naming lalapitan. Sa'yo kami susunod. Sa'yo kami susuko, Panginoon, dahil alam namin na yung plan

0: ano mo sa Biblia, yun yung magpapasaya sa amin at yun ang kukumpleto sa amin, yung promises mo. And I just pray, Lord, na matuto kami to depend on you and to obey you, Lord, instead na sa kamay namin o sarilinin namin yung buhay. Matuto po kaming umasa sa iyo at lumapit sa iyo, Lord God. And I just pray, Lord, na as they parent their children, I pray, Lord, also that they will gain wisdom from you, hindi sa mundo. Kukunin namin yung parenting strategy sa Biblia, sa salita mo, Panginoon, para po mapangalagaan namin itong mga batang pinagkatiwala mo sa amin. And I pray, Lord, also for marriages. I pray for the love that's coming from you as well, Lord God. Namamahalin namin ang aming mga asawa, not because of who they are or what they can give, or mamahalin namin sila sa kakulangan nila, but we will love them, Lord, coming from the love of a father, yung pagmamahal mo, Lord. And we bless lahat ng listeners, Panginoon, na may pinagdadaanan sila ngayon. We pray, Lord God, that the Holy Spirit will reveal to you the answers to your questions, the strategies, the wisdom, kung paano mo gagawin, lulusutan, mareresolve ba yung problema. Thank you, Lord. We lift to you our week ahead. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat, Anna, for guesting dito sa ating episode ngayong gabi. Yeah.
0: Thank you din po.
1: Salamat din sa aking co-host, si Gerald.
2: Thank you rin
1: more. Yeah, more of this tandem in the future. So, at salamat din sa lahat ng ating mga listeners na nag-tune in sa gabing ito. At pansamantala po kami nagpapaalam, at salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. So, ako po si Kuya JB Dichoco na nagpapaalam at nagsasabi ng may God bless us all.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Wala po ang walang kupas na si Carmen Go Vargas, and so I'm stepping in as your host for tonight. Ako po si Kuya JB Dichoco, at wini-welcome po natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome once again sa panibagong edisyon ng ating programa Sa Panahon ng Paghilom. At sa gabing ito, instead of yung tambalang J-Car, ay ang tambalang JJ. So welcome po sa aking co-host na walang iba kundi si Gerald Balite. Hello Gerald.
2: Hello po Pastor. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin sa radyo at sa online. Magandang gabi po, at dahil ngayon ay May pa din, nagdidiwang pa rin tayo ng ating mga ina, mothers. Kaya naman ang gabing ito ay nakatutok or ang topic pa rin natin ay tungkol sa mga mothers. Pero bago tayo pumunta doon, Pastor JB, kamusta ang iyong linggo? Kamusta okay. Ka naman?
1: Okay. Siguro ang una kong gustong sabihin ngayong gabi ay inggit na inggit ako sa iyo, parang ginaw na ginaw ka.
2: Kaya nga, ang init sa labas, di ba?
1: Parang ang ginaw na ginaw. So, ano naman, nag-celebrate kami regarding Mother's Day, nag-celebrate kami ng wife ko at araw nila yon eh. Tapos we're also busy preparing para sa ating 25th anniversary, no? Bagamat sa November pa yung grand celebration ng 25th anniversary ng Living Waters Philippines, no? Maraming preparasyon 'yan eh. So this early busy na tayo nagpo-promote, no? Tapos nagpapasalamat pala tayo sa lahat ng mga coordinators, Living Waters leaders na dumalo dun sa ating event nung May 21, no? Kasi dumating yung ating founder si Auntie Kumiski at nagsalita siya sa mga leaders natin. So ano lang 'yan, no? Once in a blue moon lang pumupunta dito si Auntie Kumiski at sinamantala natin na i-gather lahat ng mga coordinators at leaders ng Living Waters, and it was such a grand time. At ang nilulook forward natin ngayon at naghahanda tayo ngayon ay magkakaroon tayo ng men's retreat, no, yung tinatawag nating Bravehearted. Ang main host nitong Bravehearted men's bootcamp ay ang Christ to the Philippines sa Naggarland, Laguna, no?
2: Wow.
1: And yun. So merong majority ng participants galing sa kanila, pero meron ding mga participants na galing din sa Metro Manila. Yun. So that will be on itong darating na May 29 hanggang 31.
2: Nice.
1: Tapos magkakaroon ng Intro to Healing ang Living Waters, no? Diyan sa Baguio, sa darating na June 12 and 13. no? And yon June 12 and 13 at excited na yung ating mga coordinators diyan, ng mag-asawang si Pastor Matt at si Rian Angiwan, no, ng New Beginnings Evangelical Church. So sila yung host, no, nitong Intro to Healing. Speaking of Intro to Healing, gusto rin nating magpasalamat dun sa na-conduct na Intro to Healing sa Light of the World Worldwide Ministries diyan sa North Caloocan, no. Nagpapasalamat po tayo sa generosity ni na Pastor Manny at Ate Christy Correa, no. At salamat din doon sa kanilang anak na si Noah, kundi dahil sa kanya hindi nangyari itong Intro to Healing. Yon. So yan, yan yung ano, that's what we have been busy
2: Grabe,
1: about.
2: napaka-busy.
1: Oo.
2: At
1: Oh, ikaw naman, kumusta?
2: Meron pang susunod, di ba? Yung meron po tayong mangyayaring 20 weeks. Mamaya
1: Oh
2: ipopromote
1: yes,
2: natin yan.
1: Yung 20-week program natin na lagi every year, no, na ino-offer natin. Ito yung main program ng Living Waters Philippines, no. So mamaya i-announce ko pa yung ano, yung detalye ng 20-week program. So this will be a busy, busy year for us. And it will be fruitful also. Ikaw naman,
2: Apo.
1: Jay, ano? Kasi madalang tayo magka-partner sa radyo at madalang tayo magkita, no? So
2: Apo.
1: kumusta naman ang buhay-buhay?
2: Saya naman po, bagong lipat. So lumipat na naman po kami. Sa
1: Ay, saan na kayo?
2: nakakakilala pang limang lipat po namin bilang kasal. From Cubao kami po ay nasa Taguig na naman. And so, ayan, halos na-explore na namin ang Metro Manila. Kaya medyo busy po maglipat ng bahay at ayun, so masaya, maganda yung bago naming bahay kasi kailangan ng lumipat kasi lumalaki na yung mga bata. Ayan po.
1: Oo, talagang pinamumuhay ninyo yung sinabi ni Lord sa Biblia, no, na humayo kayo't magpakarami. So bumalik kayo ng Taguig.
2: Apo.
1: Okay. Okay. Anyway, so ano, sa gabing ito, another episode muli about motherhood, no? And ang ating panauhin ay ano, siya po ay naka-attend ng program ng Living Waters Philippines. Anong year 'yon na umattend ka? AA?
3: 2017 po.
1: 2017, bago pa mag-pandemic. So ang ating nanay na guest sa gabing ito ay actually asawa po ni Gerald. So i-welcome po natin si AA o si Ana Balite. Hello Ana, magandang gabi.
3: Hello. Hello po, good evening po sa lahat ng nanonood ng Panahon ng Paghilom. Hello po sa ano, mga friends namin and family.
1: Sige, bumati ka pa kung gusto mo.
3: Binabati ko po yung mga anak ko, si Jeriah, saka si Jire, tapos binabati ko din yung kapatid ko, si Ivan, saka tatay ko, si Noe. At saka po yung asawa ko, binabati ko, malayo po siya, nasa kabilang kwarto.
1: Okay. So ano, simulan na natin itong ating ano, itong ta ating talakayan, no? So AA, ano, ilang years na kayong married? So since 2017 ka pala umattend ng Living Waters, no? So ano, ilang years na kayong married ni Gerald?
3: Ano na po? 6 years. this
1: Okay.
3: year. Ay, tama ba? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Magsa-7 years.
1: Magsa-7 years
3: This
1: this
3: year, this
1: year.
3: September.
1: So, ano, sino nga ba nagkasal sa inyo?
3: Kayo po. Kayo po nagturo sa amin ng tamang landas.
1: Yeah,
2: So
1: ako na
2: 7 years
1: nag
2: na pala yung, sorry, 7 years na pala yung ano, Pastor JB, yung nag-away kami sa harap mo at
1: Oh.
2: nagkakaroon tayo ng mga marriage counseling. Hindi po, sa hindi niyo, sa mga nakikinig po, no, si Pastor JB po ang aking leader sa Living Waters at nung ako po ay kinasal, siya po ang aming marriage counselor, honeymoon counselor, at siya rin po ang nagkasal sa amin. Yan.
1: Yeah, naalala ko 'yon eh na sa pre-marriage counseling, no? Kasi lahat nag-o-officiate po ako ng weddings, no? So pag kayo po ay ikakasal ko, talagang requirement at talagang mga pastor naman talaga pag nagkakasal, talagang requirement namin yung pre-marriage counseling, no? So naalala ko pag pre-marriage counseling, especially sa mag-asawang ito, sinabi ko sa kanila na sa pre-marriage counseling na ito, no, hindi may iwasan na mag-aaway kayo pag may mga pag-uusapan tayo, mga issues about married life na ngayon nyo lang mapag-uusapan. So hindi may iwasan na ano, mag-aaway kayo, no? So I am giving you permission, no, binibigyan ko kayo ng permission na mag-aaway sa harapan ko, no? Wag lang ano, dalawang bagay na hindi ko papayagan ay pag nag-aaway kayo, you will call each other names, no, at magkakaroon ng physical na away, no? So hindi natin papayagan 'yon. Yan. So ilang anak na merong kayo, Ana?
3: Dalawa na po.
1: Dalawa. Okay. And ang pangalan nila ay
3: si ano po, Jeriah tsaka si Jaire.
1: Okay. Bakit 'yun yung mga binigay na pangalan sa kanila?
3: Si ano po, Jeriah. Una po doon, merong pastor. Uso yung pag pinagsasama yung love team, pinagsasama yung name. Jera, tsaka Anya. Kaya Jeraya. Tapos, lagi namin inaano yon Jeraya, Team Jeraya. Tapos, na-search namin, ang Jeraya pala, ang ganda ng meaning, fear of the Lord. At tsaka, Yahweh sees. I mean, nakikita ka ni Yahweh. So sabi namin, ang gandang ipangalan sa anak. So yun yung ano namin, plano namin po na yung first namin magiging anak na babae, Jeraya. Tapos nilagyan namin ng Isabel, which means, tama ba, beautiful. Tapos si Jaire naman, actually, hindi kami sure kung babae or lalaki yung next. Kaya ang ano namin, plano namin, pag lalaki, Jaire. Pag babae, Jaira. Yung tamang pronunciation ng Jehovah Jaira. So yun, the Lord Yahweh is our provider. Tapos Isaac, yung laugh. Yung, ang tama ba, laugh? Ang meaning niya. Yun. So yun ang ano namin, si Isaac kasi yung pinanganak siya. Tama ba, love? So nakalimutan ko. Basta laugh, laugh siya, meaning. Yun yung napili namin. Kasi that
2: anak ni
3: season.
2: Abraham.
3: Parang natumawa si Sarah. Yun.
1: Oo.
3: Napili
1: Actually,
3: namin kasi.
1: Yun yung pangalan ni, ibig sabihin ng pangalan ni Isaac eh. He laughs,
3: yun. So yun, yung kinuha namin mga names. Kasi we believe na yung name ng tao is destiny niya. Parang dinedeclare namin as magulang nila na ito ang mangyayari sa inyo. Kaya yun po, yung history ng name nila.
1: Yeah. So sa ating pong pagbabalik, no, tatanungin naman natin si Ana if ano yung mga bagahe na dinala niya sa pagiging mother niya, no? Na galing dun sa original niyang pamilya. So, wag po kayong aalis. Magbabalik po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host sa gabing ito na si Gerald Balite at ang aming guest, yung kanyang asawa, si Anna Balite. Okay, so bago tayo bumalik sa ating talakayan, no? Nabanggit na namin ni Gerald kanina yung 20-week program, yung darating na 20-week program ng Living Waters Philippines. Kung kayo po ay struggling with issues of sexual and relational brokenness, katulad ng homosexual tendencies, kayo po ay struggling with addiction to pornography, no, compulsive masturbation, o kaya relation, o kaya meron kayong history of childhood sexual abuse, o kaya you are so affected by broken relationships in your life, anger and shame, kayo po ay wine-welcome namin na that you can prayerfully consider mag-apply dito sa aming 20-week Living Waters program. Ito po ay gaganapin every Tuesday night starting June 30, 6:30 hanggang 9:30 ng gabi, hanggang November 1 ang ating program. At ito po ay gaganapin sa Living Waters Philippines Hall sa third floor Pixan Building, 1505 Princeton Street, corner Shaw Boulevard, dyan po sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ang program contribution fee po is 8,000 pesos. So hindi po kayo pwedeng mag-show up na lang doon on June 30 kasi po meron pong application process to. Kailangan nyo pong mag-fill up ng application form. Matatagpuan po sa aming website sa www.livingwatersphilippines.org. Tapos, after submitting your form, maghintay po kayo ng notification from Living Waters Philippines tungkol sa isang required interview. So we will be observing a very strict no interview, no acceptance policy. So after po ng interview, again, mag-notify po kami kung pwede na po kayong magbayad ng inyong contribution fee. Yun po ang proseso ng pag-apply sa 20-week program. So kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa 20-week program, pwede po kayong mag-chat sa Facebook page ng Living Waters Philippines o kaya mag-text or tumawag sa aming hotline 0917-828-4654. So yan po ang aming 20-week program. So kanina na nabanggit natin na si Anna she's a mother, no, dalawa ng kanilang anak. At ngayon naman gusto nating malaman ano yung family background, ano yung mga wounds na or mga sugat na na-experience ni Anna sa kanyang pamilya na naka-apekto sa kanyang pagiging nanay, no? So Anna, sige, kwento mo nga sa amin.
3: Ano po, lumaki kasi ako sa Christian community. So, lagi kaming may mga parent seminar. So, kahit wala pa akong boyfriend, bata pa ako, umaattend ako. So, marami na akong parenting books, na Christian books. Lagi akong tambay ng OMF. Kahit wala akong kinalaman doon, binabasa ko. Tapos, I grew up watching my mom be a mom. Kaya feeling ko ang galing-galing ko ng ano, nanay. Kayang-kaya ko yung ginagawa niya. So, minsan, ako pa yung nagkokorek sa nanay ko na mali yan, mami. Kasi di ba pagka bata ka, ang alam mo lang black and white. Mali to, tama to. So, minsan, sinisermon ako pa yung nanay ko. Baliktad. So, may pagka, may mga issues ako nung bata. So, yun, nung ako na yung finaling nanay, ang nakakalungkot, wala na si mommy. Mag-isa lang ako, tapos I had to transfer a house dun sa bahay ni na Gerald. So may adjustments. Parang ilang ano lang kami noon, 6 months lang kaming kasal. Nabuntis agad ako. So yung adjustment ng paglipat, and then biglang yun nga, nabuntis. And actually, nung time na yun, hindi kami nakabukod. So, kasama namin yung mother-in-law ko. And hindi ko pala alam yung mga gawaing bahay. Hindi ko alam. Kasi yung magulang ko, parang ang in-instill nila sa akin, mag-aral ka mabuti para maganda yung career mo, para yumaman ka, ganyan. Mga pag-asawa ka ng pastor, ganyan. Mag-nurse ka, mag-asawa ka ng pastor. So, growing up, wala sa akin yung maglinis, magpunas, mag-organize. Kaya nung ako na yung nanay, it was a challenge because ang galing ng nanay ni Gerald, expert siya talaga kasi she has 4 boys, four men na anak, puro lalaki. So, ang
2: Puro
3: bilis siya
2: lalaki,
3: kumilos,
2: no?
3: Ang likse. Ako, tagal-tagal ko. Di ako marunong mamalengke. So, and then yung first months ng pregnancy, suka ako ng suka. Hindi ako makatrabaho. Yung trabaho ko gabi, pero sa gabi nagsusuka ako. Yung suka talaga na wala na, nakatira ka na sa inodoro, ganun siyang level. So, it was a lot of challenges. And then, nag-pandemic. So, hindi kami makalabas, buntis ako, yun na, inip na ako sa bahay. Napanood na namin lahat ng Netflix series ni Gerald. Ganong level. Kaya, doon ko naramdaman na I really need my mom. Na kasi 'di ba pag tayo lumaki tayong strong, independent, kala natin kaya natin lahat. Doon ko na ano na, yun yung para I think that's the most vulnerable season of my life kasi hindi wala eh, para akong feeling ko I'm alone. Merong ganong layang end na you're alone, you're not capable. Parang I think makaka-relate yung ibang nanay na meron silang ganong naririnig na boses na di ka magaling, di ka marunong, ganyan. So, I had to navigate that. And siguro kaya ako ganon is because I don't know how to be mothered. I mean, kasi yung nanay ko noon, back then, wala na siya, she's in heaven. Busy siya mag-work. And ako no, naiiwan ako sa mga relatives, papasapasahan ako ng mga relatives. Ang memory ko lang sa kanya noon is umiiyak ako sa labas, hinahabol ko siya, nakikiusap ako na wag na siyang umalis. Iyak na iyak ako no, nakakapit yata ako sa binti niya. So yun lang yung memory ko sa mami ko growing up, na busy siya, na maliksi rin siya, like Mami Telma, mother-in-law ko, na ang bilis kumilos, ang daming na-accomplish. To the point na pag nasa mall nga kami, ang bagay ko kumain, iwanan niya na ako, tatayo na siya. So for me, akala ko wala lang lahat yon. But yung mga little things na gano'n, yung nakatulugan niya na ako, sabi niya, tuturungan niya ako sa project. And then yung mga, back then kasi yung mami ko masyado matulungin. Lahat tutulungan, lahat bibigyan. Kahit hindi naman kami sobrang mayaman noon, ang generous niya with the little she has. Talagang lahat ng estudyante na, pati parent ng teacher, ay pati parent ng estudyante, lahat, churchmates, friends, family, tutulungan niya as in. Kaya yung kanyang attention, yung kanyang energy, naging limited. And sa akin, as a growing child, siguro yun yung biggest wound ko na I had to be para ako nakikipag-appointment sa nanay ko na busy siya eh. So parang ako, yung mga needs ko, marami pala akong needs as a bata. And akala ko, okay lang, kaya mo na yan, magaling ka, matalino ka, you can do it on your own. Pero habang nagkakaroon ako ng anak, doon ko na-realize na Meron pala akong sobrang lalim na hinahanap na love. And I'm trying to get that from my husband, from my child, kasi that time nanganak na ako. Hindi ko siya nakukuha kasi nga it's so deep. And then yun nga, wala na yung mami ko. So wala na ako mapagtanungan, alam mo yun, to affirm me. Wow, nauwaw ako nun for attention. Love in the form of affirmation. At siya kayakap, ganun. Si mami ko yata, I think hindi niya gustong niyayakap siya. If my memory serves me right. Tagal na kasi, 27 pa siya nawala. Kagabi nga, I'm trying to remember yung mga memories namin ng mami ko. Ang hirap palang alalahanin kasi nga, she was so busy with work. Kasi yung work niya, meron pa siyang part-time. Nagtuturo siya as an elementary teacher and then nagtututor pa siya sa gabi. Minsan dinadala niya pa yung mga tinututuran niya sa bahay. So, it was a very limited time for me with my mom. Kaya sobrang, wow, konti lang pala yung memory ko sa nanay ko. Na naaalala ko pa. Ayun po.
2: So, I guess yung habang pinapakinggan kita, no, yung if there's one word na pwede mag-summarize nung hinahanap mo, no, at yung hinahanap mo was actually nurture, yung nurture ng nanay mo, no, which you did not receive, no. Tapos alam mo yun, yung kanina na sabi mo nung bata ka pa, alam mo yung mga ano eh, yung mga umaattend ka pa ng mga parenting seminars, no. Tapos nagbabasa ka, no, ng mga books, no. Pero iba pa rin kapag nandun ka na sa sitwasyon eh, no. Yung alam mo yun, yung you tend to grasp for something na kasi madalas yung pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi ano eh, sasabihin mo hindi wala ito doon sa ano nabasa ko sa o naatenan kong training, wala hindi ko na wala ito doon eh, wala ito doon sa mga nabasa ko eh, yon. Tapos napakahalaga pa naman talaga nung papel ng mother mo, especially nung alam mo yon, nung nanganak ka, walang magpapaliwanag sa iyo nung postpartum depression. Yun. No, so I guess ano, no, very challenging sa iyo nung naging nanay ka. Yeah. So, would you say ano, were you prepared to be a mother?
3: Nakakatuwa nga po doon. Akala ko, I can't. I'm not prepared despite the preparation. I can say I'm prepared kasi dahil doon sa faith ko kay Lord, wala akong nanay eh. So, saan ako kukuha ng nanay? So, I realize yung hinahanap ko palang love, kay God ko makukuha. Na pwede palang ko siyang gawing nanay. So I had to learn that, and I'm still learning now na nanay ko pala si God. Hindi siya babae, as a disclaimer, no. Pero meron siyang nurturing love na despite na hindi ko fully nakuha yun sa magulang ko. Dahil hindi naman sila perfect and they have flaws, sa kay God ko nakuha. So doon ako na prepare na pagka pala nagka-baby ka, si God, habang ginagiging nanay ka sa anak mo, ninananay ka niya. I mean, nagbibigay ka ng love and then you are getting love from the main source. So, I can say prepared po ako kasi yung binibigay ko lang sa anak ko, yung natanggap ko lang rin kay God. So, that pandemic was so special because I got to spend time with my daughter ng kami lang, with Gerald, of course. And nakita ko na sobrang mahal ni God yung anak ko. Kaya nakakagulat kasi kahit hindi ko alam ang gagawin ko, it comes naturally. parang in-instinct na nabuhay sa pagkatao ko na ito gagawin ko to. So I believe yung pagiging nanay, binibigay din ni God yung intelligence, yung strength, yung instinct. Ginawa kanya talagang nanay. I mean, prepare kanya for that role. Even if you personally hindi ka prepared or hindi ka handa. So yun, yun yung nag-ano sa akin. And isa sa mga nag-prepare din sa akin is to accept that I need help. I need help na hindi ko kayang maging nanay alone. I need my mother-in-law. I need fellow moms din. So I need a community. Kasi tama po kayo, nagkaroon ako ng postpartum depression. And kung sa iba, nakakahiya siya. Pero ako, I learned with Living Waters na huwag ka mahiya. Ask help. Kaya ako po, na-prepare ako sa motherhood because somebody's helping, somebody's explaining. Tsaka yung mere fact na may nakakausap ako na nadadamayan ako, na-affirm yung mga nanaramdaman ko. And isa sa mga support system ko rin po yung asawa ko na motherhood cannot be fully prepared kung wala kang partner na very supportive. So yung asawa ko, throughout all the journey, especially the first, everything na first namin na nasubukan with the first child, nandun siya. Nandun siya to help me to the point na pati yung role ng mga nanay, kaya niya na rin gawin. Like, ano bang example? Di ba, typically, ang misconception sa mga lalaki, sila lang yung nagtatrabaho, sila yung masculine. Yun lang ang role nila. Bawal natin silang abalahin sa house. Pero yung asawa ko, wala. Walang gender na nagpigil sa kanya to actually help me to the point na pati yung marami kasing issues pa nung during the pregnancy until giving birth until nagpapa-breastfeed na ako. Merong isang instance na nagka-problem yung breast ko. So tinulungan niya talaga ako with the breastfeeding journey. Hindi ko kayang mag-isa. Tumayo siya for me. Yung strength na hinahanap ko sa partner, hinugot ko din sa husband ko. Kaya I'm very thankful. Yung time na yun, nagkaroon ng problema yung breast ko. Kailangan siyang operahan. Dahil namuo yung milk, nagkaroon si Jeraya ng lip tie. And that time, hindi pa sikat yung lip tie. Hindi pa alam ng mga doktor. So we don't know bakit di siya makadede. So those are hard kasi masakit kapag yung breast nating mga babae hindi siya na dead, hindi nakuha yung milk ng tama. Nasa stuck siya. So sa akin talagang ininda ko yung sakit na yun kasi I wanted to give the milk to the point na sorry to the for the word pero nagkanana na siya. It had to be operated. Sobrang magana niya. And those were the times na I needed Gerald the most. Kaya ayun, talagang hindi ako prepared technically pero God really provided a good husband, a good support system po.
4: Ayan, sa Living Waters no, may tinatawag po tayo nung mother, ano yan, anong becoming responsive to the mother's love. Parang first time po yun
2: eh, nung umat
4: to the father's love, sorry. Sorry, to the father's love. Parang first time ko yon during my time na marinig si God bilang a mother. And bago sa akin yung concept na yon. Ikaw ba eh,
2: may mother heart si God, no?
4: May mother heart pala si God at may mayroon pala tayong pwedeng makuhang mothering kay God. And ikaw ba na paano naging impactful yung topic na yon sa pagiging mother mo? At paano niya napunan yung mga pagkukulang nga na sinabi mo na hindi mo natanggap sa iyong nanay?
3: Sobra siyang freeing both sa akin tsaka sa nanay ko. Kasi because of that truth, napalaya ko yung nanay ko dun sa expectations of a perfect mom. And then also, napalaya ko yung sarili ko doon as a mother din na hanggang may limit lang ako, hanggang kung ano lang yung kaya ko, yun lang. And then the rest, si God na. Hindi ko na kaya punan kasi hanggang dito lang ako as a physical mom. And that also freed me lumaya ako dun sa expectation, sa pressure ng mundo, sa judgment ng mundo. And I just had to flow. Pusa ko na lang na ginawa yung role ko, na hindi ako pilit, hindi ako takot. And also, I was able to forgive my mom. My mom is the kindest, the most generous person I know. She was actually my best friend. Pero I also need to forgive her. Kahit wala na siya, I needed to release her from that. Kaya it was a learning process. Habang nanay ako, doon ko na notice na kahit nag 20 weeks na pala ako na program, ang na-heal sa akin doon, father wounding. Akala ko kasi yung father wounding, yun lang yung madaling ma-detect. Yun kasi yung obvious. Pero kasi pag mother wounding, ang lalim niya, hindi ko alam na I'm hurting pala, na meron pala akong mga needs na hindi ko nakuha. So I had to learn it. After 20 weeks, I had to learn it, slowly review. Umaattend pa ako ng Living Waters as an intercessor. Tapos ako pa yung natuto. And then doon ko na okay, the journey of healing, the journey of discovering yung mga nangyari sa nakaraan. It's continuous and it's upgrading. So kaya very thankful talaga po ako sa truth na yon, na love ako ni God. Ang sarap nun kasi I was lied, na parang sinasabi sa akin ng enemy na you have to prove yourself. Kailangan mong galingan in order for you to be loved. Kailangan may gawin ka. Parang kailangan mong mag-perform para pumalakpak ang mga tao. Pero because God has a mother heart, doon ako parang kumalma. Kumalma na, ay, love pala ako ni God kahit meron ako nagawang kasalanan. Kahit may kakulangan ako.
4: Ayan, umiiyak ang bata.
3: Baby.
2: Siya po si Jaire, yung kanilang bunso.
3: Ayan, si Hobe Jaire. Gusto niya ng dumede, sorry po. Ayun, so ang sarap kasi finally, yung hinahanap kong affirmation, yung hinahanap kong touch, na iparamdam ni God sa akin yun in the most loving way na, anak, halika, sasamahan kita sa journey mo, and you don't have to prove yourself to me kasi kilala kita eh. I saw you naked. Yung hubad na ikaw, yung wala kang itatago, wala kang ikakahiya sa akin. And yet, mahal kita. Even the parts na nakakahiya sa ibang tao, even the parts na nakaka-disappoint sa ibang tao, kay God, na feel ko na, anak, kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung hindi mo magets, lalakaran natin yan ng sabay na iintayin kita kung kailan ka ready. So nakakatuwa talaga yun, yung experience na yun. An example of that is dati, I used to be an alcoholic. Kinakakahiyang aminin, pero I used to be like that. Umiinom ako pag masaya ako. Umiinom din ako pag malungkot ako. And I don't know, but God spoke to me. Nasa isa akong gimikan. Nasa isa akong place na umiinom, nagpa-party. And narinig ko talaga si Lord, sabi niya, anak, pagkatapos ng 2 bottles, uwi na tayo, ha? Ganun yung God ko. And that healed me from alcoholism. Ayun. Thank you po.
2: Okay. So, magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa po tayong makinig sa naging healing journey ni Ana. So, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
5: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
6: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
6: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. At kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host for tonight si Gerald Balite at ang aming guest na si Anna Balite. Kanina po habang nagkukwento si...
1: Balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIA 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mababagin?
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1063
5: mula sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas.
6: Isang magandang Sabado sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad at sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
7: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakakinggan, napapanood rin po ninyong lahat sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
6: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
7: At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kay pong aming mga nakaka kasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
6: Ano, actually, sa 78th year na tayo sa June. Oh, oh.
7: 78 wow. years na tayo
6: yes.
7: this coming June 6. No? At sa mga nais naman hong maging kapartner po natin dito po sa Ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa aming pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.
6: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, ay tutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic ano, na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
8: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa punto por punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
7: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belhica.
6: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion na ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
7: Ha? Meron palang ganyan.
6: Meron palang ganyan.
7: Tsaka,
6: ano?
7: Kailangan na kailangan natin sa ating bayan yan.
6: Yes, kaya nga po ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, ha? Liro mo, parang hindi nakakaalam yan, no?

0: sa talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption eh, hindi lamang naman ito pagnanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan, eh andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan yan sa araw na ito, no? At nabanggit na nga natin, buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang, buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month ay dito sa Pilipinas, no? By virtue of Proclamation Number 591 nga, ano, series of 2004. Pero sa darating na December 9 ay magkakaroon ng pandaigdigan na paggunita ng International Anti-Corruption Day. At
1: Pang
0: ito ay
1: buong mundo.
0: Buong mundo na to, no? At ito ay pagkilala na ang korupsyon ay sumisira sa demokrasya, sa hustisya, kaunlaran at lalo't higit sa tiwala ng taong bayan. At attorney, maganda lang na inote natin, itong taon na to, ha, 2026, ang partisipasyon ng kabataan ang isa sa mga tema, no, ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok, ano, dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin eh, ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman, ano, sa darating na panahon. Dapat umpisahan na ngayon
1: ngayon pa lang
0: ang hindi lang awareness kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon di naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, at naku, ito may nakamabigat eh. Pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, simulan na natin. Ano ba talaga ang korupsyon?
1: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption eh, pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang corruption, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso, o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo. No? Binabaluktot, minamali, at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So, corruption pa rin yan. Ano? So, yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no? Yung mga tinatawag na institutional or legal corruption. Yung mga corruption na kinukonsider ng batas na legal, di ba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective kasi nga na yung may mga gastos na napupunta hindi naman dun sa proyekto pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin.

0: napupunta lamang sa personal, no? At
1: Yes.
0: ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano? Diyan na pumasok yung mga ghost projects. Nakatakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan at tinutukoy ano na ba ang mangyayari. And ito isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha? Ito yung red tape.
1: Nako.
0: Malapit sa
1: coming
0: sa
1: coming from the first Director General of ARTA Anti-Red Tape Authority. At Attorney, ano ba masasabi mo riyan?
0: Opo. Attorney Chona, yung red tape kasi ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption. At pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red tape. Kasi nanggaling yung ibig sabihin ng red tape na yan doon sa during the medieval period na kung saan ang mga utos ng hari ay itinatali nila yung kumbaga para mga executive orders ng hari, itinatali nila sa isang red ribbon o red tape. So kinakailangan bago mo mabasa yung nilalaman nung mismong regulation o mismong polisiya, kailangan mag-underco ka muna doon sa red ribbon. So it's what you go through, you need to go through before you go to the real and necessary parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre yung kasama rin sa corruption, yung pag-abuso mismo ng opisina. So ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
1: Yes.
0: So, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po? Lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya. No, pagre-redefine ng pamilya at pagre-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no? At pagsira sa moral formation ng kabataan at syempre yung pagkorap ng hustisya, ng katotohanan at ng ating values sa ating bansa.
1: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kundi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, attorney, no, kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera. It is more of our moral state, eh, no, natin. Kaya tabigyan pansin din naman natin ngayon, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption. Ano? So, number one na dyan ang Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig. Ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan kasi o ng taong bayan, kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga, hindi ba yung taong bayan, di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no, dahil ang talagang sovereign is Almighty God, nasa preamble natin yan, no? At tayo bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, eh, imploring the aid yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, eh merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita ko. Loyalty and efficiency. Loyalty sa taong bayan, ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, di ba, kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly. Yan. So, yan po ang pakahulugan yan, ano? So, ang ibig po sabihin, pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano? Dahil konstitusyon na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan. Ang
0: Katiwala, no?
1: katiwala,
0: Stewards.
1: alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito can lead to impeachment or removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon, ano po. At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, ang ibig po sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people, not for personal gain. So, kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So, may duty, ano, bawat isa to fight corruption, Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity in public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, mandato ng Estado yan, ano? At kailangan natin din na panagutin ang Estado at sabihin, gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family, as the foundation of the nation, Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Bakit mahalaga yon? Eh, lahat naman po tayo nagsisimula sa pamilya. Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak, ano, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, hindi ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan nakikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of Family Life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po. At of course, we can discuss everything about the family, no? Pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
0: Well, nabanggit natin lagi yan, ano? Kahit saan tayo pumunta ang usapin ng korupsyon dito sa ating bayan, lalo na ang pagpa-file ng mga kaso. Ito yung Republic Act 3019, no? 3019. Tandaan niyo po yan dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na nagkalalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, ang
1: Yes.
0: example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no? Yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan pero
1: Yes.
0: ipinasok pa din, no? Para sa benepisyo ng isang pribadong grupo, no? Yung tinatawag na undue injury to the government, isang aksyon na nag-cause ng injury, no? At kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no? Unwarranted
1: Yes.
0: benefits, no? Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019. At diyan rin natin na makikita yung sa mga kaso pagdating sa plunder, ay makikita rin naman natin yan sa ating mga iba pang mga special laws na kadalasan ginagamit kasama ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ating bayan. Ngayon, kasama rin dyan ay isa pang sikat na batas, no? Ito yung Republic Act 6713, no? Ito yung tinatawag na yung conduct ng mga public officials at people in government, no? So kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay merong commitment talaga sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng privado o interes lang nung nakaupong mga politicians
1: Salamat.
0: temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay, no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
1: Oo nga
0: Kasi
1: eh.
0: kung ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po ay naglilingkod sa gobyerno, ay napakataas po ng requirement, no? Moral
1: Yes.
0: requirement and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, ikaw ay lingkod pampubliko, lingkod ng taong bayan. At meron
1: Yes.
0: din isang batas dito, yung Republic Act 11032 or yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na
1: Yes.
0: pipinasan noong 2018, ano? So ang target ho na to is labanan siyempre yung red tape, no? And siyempre yung labis na pagpapatagal na mga application, permits, licenses at anumang aplikasyon sa gobyerno. Dito rin ho itinalaga yung 3720 na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpoproseso ng application, kung simple transaction 3 days, kung complex transaction 7 days, at kung highly technical ito po ay 20 working days. So naririyan na yan sa batas, ano? At mayroong mga penalty din na pinoprovide, at yung syempre yung pagpapalakas ng pag-aayos ng Citizens Charter. Ngayon, pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina, sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol, tsaka dun sa tumatanggap ng suhol, yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre, yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin dyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019, 6713, 11032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang siyempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no? Ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon, Attorney
1: Yes.
0: Chona,
1: Oo.
0: mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
1: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema, no, na kinakailangang harapin at labanan, ano, international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban, ano, sa corruption, sa bribery, money laundering. Yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement, and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So, ito pa lang UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa at 190 parties committed
0: Wow.
1: to its obligations. So kasama tayo riyan, including preventing, detecting, and punishing corruption as well as asset recovery. Kasi attorney, yun ang ano eh, isang bagay din na sentimiento rin ano, ng ating mga kababayan. May mga makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaban ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi natin mga panagot, eh di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa. Ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera, no, na nanakaw? No? So yan ang isa sa pinagtutuunan din, ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction. May mga ganyan, attorney, no? Meron ding Transparency International. Global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad ng Corruption Perception Index.
0: Yeah.
1: Diba, taong-taon merong ganyan. Ano ba
0: CPI.
1: Sa mga, oo, sa mga bansa ang pinaka-corrupt, ano? Based sa
0: perception ng
1: perception,
0: international
1: oo,
0: community.
1: Yes, oo, so merong ganyang listahan, ano? At bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre, imagine ko ikay masasama dyan sa pinaka-corrupt na bansa. Eh, syempre, eh, madi-discourage ang mga foreign investors in coming
0: yes.
1: in. Hindi sila maglalagak ng puhunan, ano, sa bansa na napaka-corrupt, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin, attorney, no, asset recovery and enforcement. International efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin ako, sana dito rin sa Pilipinas. Ano? Kaya, naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya, kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat ding dumarating sa kanila. Kaya attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng corruption?
0: Nako, napakaganda, attorney Chona, na nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And
1: yes.
0: sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang na-corrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao, at dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, na-corrupt ang soul ng tao, no? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok dyan, nagkaroon ng distortion, and syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh. Go to the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga, and hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata. Kasi ang bata, natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama. Kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh, yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13, na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, ang civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti, kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No? Hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po? Lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang Espiritu ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery, no? Sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4, ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe. Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No, applied broadly sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. 'Di ba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan, no, yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, woe to those who call evil good and good evil. At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Chona, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then, sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito isa sa favorite verses ko, when the foundations are destroyed, where will the righteous go? Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng corruption. At dahil ito'y napakahirap. Kaya nga, dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya.
1: Mm-hmm.
0: No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 yan, no. Ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno, pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm. na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So, speaking of family and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption ng morality at culture?
1: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaba ng bayan, ano? Pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar na lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano, pero yun nga po eh, magandang na-lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito, kaya po maging maingat tayo, no, kapag binabaluktot ang katotohanan, maging mapanuri tayo kasi marami rin ngayong fake news, etc. So maging mapanuri tayo at talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo, umaksyon tayo kapag kinukuha na, no, mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak. Ano, huwag nating hayaan na alisin sa atin, agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, Attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin niyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building, nandun din niya sa GMRC law, no? Maraming bagay po na naipasa na, mga batas rather na naipasa na para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging kumbaga very prominent, ano, sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no, kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Diyan po unang natututunan ng mga kabataan ang kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Kaya maging maingat po tayo riyan.
0: Wow, that is a very strong fundamental truth, Attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem, di ba? Hindi lang siya administrative problem.
1: Yes.
0: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito ay nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem, no, na nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems. No? Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre, gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Chona, kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
1: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang korupsyon ay hindi lamang, o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa
0: Amen.
1: hustisya, laban din para sa pamilya natin at para sa kinabukasan ng ating bansa.
0: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, 'di ba, Attorney Chona? Kung hindi ho maayos ang ating kultura, no? Ang ating culture ay 'yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So, kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira ang pamilya, 'yan ho masisira ang ating kultura at hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona, no? Napakaganda na ating usapan.
1: Oh,
0: Subalit,
1: oh.
0: Tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag ko kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo de Asunto kung saan susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
1: At bigyan daan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
1: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon, ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan, ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila, no, yung titulo ng kanilang bahay na binili, no. Pero, yun nga, isang bagay po dito, wag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff, ano, na, o nasa entry ng BIR. So, hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon, ano. Pero parang isa lang yung malinaw, parang nasa proseso pa, pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi, ano, na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name, ano. Kaya mainam po talaga na sumulat po, ano, gawin niyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso, nasaan yung developer, at malaman niyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago marelease yung title na yan, ano. Kasi attorney, hindi rin ganun kadali, ano, given naman yun kasi may mga dokumento silang isi-secure, may mga babayaran pa yan ng mga taxes, etc. Pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila, no, ng nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan, no, maaari, at least estimated time, ano, para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
0: Tama, attorney, and sinabi na BIR kasi kapag ganyan, maaari iniintay kasi yung Certificate of Authorizing Registration.
1: Ayan,
0: from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds. At yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga, no? Katulad na sinabi ni Attorney Chona, sulatan nyo po at hingin ninyo siguro yung mga katunayan, no, kahit mga photocopies, katunayan na sila po ay nag-file na. Kasi kung matagal masyado, maaari na rin magtungo sa DHSUD, no,
1: yes.
0: Department of Human Settlements and Urban Development, para tapikin ng konti ang palalahanan ang developer po, no, ayon po sa PD 957.
1: Ayan. So pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nag-send ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing the signing pictures. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos, April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ng HR na hanggang April 30 na lamang kami. Referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract is mula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables, which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat. Confirmed na by the academic coordinator. Ano po kaya pwede namin gawin? Thank you po.
1: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved at meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano? That's yun right. Ang dapat nabigyan. So, hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung nakasulat. Kaya alam mo, attorney, napakahalaga talaga ng mga written contracts, eh, no? Kaya in this case, ay ang tanong nga nila eh, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Nandun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanilang ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo, attorney.
0: Oo nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi din nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas, ikaw ay parang contractual. Dapat yung kontrata pa din ang masusunod. Yes. Kung nakalagay dito October 1 hanggang end of school year, eh yun hong inyong susundin. Siguro pag-usapan malinaw kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi. Mm-hmm. No? So, tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So, yun hong susundin. So, at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan po ay bawal sa atin pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan. Subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR at kung hindi ho mag-ano yan, may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila dyan. At sa school divisions office.
1: Yes.
0: At sa civil service, maaari din po kayong magtungo kung wala pong mangyaring produktibong usapan. Kaya, tingnan nyo niyo ang at balikan ang inyong kontrata.
1: Yan po ang ating naging talakayan at kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa mga tanong, pwede nyo balikan sa ating Facebook page at 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang inyo po mga napadala na hong mga katanungan sa amin, maaari nyo po itong bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa amin pong Facebook page. Sige, tayo naman ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig, Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord, sa aming puso at isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, Kahit mm-hmm. Lord ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God, pero Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord, and we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil yes. Ikaw ay nananatiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
1: Amen. Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ko pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
7: Anak, anong binibilang mo?
6: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
7: Ano nga yun, anak?
6: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
7: Eh bakit mo binibilang?
6: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
7: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
6: Ilan po?
7: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
6: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
7: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
6: Hindi po siya nagsasawa?
7: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
8: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
9: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
10: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
9: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
10: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. they are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
9: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up987 that our listeners cling to?
10: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face. And that's why we had this listeners cafe, so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself. It's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
9: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
10: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encabo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up 987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: yun. And hindi namin, kumbaga hindi kami kumapit. Hindi kami makaka-step up. So siguro yun, in a good way, yung mga setbacks, yung mga pain, yung mga tests, binibigay para mas lalong mapalapit, para din mas lalong mapakita ni God yung faithfulness niya. So sa dami naman ang pinagdaanan ng anak namin at sa dami rin ang pinagdaanan namin as a family, and hindi pa tapos yung journey, mas pinapakita ni God yung kaya niyang gawin, kasi nga God is able.
1: Alam mo, sa totoo lang, I don't remember na na-interview ko kayo last year. Kasi ako rin pala yun, isa dun sa nag-interview sa inyo. So sabi ko, ay, na-interview na pala sila last year. Pero during the camp, itong recent camp, actually, isa kayo dun sa parent na, di ba kasi lagi ako nasa likod? Yan. So sabi po, ang saya-saya ng anong mag-asawang to. Alam mo niyo po yung ano, kasi grabe yung saya-saya ng mag-asawa. Tapos I remember na parang sa ewan ko sa isa sa inyo na nag-aan sa akin, hi Miss Peggy, sabi ko nga hello. Pero nakita ko po talaga sa inyo, sabi ko grabe ang saya nila. Wala lang akong pagkakataon na lumapit kasi sobrang busy ako dun sa likod, dun sa anak nyo. Pero sabi ko, ako yun talaga ng mga may Down syndrome. Gusto ko sana siyang buhatin. Kaso sabi ko, anak, baka naman ano, di ba? Pero nakakatuwa. Looking from dun sa back, nandun lang ako sa likod, nakikita ko kayo na sinasabi ko yan sa sarili ko na ang saya ng dalawang to.
2: Very joyful din eh. Kasi actually, ano eh, what we felt from that camp is acceptance and love of Jesus. What I think I shared it also in camp. If you will give me an observation, I will tell that this camp is a glimpse from heaven. Why? Because you can feel, you can see people who are accepting people. People who, and because of that, you can understand that Jesus loves me. Because she cares or he cares for me. So it's really a good memory moment for us to sana doon kasi like yung person the person who has affected by disability, they are connecting with each other na kahit hindi mo kilala, hi there. Pero in the world that we are right now, di ba, people are, oh, bakit ganyan yan? Bakit ganyan yan? Diba? Pero doon, pag pumasok ka na parang everyone are equal, parang you feel like you're in heaven kasi nga, there's no judgment, everything are welcome. Parang, hi! Even Nicole, I remember Nicole, diba, who sang that song. So, it's really a good memory, a good moment na, to experience that. So, we're very thankful to the Lord and also to the people na God mighty they said yes to the Lord na mag-officiate ng ganong event. So really blessed guys, so you did a great job.
0: Siguro masaya din kami dahil busog kami.
1: So next year, di na kayo family, STM na kayo, no? Siyempre, what you have learned, siyempre, pass on na yon, di ba? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa seeing you there, no? So, probably po, no, sa mga nakikinig sa amin, na nakikita nyo sila, naririnig nyo sila, na they're so happy. Actually po, yung kasiyahan na yan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. So, siguro minsan may isip nyo na parang, paano namin kami magkakaroon, what's the first step in being intimate or having a relationship with our Lord Jesus Christ? Well, madali lamang po yan sapagkat sinabi naman niya that every mouth that confess that Jesus is Lord will become saved. So, maaari po natin, at saka it's just a prayer. It's just one prayer that we can say, and then, you know, all the angels in heaven will be rejoicing with us, even the God the Father. So may we request, Jay, na baka pangunahan mo kami sa prayer of accepting our Lord Jesus Christ. Siguro po, para sa mga nakikinig sa amin, sundan niyo po ang panalangin ni Sir Jay, at kayo po ay buong puso, nabuksan ng iyong mga puso para po dito. Sige po, Sir Jay.
2: Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Dakila ka sa lahat at patuloy ka namin pasasalamatan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maglakad patungo sa inyo, Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong biyaya na pinagkaloob. Katulad po ng

0: forgiveness sa akin bilang isang taong makasalanan. Simula po ngayon, ina-accept ko po kayo as the Lord Christ and Savior in my life, and I fully surrender to you everything, Lord Jesus Christ. And I pray, Father, that this prayer will help me to grow in love with you, to walk with you fully and surrender to you everything. And I pray also that I will walk with you together with my brothers and sisters who believes in you, who reads your words and apply it, Lord Jesus. I pray that you will guide me to the right person and help me to grow in love with you and fully surrender to you everything from now and forever. We love you, Father. In Jesus' name, I always pray. Amen.
1: Amen. Ako po, syempre natapos. Siguro po nagtataka kayo, ba't nawala si ate Rachel? Nag-brown out po. Nag-brown out. So, may brown out tayo ngayon. Ano? So, Lord, tanggalin mo po yung brown out sa aming bansa. At kung ano man po yung dinadanas ng aming bansa, Lord, we lift them up to you, O God. Lord, siguro, dito, well, kada lahat ng, syempre, ng programa natatapos. So, natapos na po ang isang oras at maraming salamat po, mga kaagapay, sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, sa Vision PWD. Tayo po ay sabay na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 185 sa GCTV at kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipinang PWDs. Ako po si Peggy Lotho from Disability to Possibility. Thank you! Marami pong salamat sa guest. Thank you!
2: God is Able, from Disability to Possibility.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuoran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ke Dalpas manen, no? Uno Dalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkast ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last food, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Karudi, kaya iti programa tayo ng Bagong Pinoy, dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is another day that the Lord has made. So magpatuloy po tayong magalak sa kabila ng mga nararanasan po natin sa ngayon. Sobrang init, yung crisis pa rin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ano, hindi nawawala. But let us continue to trust the Lord. Nakita na po niya ito noon pa man. At meron na talaga siyang solusyon. Ang kailangan na lang talaga ay makinig tayo sa Kanya at sundin ang mga ipinapagawa niya sa atin. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang KBP po ay ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo E. Basco or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station, CARE 104.3 DWAY-FM, and this is Movie Mates, a missions advocacy program. In the context of missions advocacy, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral po ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Siyempre, nangangailangan po ito na magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Ma-shift po yung ating mga worldview so the church can place the Great Commission in the highest priority. Alam niyo po, yung salitang advocacy, connected po yan sa mobilization. Ibig sabihin, to put into motion. Siyempre, merong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Ito po ang tunay na kahulugan ng salitang history. His story. Kasi wala pa man itong mga ito, naandyan na siya at kumilo siya. So, kwento niya ito. More than 2,000 years ago, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which he purposed in the Garden of Eden. Ano po ito? E restore ang nasirang creation at tubusin ikaw at ako at ang lahat ng maniniwala sa kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. Kaya God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together to invite His people in to join in His purposes. At yung mga nasa Missions Advocacy Ministry po, minsan tinatawag po silang advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you, we inspire you, pero hindi po doon natitigil. We challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin kung meron po kayong mga katanungan. Ang ating pong FB page ay ang CARE 104.3 DWAY-FM at mapapanood nyo rin po ang ating episode na ito at ang iba pang programs ng himpilan na ito. Hindi lamang po sa Facebook, kung babalikan nyo po ito, ano, maging sa YouTube. At meron din po tayong Instagram account, CARE 104.3. At kung gusto naman po ninyong marinig ang buong episode ng mga programa sa online streaming, kasali po yung mga music, ano, kasi pag dito sa Facebook Live ay wala pong mga music kayong maririnig kasi sa regulation po nila. Pero yung mga nakikinig sa radyo, buong-buo nyo pong napapakinggan ang ating programa pati mga music. So sa online streaming po natin, BIT, maliliit na letra po, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyong dumalaw sa ating himpilan, andito lamang po tayo sa Barangay Arimbay, Legazpi City. At nais po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, sa kanilang mga wedding anniversaries or church anniversary o ano man yung dahilan na kayo ay masaya ngayon, na halimbawa na-approve yung visa nyo, may dumating na kamag-anak, may dumalaw na kamag-anak o ano man yan, na-promote sa trabaho. Congratulations po sa inyo at naway maging magalak talaga ang inyong mga puso. Samantala, eto po muna para sa mga nakikinig sa radyo, ano, ang isang napakagandang awitin.

0: Napakaganda po ng ating update sa araw na ito. Ano? Ang nabasa ko po ito sa isang Facebook grupa, no, yung tinatawag na Rich 1040. Pwede nyo pong i-search itong Rich 1040, like and follow. Kasi napakayaman po ng page na to sa mga informations tungkol po sa Unreached. Yung mga pag-abot sa Unreached, marami pong missionary stories kayong matatagpuan. Gaya po ng kwento sa araw na ito. Paanong yung gospel found its voice among the Maasai? Yan. In the wide open plains of East Africa, meron pong mga naninirahang doon na tinatawag na Maasai people. They live with a deep sense of honor, identity, at napakayaman po nila sa tradition. Kilalang-kilala sila sa kanilang kagandahan, lakas, and devotion sa isang mandilikha na tinatawag po nilang Enkai. Para sa kanila, si Enkai ay isang Diyos na ginagalang na nila. Pero parang ang layo-layo ni Enkai. When missionaries first arrived, they did not come with loud voices. They did not come with Western systems. They came with ears to listen. Tingnan natin kung anong nangyari. Isang araw, yung missionary, nagtanong lamang po siya ng napakasimpleng kwento. Paano nyo ipinapakita yung malalim na uri ng pagtitiwala sa inyong kultura? How do you show the deepest form of trust in your culture? Ngayon, tugon ng isang leader ng Maasai, sabi po nila, and I will quote, "We give enkop nai it." Ibig sabihin nito, "I give you my land." Ipinapakita nila ang kanilang malalim na pagtitiwala kapag ka ibinigay sa'yo ang lupa or binigyan ka ng lupa. "We give enkop nai." Yan, "I give you my land," meaning I trust you. Itong sinabing ito ng Maasai leader ang nagbukas po ng lahat. In that moment, Jesus became real to them. Hindi bilang banyaga o foreign god, but as the one who gave his land, his place, his life for ours. Hindi binura ng gospel yung kanilang kultura. Sa halip, tinupad ito. Worship began to rise sa ilalim ng mga puno. At yung dating malayong Diyos na kilala nila, ay sinisimula na nila ngayon na sambahin at tinatawag na nila ngayon bilang Ama. The gospel speaks every language. Kung minsan, you just have to learn how to listen for it. Alam nyo po, panoorin nyo po itong mga slides na to. Meron dyan mga caption na kasulat talaga kung anong nangyari. Kitang-kita sa mga slides na ito, yung kagandahan ng kulturang ito, yung kanilang lakas na taglay. At ngayon na nakilala nila ang totoong nagbibigay sa kanila ng lupa, ng lakas, ng buhay, the more na naging maganda ang dati ng maganda, mas gumanda pa na kultura ng mga taong ito. Alam niyo po mga kaibigan, there are echoes of God in every culture. Kaya nga, sabi ng mga missiologists, ano, when we enter a culture, wala tayo dapat daladalang plano o agenda, kundi tayo dapat ay maging willing na learner ng kulturang ating pinasok. So mag-o-observe po tayo. Unang mapapansin natin dyan, yung mga ginagawa nila araw-araw. Pero syempre, yung mga napapansin natin, meron pa yan malalim, nahugot. So yung ibabaw lang, kumbaga balat ng sibuyas, ano yung ibabaw nun, yung mga nakikita natin. Pero beneath the balat ng sibuyas, ano, may mas malalim na hugot. Bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit sila mahilig sa mga bagay na ito? Pero sa panakagitna pa noon talaga ay naandun yung kanilang malalim na paniniwala kung bakit nila ginagawa o sinasabi o pinapahalagahan ang mga bagay-bagay. Kaya, ano kaya mga kaibigan, ano? What if we stopped speaking over them? Sa halip na salita tayo ng salita, sabi nga kanina sa simula, ano, yung mga missionaries, they did not come with loud voices. Na parang ang dami-dami nilang alam na kailangang i-unload sa kanila, ibaba sa kanila. Hindi ganun yung nangyari. Kundi itong mga naunang missionaries na ito, tungkol na pumunta sa Maasai people po, ay naging learner ng kanilang kultura. At dahil lamang sa isang katanungan ay nabuksan ang susi para sa lahat. So, what if we stopped speaking over them and start finding them? Sabi nga po sa mga pag-aaral, ano, pagdating sa missions mobilization, we come to serve. So, ang tanong natin, ano yung need ninyo? How can I help?
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.

The question is, what's it going to take? Risk? Abandon? Sacrifice? Ulitin ko po. Missions is not about what can I spare. The question is, what's it going to take? Risk, abandon, sacrifice, and quote. Ang gawain po ng pagbimisyon ay hindi kung ano lang yung tira-tira sa'yo na pwede mong ibigay, kundi ano ang kaya kong isakripisyo? Ano ang kaya kong i-risk? Ano ang kailangan kong talikuran o iwanan para mag-involve ako sa mga bagay na mahalaga sa puso ng Panginoon? Pag-isipan po natin ito.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment ng Movie Move. At meron po tayong panauhin ngayon, ngayong araw na to. Dati na po natin siyang nakakasama. And he is a local missionary. Pag sinabi ko pong local missionary, missionary po siya in a sense na ang inaabot po niya ay hindi niya kauri or iba pong klaseng people group. Yan. Siya ay Tagalog, pero itong inaabot po niya ay ibang people group. So, meron talagang cross-cultural experience, kaya gumagawa po siya ng missions work. Sinabi kong local kasi nandito lamang po siya sa Pilipinas. Siya po ay isang pastor at nangangarap po siya, pinapanalangin po niya na ipapadala din siya ng Panginoon. One day, dumating yung araw na siya ay dadalhin ng Panginoon sa labas ng bansa to really minister to the unreached sa labas ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, welcome po muli natin dito sa Movie Move at sa Movie Mates si Pastor Nicolai or Nico Rubio. Hello, Pastor Nico!
1: Hello po sa ating lahat na maging sa ating mga tagapakinig ngayong araw na to. At salamat sa Panginoong Diyos muli na tayo ay maibitahan muli na magbahagi ng mga karanasan natin sa pag-mission dito po sa lugar ng Mindoro.
0: Mm-hmm. Lugar ng Mindoro, nabanggit ko kanina sa introduction, Pastor, na inaabot mo ang isang people group, isang uri ng people group. Ano nga po ba itong people group na inaabot ninyo sa Mindoro?
1: Ngayon po ay nag-mission po tayo sa tribong Buhid Mangyan, mm-hmm, na kung saan dito po sila ay nakatira sa kaluhan pahagi ng Mindoro po.
0: Mm-mm. Nasabi niyong
1: Buhid Mangyan.
0: Mangyan. So, ibig sabihin, Pastor, yung mga Mangyan ay may iba't may mga grupo-grupo din sila. Kasi sabi niyo, Buhid Mangyan. Hindi lang siya basta Mangyan. So, may mga segment-segment din po ba ang mga Mangyan?
1: Opo, may mga subtribe din po. Bali, sila po ay walong tribo dito po na naninirahan sa Mindoro. Meron po tayong Hanunoo, Alangan, Tambuhid, Iraya, mm-hmm, Tajawan, mm-hmm, Buhid, at Ratagnam.
0: Oo. Sa walong ito, Pastor, ano yung grupo na unreached pa?
1: Mga unreached na po. Sila, sila po yung mga Hanunoo, Tambuhid, Buhid, Alangan, Iraya, Tajawan. Ano po ba? So, yun po yung mga ano, yun po yung mga na-reach na po.
0: So, ilan na lang po yung natitira, Pastor?
1: Yung isa na lang po yung Bangon.
0: Ah, bakit?
1: Bangon tribe.
0: Sobrang layo ba nila?
1: Opo, sobrang layo po nila, na nasa gitna na po sila ng ano eh, ng boundary ng Occidental at Oriental Mindoro.
0: Okay. Okay, nasa gitna na. Okay. Pastor, nung nakaraang nag-guest po kayo dito ay magkakaroon kayo ng Kairos course. Gusto kong kumustahin kung gusto kong kumusta yung inyong Kairos course.
1: So, yun nga po, hindi po natuloy yung aming Kairos course gawa ng nagkaroon ng kabisihan din po yung mga participants, no? At the same time din yung ano nila, yung mga time po nila. Hindi po nagka-fit po doon sa oras ng Kairos course po sana. But Lord willing, this month of June, we will conduct again the Kairos course dito po sa amin sa San Jose.
0: Mm-hmm. Sa San Jose. Pastor, kumusta? Graduate na po kayo sa ATS? ACM?
1: Yes po.
0: Oh!
1: Opo, ACM po. Opo.
0: Itong year na to, kasi, di ba,
1: yes,
0: parang meron kayong practicum. So, itong year na to ay part pa rin ba ng inyong pag-aaral sa ACM? Before na ma-deploy talaga kayo.
1: Ano po?
0: Di po ba meron kayong panalangin talaga na dalhin kayo ng Panginoon sa unreached group sa labas ng ating bansa?
1: Yes po.
0: So, ito pong pananatili nyo dito ngayon, is this still part nung sa ACM nyo?
1: Yes po. Opo.
0: How long ito?
1: So, yun, nag-aantay na din ng tamang panahon.
0: Mm-mm.
1: Na open din ng Panginoong Diyos na ma-deploy din tayo sa labas ng bansa.
0: Mm-mm. So, parang preparation stage ito, Pastor, para sa inyong mag-asawa, di po ba?
1: Oh. Yes po. Mm-mm. Yes po. Mm-mm. And even yung mission organization po namin dito sa Mindoro is yun, nagtitrain na po tayo, tinitrain na po natin sila, yung mga nagiging mga volunteers po natin, mga leaders natin, so that kapag nandun na po tayo sa labas, eh, dito sa Mindoro ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-mission po.
0: Oo. Pastor, kung sa church setting ano at sa church planting setting po yung ginagawa po ninyo na pag-train talaga eh nararapat lang naman kasi di ba dapat may mga maiiwan na leaders di po ba? Oo, kailangan natin yun mga kaibigan kasi alam niyo po sa Book of Acts yung Antioch Church. Yung Antioch Church po ano sila ay sending church. At yung mga leaders mismo nila ang humayo. At hindi lang sila basta mga leaders, ha? They are the best leaders, the best people ng Antioch Church. Sila yung ipinadala para magmisyon. Kaya malaki ang role na ginampanan ng Antioch Church sa mga unang panahon po na yon sa ating church history. Kaya mahalaga kay Pastor Nico na ngayon ay nag-church planting siya among these different groups ng mga mangyan na alam naman niya sa kanyang sarili na siya ay tinatawag ng Panginoon to really go as missionary sila pong mag-asawa. At habang nandito pa siya, part ng kanilang preparation ay nag-train na po siya ng mga leaders na mag-rise up. Ayan. Pastor, nandiyan na po ba kayo?
1: Mm-hmm. Yes po.
0: So kumusta ang gawain, Pastor? Nakikita ko na ang dami po pagdating po sa feeding ministry, ano? Ang tuloy-tuloy po ang provision ng resources para dito.
1: Yes po, sa biyaya po ng Panginoon ay tuloy-tuloy po yung ating provision. So lately, nagkaroon po tayo ng 6 days na tuloy-tuloy na pa-feeding dahil dun sa situation na nangyari dito lately. Dito sa San Jose na kung saan ay nagkaroon ng armed conflict or encounter.
0: Oo nga.
1: Doon sa isang pioneering church na hinahawakan ko ngayon. And nagsilikas yung community doon sa barangay. And most of them are our members. Tinutulungan natin sila na maabot natin makakaya. At ayun, so, thankful din sa Panginoon na nagkaroon na rin ng maayos na sitwasyon. Nakabalik na rin sila doon sa kanilang community. But still, ay kailangan pa rin natin silang tulungan because hindi pa rin ganun kapanatag yung mga kalooban ng ating mga kapatid sa Panginoon.
0: Mm-mm-mm.
1: So, yun, nagtutuloy-tuloy pa rin tayo. So, next week, magpapatuloy ulit yung ating pagpapakain sa kanila. At hindi lamang isang community kundi dalawang community sila na naapektuhan na kung saan yung isa rin ay lugar din ng kung saan doon tayo nag-emission at tinutulungan din natin.
0: Kumusta?
1: Hindi palagi sila.
0: I mean,
1: sa kanilang mga pakailangan sa mga kapatid natin, mga buhid.
0: Oo, buti hindi po kayo nadadamay, Pastor. At yung mga kapatiran natin na mga buhid. I mean, kumbaga, naiipit ba sila or kaya lumilikas sila?
1: Yes po, na naiipit po sila. O kaya lumikas sila, natakot din sila na maano din sa encounter. Siyempre po, hindi natin alam yung hali.
0: Pero Pastor, tanong ko lang, buti hindi kayo pinakikialaman. Yung church diyan yung gawain ay hindi naman pinag-
1: ay, hindi naman po
0: ng parehong
1: po.
0: Grupo.
1: Pero thankful din ako.
0: Nako, mabuti na lang.
1: Opo, hindi naman po. But thankful din tayo sa Panginoon. Opo, thankful din tayo sa Panginoon kasi yung nangyaring encounter doon sa area po natin ay 11:30 pagtapos po namin ng pagsamba namin ay buwaba na ako and around mga 2 o'clock mga ganyan. Nagkaroon ng encounter. So, thankful din na safe din tayo na nakababa ng ligtas doon sa area po natin na pinamimisyonan or pinapioneer po natin yung church po doon sa mga buhid.
0: Oo. Pastor, anong wika? Anong wika nila ng mga buhid?
1: So, buwid language din po sila.
0: Oo. Eh, yung Bible na ginagamit nyo, yung binabasa din po nila.
1: Ngayon po ay... Mali Tagalog po, not Tagalog language po. Na Bible ang ginagamit po namin.
0: Oo, nababasa naman
1: nila. Kasi
0: most
1: of them ay mga nag-aaral na din.
0: Ay, very good.
1: So, hindi na rin nila mas naiintindihan yung sarili nilang isang language.
0: Uh-huh.
1: Kasi yung Bible, I think the Bible, yung Bible buhid ay nasa, it's written around 1980s, mga ganon.
0: Okay. So, yung nangangailangan nun, siguro yung mga matatanda na, mga may edad, ano? Pero yung bagong generation, parang kung sa atin, Taglish. Taglish na rin, iba na rin. Di ba yung Pinoy version nga, di ba? Iba na sa Tagalog talaga.
1: Yes. So, yes po, yes po. Kaso yung mga tanda na po ay...
0: Yun nga, yung mga matatanda na, hindi naman sila marami na ano po, at saka yung iba sa kanila, siguro umuwi na sa piling ng Panginoon. Kaya yung bagong generation ay mas ina-appreciate na nila ngayon yung Tagalog Bible. Pastor, tanong ko po, yung mga kapatirang buhid at yung mga kapatiran pa nating mangyan galing sa ibang grupo, ano? I mean, yung mga mananampalataya na po. Ano po yung pananaw nila ngayon sa mission? Do they have now the heart and the vision to involve also sa mission?
1: Yes po, meron po silang ganong pananaw na abutin pa rin po yung mga lugar na kung saan ay hindi pa rin po na nababahagi na ng salita ng Diyos.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. So meron po silang heart pagdating po din sa pamimisyon.
0: Mm-hmm.
1: At umahalab po yun, umahalab. Kasi kahit walang supply or resources, they will go.
0: Mm-hmm.
1: They will go.
0: Mm-hmm. Pastor, yung feeling of rejection, meron ba silang ganun? Yung takot sila na ma-reject na pag nag-share sila, hindi sila pakinggan?
1: Hindi naman po, wala pong ganun na situation.
0: Ay, mabuti
1: kasi
0: po.
1: Kasi nung nag-aaral kami, we are open, they are open.
0: Ay, wow.
1: Sa pakikinig ng sinikalan mo sa mga pinapangaralan. And yung pinapangaralan namin minsan, ay yun pa yung nagpapatuloy sa amin, nagpapatulog sa amin, nagpapakain pa sa amin.
0: Wow.
1: And they are very thirsty talaga. Talagang thirsty na thirsty sila sa salita ng Diyos.
0: Pastor, meron bang kuryente dun sa mga lugar na to?
1: Yung iba po, yung mga malapit lang po sa kalsada ay meron po mga kuryente, pero yung mga nasa kamundukan na po, wala na po.
0: Wala na talaga sila. Well, among the believers po, ano Pastor, siguro yung mga younger generation, yung mga young people, may nakikita na po ba kayo na merong ang nagnanais talaga na halimbawa maging missionary?
1: Yes po, meron na rin mga young people na nakitaan na rin natin ng kasigasigan at kausayan din sa pangangaral ng salita ng Diyos.
0: Mm-mm-mm. So anong ginagawa niyo, Pastor? Kasi 'di ba kayo bilang pastor at the same time mobilizer, ano? So, ano yung ginagawa ninyo para lalong ma-develop itong passion na ito sa kanilang puso?
1: Ngayon po ay nangangahala po tayo ng mga magiging estudyante po natin sa paaralan ng Biblia, na kung saan ang gagamitin natin mga materyales sa paaralan ng Biblia ay ayon din sa kontekstualisasyon na mas lalo nilang maintindihan the basic na mga doctrines, mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: So, this coming month of June ay mayroon mga pagsasanay at doon natin sasalayin yung mga darating at mga susunod na henerasyon na tatayo, maglilid, magpapasok at makakakala salita ng Diyos.
0: Mm-mm-mm. Pastor, nakita ko doon sa video po ninyo, ano, ng feeding video. Mamaya po mga kaibigan ay mapapanood nyo po ang video na ito. Nakita ko na marami kayong kasama, mga kamanggagawa, galing siguro sa Mother Church.
1: Yes po, galing po sa Mother Church po natin.
0: Uh-oh.
1: And sila ay mga volunteer po natin sa Mutihakbang Project.
0: Oo. Naalala ko nung una, parang talagang nagdi-desire kayo na mayroon talaga kayong maging magkasama kasi nahihirapan kayo nung mga unang panahon. Pero ngayon po ay marami na kayo.
1: Opo, yes po, marami na po kami. Even our senior pastor is involved din
0: doon
1: sa feeding ministry po natin.
0: Nandun siya sa video, Pastor?
1: Yes po, nandun po.
0: Yung sasakyan nyo, kasi mayroon akong nakita na ikaw ay naglalakad patawid ng ilog. Mababaw lang naman actually yung ilog, pero malawak, pastor eh. Ito bang sasakyan? Oo, ito bang sasakyan na ginamit nyo ay tumawid sa ilog na yon?
1: Opo, tumatawid po yung sasakyan po namin na ito, ng ilog.
0: Ini-imagine ko, pastor, ano, paano kung tag-ulan, yung ilog na yon tumataas ba ang tubig?
1: Opo, lagas po taon po yung ilog. Tapos kapag tumatawid po kami, meron pang cable line.
0: Mm-hmm. Humahawa kayo. Kung
1: sumasakay kami sa cable line, opo, parang zip line. Patawid pupunta doon po sa kabila.
0: Ay, meron. Hindi ko nakita doon sa video. Pagka ganitong tag-init, wala. Alam nyo, pastor, merong ganyan din sa area ng bukid noon, sa Impasugong. May ilog din na pag ganitong summer ay mababaw. Talagang by foot ay malalakad, makakatawid ka. Pero pagkatag-ulan talaga, hindi sila makatawid-tawid doon. Eh, yung high school pa naman, eh, nasa Kapatagan. So, minsan hirap yung mga estudyante galing doon sa tribo na bumaba talaga para mag-aral. Ayan. So, may kahirapan ano, pastor, pero nakikita ko ang kagalakan sa puso ninyo na abutin talaga. Meron kayong pasanin talaga, pastor? Naabutin sila?
1: Yes po. Pati yung pinabot talaga, yung abutin po sila.
0: Mm-mm-mm. At ang maganda, pastor, kasi nakikita ko sa inyong mga praise report, ano, tuloy-tuloy yung inyong mga partners. Pastor, paano kayo nakakahanap ng mga ministry partners? Paano kayo nakakahanap?
1: So, siyempre, una po to, nananalangin po tayo sa Panginoon na mga magiging kabahagi po natin. Mm-hmm. At the same time, yung same burden na meron din sila. Mm-hmm. So, pinapakita natin yung mga gawain po natin na, at doon sila last, mas lalo nagkakaroon din ng kabigatan sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Na makabahagi din sila.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa mga ginagawa po natin, mga missionary work po natin dito sa Mindoro.
0: Mm-hmm.
1: And thankful din sa Panginoon dahil sabi nga natin, parang magkakapatid lamang tayo. Yung mga organization is magkakapatid-kapatid lang, same din ang ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag inan ako dito, nire-refer ko, oh, kailangan mo na ganito, kailangan mo na ganyan, so tutulungan ka namin, ganito, something. Yeah, so, with collaboration with other different organization, ay talagang nakakatawa na makita sila na kabahagi din natin sila sa pag-emission.
0: Nakakatuwa talaga, pastor, kasi ang tawag natin doon is working with like-minded people. Kapag pare-pareho yung pasanin, pare-pareho yung passion, di po ba? Ang dali talaga, damang-dama mo yung willingness na, hey, magtulungan tayo, magsama-sama tayo. Wala ka ng ganyan, kami meron. Sige, magtulungan tayo, magbigayan tayo. Ang ganda. At itong example na iniiwan mo, itong halimbawa, pastor, na iniiwan mo, sa mga future leaders nitong mga churches na ito na napaplanta, no, mga disciples na ito na sumusunod sa ating Panginoon, sigurado susundan po nila yung magandang halimbawa na ipinapakita po ninyo. Kumusta po yung involvement ng Mother Church?
1: So, the Mother Church is very active and very supportive pagdating sa mga missionary work natin, na kung saan ay lagi natin sinasabi sa kanila na ito yung ginagawa natin. So, yun, nagkaroon lagi sila na kabigatan sa mga gawain natin sa pag-mission.
0: Mm-hmm.
1: Sa kabundukan, at hindi lamang sa kabundukan, maging doon sa mga gawain para sa mga bata at sa susunod na generation.
0: Mm-mm-mm. Pastor, matanong ko lang, ano, itong mga lugar kung saan nakatira, itong mga people group na ito ng mga mangyan, meron po ba silang paaralan? Or dadayo sila?
1: Meron po mga
0: paaralan. Oh. So,
1: meron po mga paaralan. Mga elementary school.
0: Uh-oh.
1: Pero yung high school ay kailangan dumayo pa talaga.
0: Well, kumusta po pagkatapos nila ng elementary? Marami po ba ang nakapagpapatuloy ng high school?
1: Most of them ay nakakapagpatuloy. Tapos yung iba ay hindi na, sa gawa ng sa finances nga nila.
0: Mm-mm-mm.
1: No? Hindi na sila nakakapagpatuloy.
0: Pastor, baka pwede yung ALS sa kanila?
1: Meron din po din ALS school.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero yung iba talaga ay hindi na. nakapagpatuloy. Yung iba, maaga nag-asawa.
0: Okay.
1: Ganun yung mga situation.
0: Oo. Pero kahit na maaga nag-asawa, maganda rin naman. Naalala ko po, meron tayong HFST sa kanila naman is mga ita. Dinala po nila yung ALS sa bundok, walang kuryenta, pero may nag-donate po ng internet connection at may nag-donate po ng solar power. Kaya nakapag-ALS, yung mga hindi nakapag-aaral, alam nyo, Pastor, hindi lang mismo yung mga estudyante, pati mga magulang nila ay nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-aral. So, itong ganito, baka pwede rin po dyan sa inyo. Kasi syempre, pag may homework yung mga bata, tutulungan ng magulang, paano kung hindi marunong magbasa yung parents, di po ba? So, ayan. Mga kaibigan, magpo-post po muna tayo kasi meron po tayong papanoorin na video. Ayan, makikita po natin ang ministry, ang feeding ministry na ginagawa nila Pastor Nico, at ang inaabot po nila ay ang iba't ibang people group, iba't ibang grupo ng mga mangyan. Ito na po yung video. Ayan, Pastor. Pastor, sa pagkakataong ito, gusto ko po kayong i-invite na manalangin. Ipag-pray niyo po, Panginoon, ipag-pray niyo po, Pastor, yung mga katulad ninyo na mayroong passion na umabot sa mga iba't ibang people group na nandito pa rin sa Pilipinas, na pag-alabin ito ng Panginoon at
1: yes,
0: i-connect ni Lord sila sa mga partner. Alam ko, andyan lang po yung mga partner. Hinanda na yan ng Panginoon kasi ministry po niya ito eh. Ang gagawin lang talaga is makipag-collaborate talaga, makipag-usap talaga. So, Pastor, will you pray for like-minded people na sa ngayon ay hindi pa po sila nakakausad?
1: Sige po, let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong po kabutihan, sa iyong pong grasya, at yung kahabagan sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin yung mga missionary po, Panginoon, na naglilingkod dito sa buong Pilipinas, na umabot pa, Panginoon Diyos, sa mga natitirang tribo na hindi pa po nakakilala sa iyo. Itinataas po namin sila sa iyo, Panginoon Diyos, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, physical and also the spiritual, Panginoon, na kanila pong pangangailangan. Ganon din, Panginoon, dalangin din namin yung mga partners, Panginoon Diyos, na patuloy na gamitin mo po sila, Panginoon Diyos, sa ikalalawak po ng ipong gawain nito sa lupa. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga collaboration, Panginoon, with different organization and different partners, Panginoon Diyos, na patuloy sila, Panginoon, na ipong gamitin at pagpalain, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon Diyos, yung mga churches, Lord God, na patuloy na nag-describe, Panginoon, at patuloy na nag-aadika, Panginoon Diyos, na patuloy na gamitin sila sa pag-mission. Tulungan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng pag-aalab na kailang mga puso na umabot pa, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo bilang kalasangiling, Panginoon, at tagapagligtas. Kaya minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa ipong patuloy na gagawin, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon Diyos, na patuloy mo tatawagin sa pag-abot pa ng maraming mga tao at maraming pa mga tribo, maraming mga unreached pa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
0: Pastor, ikaw naman po, ipapanalangin ko. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay ni Pastor Nico at ang kanyang asawa at ng kanyang team, ang kanyang home church, Lord God, na merong pasanin, merong passion na abutin itong mga people group na ito na nandiyadyaan sa kanilang area. Lord, sometimes nakikita ko sa kanyang mga newsletter, Lord, mahirap. Pero ang kagalakan niya na magpatuloy ay nanggagaling doon sa kasi nauunawaan po niya ang laman ng puso mo, na ang mga taong ito ay mahalaga sa iyo, na sila ay importante sa iyo. That's why nga po, Panginoon, nag-establish ka ng mga partners kay Pastor Nico na nagagawa po niya itong ministry na ito. Ngayon itinataas ko, Panginoong Diyos, na pag dumating po yung time na sila ay ipadala niyo na sa lugar kung saan niyo sila susuguin, by the time, Panginoon, ay meron ng mga leaders, from among the people group na ito na inaabot yan na tatayo at magpapatuloy ng gawain. And also those who are already mobilized from the Mother Church, Panginoon, ay patuloy na aalalay sa gawain ito. Para panatag ang loob nila Pastor Nico and wife na aalis at susunod sa iyong katawagan at sa inyong pagsugo sa kanila. Pagpalain niyo rin po dakilang Diyos ang mga iba't ibang kapartner nila sa ministry. Lord, alam namin na hindi madali, pero dahil ikaw ay mayaman na yon na Diyos, you have already provided the resources, Lord, the manpower, para itaguyod ang gawain mo. Maraming maraming salamat po. At dalangin ko na lalo mong palawakin, Lord God, ang coverage ng kanilang mga ministries. At higit sa lahat, dakilang Diyos, ang home church nila Pastor Nico, dalangin ko na kung may mga bago man mananampalataya, mga bagong members sa church na to, Panginoon, ay mamobilize din po sila sa maagang panahon, ay maunawaan po nila ang puso mo talaga sa mga lahi at sa mga bansa. Not only reaching out to people locally, kundi may puso ka rin, Panginoon, na abutin ang hindi po namin mga taong kilala. And Lord, raise up goers, raise up senders, raise up mobilizers from among, Lord, these groups na minumobilize po ni Pastor Nico. Sa'yo ang papuri at sa'yo ang pasasalamat, Panginoon Diyos, in Jesus' name. Amen. Pastor Nico, mga baka po meron kayong huling encouraging words na gustong iwan sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: So, salamat po muli sa pagsubaybay po ninyo sa ating gawain dito po sa Lugar ng Mindoro. At salamat din po sa ating Movie Moves na kung saan ay naging kabahan ng iba po ang mga tao. Dalaksakin po na tuloy tayo ng Kating Pinapalo Diyos. Naging istome o hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya minsan pa, ako po ay naglubos na po nagpapasalamat sa ating Panginoon at ganoon din sa programa ito. Ganoon din sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng programa ito. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat sa ating Panginoon.
0: God bless you, Pastor Nico. Pastor, thank you po. Maraming salamat po. Okay.
1: Salamat po.
0: Yes
1: po.
0: Yes po. Ina-notify ko na lang po kayo pag na-air po natin ito. Sige po.
1: Yes po. Thank you po. Salamat po, ma'am. Salamat po.
0: Ingat kayo. Ingat kayo. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Nag-i-invite po siya sa atin. Pinagpala po niya tayo at meron niyang dahilan for us to become blessings. We are saved so that we can join him in saving others. Yeah. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Sa pangalan po ng ating naging panauhin si Pastor Nicolai or Nico Rubio at sa technical side po naging nakasama po natin si Chief Tech Don Apinado. Ako po si Ma'am si Shelo E. Basco. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sama po tayo sa ginagawa ng ating Panginoon, not only locally, but also cross-culturally.
2: If you want to be a MobiMate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Bob Bowman.
1: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
2: Good morning. You are tuned in to 1062, DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
4: Mayong agabyan. Welcome naman sa aton Weekend Bible Study sa Kahanginan. Kabay pa ini nga Bible study karon nga adlaw will be a blessing to you and to your entire family. Sa gihapon ang imulabing kubos nga Weekend Bible Teachers sa Kahanginan, Pasoparkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible study, A Determined Mother. Amo ni tani abyan ang aton nga tunaan sang nagligad nga mga sinimana nga sa diin may ara Mother's Day. Pero wala naton nahimo tungod nga may aton kita gin series nga lesson, that is why kabudlay nga untatan. So ginpadayon naton and this time bisan ulihi na makatuon kita abyan na hanungod sa sining determined mother. Basahon nako ng 2 Kings 4, 8 to 10. Subong text naton sa aton pagtuon nagasiling. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Abyan, katahom sining a story. Ang istorya sang Shunammite woman. Isa ka determinado nga nanay abyan. May isa man ka widow nga ginatawag diri sa Bible nga the widow of Zarephath. Nga daw amo-amo man ang ilang story. Masyado ka interesting. Pero may ara sila similarities, apang may ara man contrasts. Say for example, ang widow of Zarephath, imol siya kaayo, ini naman niya nga babae, ang Shunammite woman, manggaranon siya. Ang Isaya, widow, balo, pero ang Isaya may bana. Duha sila may problema. Pero sa ila dako nga problema, ang ila nga pagtuo abyan nag-amaze sa aton. Ang widow of Zarephath, kagang Shunammite woman, mga examples ini isang ginatawag naton nga unwavering, determined faith. Mamangkot ko abyan sa imo karon nga adlaw. Are you a determined person? Determinado ka bala klase tao? Steadfast bala ikaw? Ligon bala ikaw sa imo pagtuo? O kung kahapos lang sa imo mag-give up too easily? Ang godly determination, isa ka positive na quality abyan. Nga ang Diyos nagatawag sa aton, nga sundon naton ini. Kay tanawab lang ninyo abyan. God Himself is a steadfast and determined God. Ligon gidya kaayo kag determinado ang aton Dios. Ang Bible nagaproclaim repeatedly sa Psalm 136, His steadfast love endures forever. ang gugma sa Diyos siya steadfast, determined, nagapadayon no matter what. Kung sa bagay ang Psalm 136, nagasulit-sulit 26 times sa 26 ka verses that the Lord's love is steadfast, determined, and endures forever. Why sa payan nga ang God the Father is determined, Jesus was also determined. Ginpamalandungan ta ni last time sa Gospel ni Luke nga si Jesus Christ was determined to go to Jerusalem to die. Kanami basahon ng sa Amplified Bible abyan. He steadfastly set his face to go to Jerusalem. Makita nato na sa Luke chapter 9 verse 51. Determinado siya nga manginmatay para sa aton mga sala agun nga luwason kita kaghatagan kita kabuhi nga walay katapusan sa tunga sang madamo abyan nga mga kabudlayan. He was determined to die for us at the cross of Calvary. So God himself is steadfast and determined. Jesus was steadfast and determined. The Holy Spirit is also steadfast and determined. Si Jesus Christ naghambal na hanungod sa Holy Spirit, I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Not only for a day, not only for a week, but forever. The Holy Spirit is steadfast in His love for you and determined to be with you forever. So ang Shunammite woman abyan, nga aton ginbasa diri kaina, isa ka determined nga mother. Kag nag-serve siya subong example para sa aton nga mangin steadfast, determined, persistent, persevering, unwavering, unswerving, completely committed, and dedicated to our faith. Tanawon bala naton abyan ang Shunammite woman. Kag nami gid ni nga palangan ninawan o kun example sang aton mga brothers nga kinahanglan may ara man sila steadfastness sa ila kabuhi kag subong man sa ila nga pagtuo. Nakita nato number one that the Shunammite woman was determined to help the worker of the Lord. Ara sa verses 8 to 17 sang 2 Kings sabian tuman kaatag. Siling diri, one day Elisha went to Shunem and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal, so whenever he came by, he stopped there to eat. Nahimo abyan ni Elisha nga restaurant ang balay sang babae, kay nangin bugana ang ila nga pagpakaon sa iya. Sang primero nagaagi-agi lang si Elisha, kag sang nakita sang babae nga siya tao sang Dios, ginpahapit siya nga magkaon, tubtob sang ulihi abyan, nga naandan na lang nga nagaagi siya sa pagkaon ining tao sang Diyos nga si Elisha. Kag sa verse 9, naghambal pagid ang babae, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let us make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Ginpahimuan pa sining babae, nangayo sa sayabana, nga hatagan sang kwarto, katri, lamisa, pulungkuan, furniture. Si Elisha, agud nga makakaon siya kag makapahuway sa ila balay abyan. Grabe nga babae determinado sa pagbulig. Manggaranon, pero maluloyon. Manggaranon, pero mapainubuson. Manggaranon, pero may dako nga handom kagugma, hindi sa manggad, kundi sa buluhaton san Dios. Nakita niya nga at least sa paghimo sini, she can help in the work of the Lord. So, katahom sa relasyon nga na-establish ni Elisha sa sininga panimalay. Kag nakita naton nga ginhimo ini sang babae, hindi lang para kay Elisha, kundi para ini sa Dios. Amo na blabian ko nagabulig kamo sa inyo mga workers sa church, nagahatag kamo sang kunano nga gift, nagabulig kamo sa church, ginahimo ninyo na hindi lang para sa inyo pastor, kundi ginahimo ninyo ina para sa inyo Ginoo. Kaya ang problema kon kaisa, kon mayuhay pagani kag nagabulig kita, kag kon maglainay na may malainan kita sa pastor, dayon naton tumbuyon. Abyan, waay nyo ginbulig lang sa pastor ang among abulig. you gave it to the Lord, and you helped in the work of the Lord. So tulo ka ang Dios sa imo nga pagbulig sa imo nga church. Hindi kay ang imo pastor nga sa ulihi tumbuyon mo kun hindi na kamo magsugtanay nga duwa sa inyo nga mga decision sa church. Nadumduman gid nako ng isa ka tawo dito sa Lubok sa Iloilo nga kada semana dito kami niya ginapakadto, kada Lunes na kami nga mga student pastors ginapakaon, pamahaw, panyaga, panyapon, pagpauli namon. Tagaan pa kami sang balon abyan. Kaayo nga tao. Kay nakita niya nga ang pagbulig sa pastor, pagbulig abyan sa buluhaton sa Dios sa ibabaw sang kalibutan. So, ini nga babae abyan steadfast sa iya nga pagbulig sa mga workers sang Ginoo. And then amo ni nakita nako na abyan nga si Elisha tungod sang maayo nga ginhimo sang babae, gusto man siya abyan nga mag-repay. Gusto man siya nga i-bless ang among nga babae. Amo na, gagin patawag niyang babae sa iyang servant nga si Gehazi, kag naghambal, anong gusto mo nga himuon namon sa imo? Gusto bala nimo nga sugiran namo ng hari sang Israel na hanungod sang ginahimo mo sa amon? Agud nga mangin lapit ka sa hari, mangin lapit ka sa army, mangin dungganon ikaw sa palibot kay kilala ka sang hari. Ang sabat sang babae abyan katahom gid, I have a home among my own people. Indi ko kinahanglan ang kunano man nga ibalos mo sa akon. I did it for the Lord. Ako iya kontentado lang ko sang akon kahimtangan subong. I don't need anything else. Abyan kon kay isabla kasubo sa church, kay akon gid ni experience, kag experience man sang iban nga mga pastor nga ining mga tao nga palabulig palahatag kag sang uli nangin leader sa church, gusto na yan nila kontrolahon ang simbahan, gusto na nila nga ang pastorya mahigta nila sa ilong agud nga mabutong kung gusto nila diin pakadto. Pero ini nga babaye lain, naghatag ako, and that is for the Lord, I don't want anything from you nga balos sa akon ginhimo nga maayo para sa buluhaton sa Dios. Kasubo abyan nga may mga tao sa simbahan niya nga amuna, naghatag, nagabulig, kay may gusto sila nga kuhaon gikan sa church. Ayan leadership, ayan ang pastor nga mangin close sa ilan. No, if you are helping, you are doing that for the Lord. Hindi kay sa pastor. Hindi lang kay sa buluhaton. It is for the Lord. So, hindi ka mo manumboy kung nagabulig ka mo. Hindi ka mo mag-isip. Kay budlay abyan mag-abot ang adlaw nga ang Diyos mag-isip man sa inyo. Pero abyan ka namigid. Ang ginhimo ni Elisha, siling niya kay hindi ka man magbaton bisan ano, I will bless you anyway. Kagsamtang nagatindog ang babae sa ganhaan sang kwarto ni Elisha, si Elisha nagsiling, about this time next year, you will hold the son in your arms. Siling sang babae, baw alagad sang Ginoo, hindi man ko pag-amuha sina, nga promisahan mo sa isa ka bagay nga base hindi bala mag-abot. Kay ini nga babae abyan, wala ini bata. Way ko kay balo kung sinong bawas siya o kung ang iya bana. Pero gahambal diri ang Second Kings nga tigulang na ang iyang bana. Why sila bata? Siling ni Elisha, next year at this time, magakungkong ikaw sang bata sa imo nga mga butkon. And you know, it happened. Natabu gid abyan. The next year, about that same time, she gave birth to a son. Just Elisha had told her. Ara sa verses 14 to 17 sang 2 Kings chapter 4. Abyan, dumdumo naton ini. God always blesses those who bless the work of the Lord. Basta gabulig ka, ginabless mong buluhaton sa Dios, ginabless mong Ginoo paagi sa imong mga pagkabutang, He will bless you back. Pakamayuhon niya gid ka. Kung sa bagay, samtang naghahatag, why ka nagapaabot sina kasubong sang Shunammite woman? Pero bisan why ka nagapaabot, the Lord indeed will bless you. Because God always blesses those who bless the work of the Lord. Damo na ganyan panimalay, nakita ko abyan. nga mahinatagon sa buluaton sa Dios, kag sa katapusan, they were blessed by the Lord. Kitay kita next week, same time, same station. Madamog nga salamat sa imong pagpamati abyan, and may God bless you.
3: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 39, Tugtog 41.
3: Ginoo, hindi ako pagsabdonga o kun pagsiluti sa imo kaakik. Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana, kaginsumbag. Hindi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakik sa akon mga sala. Dahon na lumos na ako sa akon mga sala. Pareho ini sang mabugat nga palasanon nga hindi ko masarangan. Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas, naghubag kag nagbaho. Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit. Kag nagapangasubo ako sa bilong nga adlaw. Hindi maayo ang pamatyag sang akon lawas, kay nagangutngot ang akon hawak. Puwerte na gid sa akon kaluya. Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon. Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom kag nabatian mo ang akon pag-ugayong. Nagakuba-kuba ang akon dughan. Wala na ako sang kusog kag malubog na ang akon panulok. Ang akon mga abyan kag mga kaupod nagalikaw sa akon tungod sang akon balatian. Bisan ang akon mga paryente nagapalayo sa akon. Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon, nagabutang sang siod agud dakpon ako. Sila nga gusto magsakit sa akon, nagaistoryahan nay kung paano nila ako malaglag. Sa bilog nga adlaw, nagaplano sila sa pagtraidor sa akon. Nagapabungol-bungol lang ako, nga kuno hindi makabati. Nagapaapa-apa lang ako, nga kuno hindi makahambal. Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat. Kay nagasalig ako sa imo Ginoo. Ikaw Ginoo nga akon Dios ang magasabat sang akon pangamuyo. Gani nagapangamuyo ako nga hindi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay o kon magpabugal kon mapukan ako. Daw malaglag na gani ako kag wala untat ang akon pagantos. Gani kinatuad ko ang akon mga sala nga nagapatublag sa akon. Kung parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila. Ginakainitan nila ako nga wala sing kabangdanan. Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila. Kag ginakontra nila ako kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo. Ginoo nga akon Dios, hindi ako pagpabayi. Hindi ka magpalayo sa akon. Buligi ako gilayon Ginoo nga akon manluluwas. Nagsiling ako sa akon kaugalingon, bantayan ko gid ang akon pamatasan. Kaglikawan ko nga makasala sa akon paghambal. Punggan ko gid ang akon baba nga magreklamo sa Dios. Samtang ara sa akon tupad ang malaot nga mga tawo. Gani naghipos lang ako. Wala gid ako sing may ginhambal. Pero wala ini nakabulig sa akon, kay nagdugang pagidgani ang kasakit sang akon buot. Natubla gid ako katama, kag sasagi ko nga una-una kun bala mahipos lang ako. Nagdugang pagidgani ang akon pagkatublag. Gani wala ko na mapunggan. Nagsiling ako. Ginoo, padumduma ako nga may katapusan ang akon kabuhi, kag naisip na ang akon mga inadlaw. Padumduma ako nga umalagi lang ang akon kabuhi. Kalipot sang kabuhi nga ginhatag mo sa akon. Baliwala lang ini sa imo panulok. Sa matuod ang kabuhi sang tao, daw sa hangin lang nga nagaagi. O kon pareho lang sang landong nga nagakadula. Masako ang tao sa mga buluhaton nga wala sing pulos. Nagatipon siya sang manggad, pero hindi siya makahibalo kon sino ang magapulos sini kon mapatay na siya. Kagkaron Ginoo, wala na ako sing saligan pa. Ang akon pagsalig ara sa imo. hilwaya ako sa tanan ko nga sala. Kag indi pagtuguti nga yagutaon ako sa mga buang-buang. Mahipos na lang ako. Indi na lang ako magreklamo. Kay ikaw ang nagapaantos sa akon. Karon indi na ako pagsiluti. Daw sa mapatay na ako sa imo mga pagpaantos sa akon. Ginadisiplina mo ang tawo paagi sa pagsaway sa iya mga sala. Kag pareho sa sapat-sapat, nga nagapang-ut-ut, ginaubos mo ang iya malahalon nga mga pagkabutang. Matuod gid man nga ang kabuhi sang tawo pareho sa hangin nga nagaagi lang. Sabta ang akon pangamuyo Ginoo, pamatii ang akon pagpangayo sang bulig. Hindi ka magpabungol-bungol sa akon pag-ibig. Kay isa man lang ako kadumuluong nga bisita mo diri sa kalibutan, pareho sa tanan ko nga mga katigulangan. Indi ka na mangakig sa akon, agud magmalipayon man ako, sa wala pa ako mapatay. Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo, kaginpamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig. Daw pareho lang nga ginbatak niya ako sa lunangon nga buho o kon lamawan. Kagintungtong niya ako sa bato agud indi ako maano. Gintudloan niya ako sang bag-o nga kanta. Kanta nga pagdayaw sa iya nga aton Dios. Madamo nga tawo ang makakita sini. Kag magatahod sila kag magasalig sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo kag wala nagadangop sa mga matinaas-taason nga nagasunod sa kabutigan. Ginoo nga akon Dios. Wala sing may makapareho sa imo. Madamo nga makatilingala nga mga butang ang ginhimo mo. Kag madamo ang imo mga plano sa amon. Hindi ko ini masaysay tanan kay puwerte kadamo. Wala mo nagustuhan ang nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Wala ka nagpangayo sa mga halad nga ginasunog kag halad sa pagpakatinlo. Sa baylo ginhimo mo ako nga matinamanon sa imo. Gani nagsiling ako, ari ako handa nga magtuman sang imo mga sugo, suno sa nasulat sa kasulatan parte sa akon. O Diyos ko, luyag ko nga tumanon ang imo kabubuton. Ang imo kasugoan ginahuptan ko sa akon tagipusoon. Ginasugid ko ang imo pagluwas sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan. Nahibaluan mo Ginoo nga indi ako maguntat sa pagsugid sini. Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon. Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas. Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran kun magtilipon kami sang imo katawhan. Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon. Kabay pa nga ang imo gugma kag kamatuoran magatipig pirmi sa akon. Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip. Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita. Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok. Kag tungod sini, nadulaan ako sang kaisog. Ginoo, palihog luwasa ako. Buligi ako gilayon. Kabay pa nga, tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon, mahuyan kag magasala-sala. Kabay pa nga, ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan, magapalalagyo sa kahuya. Kabay pa nga, ang mga nagayaguta sa akon matingalagid nga nahuyan sila. Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo, magkalipay gid tungod sa imo. Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo, magsiling permi, dalayawon ang Ginoo. Kun parte sa akon, kubos kag imol ako. Kabay pa nga, hunahunaon mo ako Ginoo. Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway. O Diyos ko, buligi ako gilayon. Bulahan ang tawo nga nagakabalaka sa mga kubos. Buligan siya sang Ginoo sa tion sang kalisod. Protektaran siya sang Ginoo kag tipigan ang iya kabuhi. Pakamayuhon siya sang Ginoo sa duta sang Israel. Hindi siya pagitugyan sa iya mga kaaway. Buligan siya sang Ginoo sa iya masakit. Ayuhon niya siya sa iya ginabatyag Nagsiling ako, Ginoo kaluuyi ako, ayuha ako kay nakasala ako sa imo. Nagahambal sing malain ang akon mga kaaway parte sa akon. Siling nila, san o pabala siya mapatay agud malimta na siya. Kun magbisita sila sa akon, nagapakunukuno sila nga maayo ang ila tuyo. Pero nagatipon lang gali sila sang hindi maayo nga mga istorya parte sa akon. Kag pagkagwa nila, ginakutso-kutso nila ini sa iban. Ang tanan nga akig sa akon, nagahutikay kontra sa akon. Kag nagahuna-una sila sing malain kontra sa akon. Nagasiling sila, may malala siya nga balatian, gani hindi nagid siya makabangon pa. Bisan ang suod ko nga abyan nga ginasaligan kugid, kag nagasalo sa akon sa pagkaon, nagtraidor sa akon. Pero ikaw Ginoo, kaluuyi ako, ayuha ako agod nga makabalos ako sa akon mga kaaway. Dayon mahibaluan ko nga nalipay ka sa akon kay wala makadaog ang akon mga kaaway sa akon. Tungod kay wala ako sing may ginahimo nga malain, ginatipigan mo ang akon kabuhi sa wala sing katapusan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Jesus, I Will Trust Thee. Amo yadto ang title sang kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginpamatian. Kag ang ini nga kalantahon nagapahayag sang aton nga kahimtangan antes ikaw kag ako nakasugata sa kay Kristo bilang aton nga manluluwas. Kag kun ano kadako sang pagkambyo sang aton ni kabuhi tungod sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Antes kita nakabaton sang kaluwasan, ang aton espirituhanon nga kahimtangan tam-an kamasubo. Kay kun lang taon aton sa Biblia, makasasala kita. Tanan-tanan kita nakasala sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini nadula kita, kag nagtalang kita sa dalanon nga tuyo kag plano sang Ginoo nga dapat naton kuntani pagalaktan. Kag subong man nga maluya kita, wala kita sing anuman ni kusog, kabakod, kaalam, kinaiya, abilidad nga maluwas naton ang aton kaugalingon gikan sa kaulipnan sa sala, gikan sa kapamakan sang sala. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa kaluwasan nga ginbugay sa Diyos sa aton paagi sa iya anak nga mo si Kristo Jesus. Ginhalad niya ang iya nga kabuhi dito sa krus sa Kalvaryo, sa katumbasan sang aton mga sala, sa kapatawaran sang aton nga mga sala, kag sa kabayaran sang aton nga sala. Nyan, siya amo nagpasag-uli sa aton. Nangin matarong kita, kag subong man nga makasarang kita sa pagpalapit sa iya kag maglakat sa anuman nga dalanon nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Init na ng tanan tungod sa kay Kristo Jesus. Kag karon ang pamangkot, ano ang aton niya sabat sini? Ang aton niya kalangtahon nagpahayag, Jesus, I will trust thee. Ginoong Jesus, magasalig ako sa imo. Anuman ang kahimtangan, anuman ang tinion, anuman nga duog, magasalig ako sa imo sa tanan-tanan nga tion. Amuman ini kontani ang aton pangamuyo sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipuson nga magsalig kita sa aton nga Ginoo. Kung sabagay, kung isusaon naton ang pulong sang Diyos, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ano dira ang ginatudlo sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, naghangkat ini sa aton nga magsalig kita sa Ginoo, magulat kita sa Ginoo, kag magpaidalom kita sa paginakop sa Ginoo, kag siya amo ang magapatinad, kag magapakamaayo, kag subong man maghatag sang kahusayan sa aton nga pagpangabuhi. Kati amo ina ang handom naton nga may ara nga direksyon, kag kahusayan ang aton niya nga kabuhi. Kag aton ini nga makuha, aton ini nga maangkon, aton ini maexperyensyan, kun una sa tanan, sa tagsa-tagsa katika nga ginahimo naton, aton nga itugyan sa Diyos, kagsaligan naton siya sa aton nga pagpanglakaton. So kabay pa nga yadto nga kalangtahon, nakaaman sang aton subong pangunauna sa pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Na magapadayon kita diri kag ang topiko nga aton subong ginatalakay, amo ang walking courageously in a world of chaos. Ang pagpanglakaton naton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan, sa tunga sang mga katauhan nga puno sang kagamo kag wala sing kausayan. kag nga kun aton yung isusaon sa pulong sa Ginoo ang Kristohanon nga pagpangabuhi, isa ka aktibo nga pagpangabuhi. But silingon sini, samtang nagahulat kita, may buluhaton kita nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Amoy na may isa ka managbali, amoy ining ginabal niya. While we are waiting, we need to be working. Kag amo ina ang masapuan nato niya sa pulong sang Dios. May bulaton ni gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nga ang ini nga mga bulaton ara na pagkit sa pulong sang ato ni Ginoo. Kag sa siring nga ginatun-an naton sa buong Galatians chapter 6 verse 1 through 10. Ang kamatuoran diri nga masapuan naton, we need to be helpful. Dapat mangin mabinuligon kita kay nga aman, subong nga kinanglanon kita sang aton utod sa Ginoo. Kay bisan pa sa iban man nga mga katawhan, subong nga ikaw kag ako kinanglanon man naton sila sa pagbulig sa aton. Kay amo ina ang ginatawag naton isa ka panimalay naga buligay. Kag amo ini nga kun aton nga usasaon diri may mga nagkalain nga mga kauturan nga ginlarawan diri si Pablo sa aton nga dapat naton biligan. Verse 1, ang una diri nga utod nga ginsaysay ni Pablo para sa aton, amo ang utod naton nga nahulog sa sala, the sinning brother, and our responsibility is to help him restore his spiritual standing, his spiritual condition. Kag ang ikaduha diri, amo ang ginatog naton, the burdened brother, ang aton utod nga ginabugatan tungod sa mga pagtilaw, mga pagpahangkat, mga kabudlayan nga iya nga ginaatubang. Kag ikaw kag ako bilang tumuluo kag utod naton, ang hambal sa Biblia diri, aton siya nga buligan, dala sang iya nga lulan. We are to help him to relieve his burden. And then pag-abot naton sa verse 3 up to verse 5, may ari naman diri isa kautod naton kag ginakabig naton ini, the proud brother. Utod naton nga nangin bugalon ayhan sa iya nga pagpananaw sang iya kaugalingon, ginkumparar niya ang iya kaugalingon sa iban naton nga mga utod man. Kag nakita niya nga mas maayo siya sang sa ila, nga mas importante siya sang sa ila, nga mas maalam siya sang sa ila, nga mas manggaranon siya sang sa ila. Kag tungod sini para sa iya, hindi siya dapat magbulig, maghatag sang iya ayhan nga kaluoy kagkabugatan sa iya isigiparyo nga tumuluo. Ti nagambal diri si Pablo nga dapat hindi amu ina ang aton nga kinaugali, kay subong man nga ang ina nga klase sang kinaugali nagadaya ina sa iya mismo nga kagalingon. Kagtungod sini ang ginhatag nga solusyon sabat ni Pablo sini diri sa versikulo 4, kag diri kita magapadayon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kag nyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kagalingon lamang, kag indi sa iya isig katawo. Ano but silingon sini diri ni Pablo? Ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton niya mo sini, sa isa katumuluo nga nagapabugal nga mas maayo siya kumparar sa iya nga utod. Ang hambal diri ni Pablo nga tilawan niya ang iya nga binuhatan. Examine, judge, search. Amo inang pulong nga magamit naton diri. Scrutinize, test. Amo ina nga mga pulong ang pwede naton diri magamit kag anong ginambal diri ni Pablo sa aton. Ano ang aton pagabasihan sa pagtan-aw, sa pag-usisa, sa pagtilaw sang aton nga mga binuhatan? Of course, wala na sang iban pa kundi ang pulong sang Dios. Indi naton pagtan-awon ang aton nga mga binuhatan suno sa mga binuhatan man sang iban. Kun indi aton takson ang aton nga mga binuhatan, takson naton ang aton nga pagpangalagad, takson naton ang anuman nga mga butang nga ginahimo naton para sa Ginoo, paagi sa aton nga mga utod, suno sa bugay kag subungman sa hiyas nga gintugyan sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ning kamatuoran diri nga makita naton na walay sapayan nga wala ini gindirektagid ni Pablo saysay. Pero ang isa kabutang diri nga makita naton nga kun lang taw naton ang standard diri, indi gali ang binuhatan sang iban. Kay nga man, lain niyang plano sang Ginoo sa imo, kaglain man ang plano sang Ginoo sa iban man nga makauturan. So indi pwede nga takso naton ang aton kaugalingon sa iban man o kung sa aton man isig ka pareho nga tumuluo. Ang gusto diri pangop sang Biblia sa aton nga takso naton ang aton nga pagpangalagad suno sa hiyas kag subungman sa kapasidad kag sa bugay nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nyan paagi sini mapahayag naton nga may kalipay kita kun sibo gid ang nahimo naton o kun ang aton nga paghimo indi kag makatag ini sang kasulubon sa imo o kun sa akon man. Amo ni ang klaro diri nga punto nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why kung aton gili nga lang taon, aton gid andaman kung paano kita maglantaw sang aton nga mga pagpangalagad sa Ginoo. Ilabi na gid sa aton nga pagulikid, pagbulig, kagsubong man pagpahayag sang aton kabugatan sa aton nga isig kapariyo. That's why sa aton ni ginambal diri, balik kita sa Matthew chapter 7. Kag amo ini ang ginatudlo diri sa aton parte sa paghukom. Nagambal diri aton ni Ginoo, dili kamo maghukom agud indi kamo paghukman. Kaysa paghukom nga inyo ginahukom, hukman kamo. Kag sa talaksan nga ginataksan ninyo, takson kamo. Now, anong but silingon sini? Kung lang taon naton ang ininga din nalang sa kasalatan, kung aton lang usisaon sa hapaw, makita naton nga daw ginadumilian kita nga magukom. Apang kung aton pagit insindihon sing maayo, nagpadayon diri ang aton Ginoo. Kung ano ang klase sa pagukom ang ginagamit naton sa pagukom sa aton isig kapareho, amo man nga pagukom ang gamiton sang Dios sa imo kag sa akon. So, kun lang taw naton ang klaro diri nga kamaturan nga makita naton nga amo sini. May mga pagukom nga ginadumilian. Kag may mga hukom nga imo kag akon nga pwede naton mahimo. Ginapahanugutan kita. Ano ini nga mga pagukom nga ginadumilian? Amo ini ang pagukom nga malaot nga pagukom. Pagukom nga indi sibo sa talaksan sang Dios. Sa piyakabahin, ano ya nga pagukom ang ginapanugutan kita? Pagukom nga maayo. Pagukom nga sibo sa talaksan sang Dios. Ang gusto diri pangop sang Biblia sa aton, among prinsipyo sang pagsabog kag sang pag-ani, the principle of sowing and reaping. Kung anong ginsabog nimo, amo man inang pag-anihon nimo. Kung malaot ang imo nga pagukom, pagpakamalaot man ang ihatag sang Ginoo sa imo. apang kun matarong ay mga pagukom pagpakamaayuman ang ihatag sang Ginoo sa imo. Amoy na nga ang ginhambal diri ni Kristo Hesus sa aton nga antes ka magukom usisaon mo anay ang imo nga kaugalingon. Tikatulad sa sininga tao diri nagambal siya nga kuhaunta ang puling yara sa imo mata. Apang ang problema diri kay wala niya ginsapak, wala niya ginkilala. Ang balayanon, beam, dako nga kahoy ini. Muni ang butsiringon sini, no? Daw matawag naton ini balang pusti, no? Sa balay, balayan ini, no? Kag anong ginambal diri? Yara sa iyang mata. Now, kung lantahon gid naton sing maayo, do masubo gid ini nga kahimtangan. Kay nga aman, ang mata niya nakakita gid kung ano kadako sang yara nga nagakulap sa iya mata. Kay tam-an gid kadako ining balayanon diri, ining beam, ining kahoy diri. Pero wala niya ito ginsapak. Ang iya nga ginsapak at tuya ang puling nga yara sa mata sang iya isig kapariyo. Na dumdumon naton nga ining pulong diri nga gingamit sa aton. Mote and beam, no? Kun aton ning usasaon nagapakita inigali sang sala. Kun sa aton pa nakita niyang gamay nga sala sang iya nga utod, pero ang iya nga dako-dako nga sala sa kabuhi wala niya ya nakita. O kun sa aton pa iya maninay baluan nga may sala siya pero wala niya ginsapak, wala niya ginhatagan sang dako nga pagtamod. Atong gamay nga sala sang iyayang utod, amo tuya ang ginhatagan niya sang pagtamod. Ti, ano ang butsilingon sini? Isa ka butang diri nga ginakondinar sang aton Ginoo nga amo sini. Seeing one's sin as bigger than my sin. Amo ning paglantaw naton sang sala sang iban nga dako pa kumpara sa aton niya nga sala. Tinong hambal diri sang aton ni Ginoo. Hypocrite. Amo inang pulong nga gingamit sang Biblia sa aton. Hypocrite, salimpapaw. Ining pulong nga salimpapaw ang paglarawan diri sang Biblia sa aton, ang tawo bala nga duwa ang iya nga tsura, ang iya nawong duwa. Anong butsilingon sini? Kung mga balketa duwa ang nawong, hindi o nga paktan kundi indang tuod. Ti amo ini, nga anang hinipokrito siya kay nga aman. May ara siya nga motibo nga magbulig, pero sa pagkamatuod, ang iya motibo lain. Ang iya nga motibo, agod mapakamalaot, kagsubong man makundina niya ang iya nga isig kapariyo. That's why kung aton niya lang taon, amo man ini ang natabo diri sa sini nga ginatog naton, utod naton niya bugalon sa Galacia Kapitulo 6. Hindi siya magbulig. Kaya kung sa aton pa nga mga pululungon subong, tinlo na ang akon kamot. Nga ah, ngayguan ko pa sa pagbulig sa akon niya utod. Ang muna yung butsilingon sa sini nga din nalang sa kasulatan diri. Tinagambal na yun si Pablo nga dapat usisaon naton, tilawan naton ang aton nga mga binuhatan. Hindi sa talaksan nakon o kon nimo o kon kumparar naton ang aton binuhatan sa binuhatan sa iban, kundi kumparar naton, itakos naton, ipaanggid naton, ibasi naton sa talaksan sang Diyos. Amo niya kung aton gili nga lang taon, masapwa naton. Ang kamatuuran diri nga makita naton, halin sa sini nga dinalan sa kasulatan, pagadto sa Matthew chapter 7 verse 1, kagsubong man sa John chapter 7 verse 24, we need to be aware that there is a great possibility that we will commit evil judgment. Ti karon ang pamangkot, paano kita makahimo sang matarong nga pagukom? Number one, make the right judgment with the right heart. Amo nang ginambal nila. Himo kita sang nagakaigo matarong nga pagukom paagi sa isaman ka matarong nga tagipusoon. Anong ba't silingon sini? Kung sa aton pa, una anay, himuon naton ang aton kaugalingon nga matarong sa tubangan sang Diyos, nga wala kita sang kasawayan, agod nga kung magsaway kita sa iban, hindi ini mangin kabangdanan nga mahikayan kita o kung mapasipalahan manaton ang Diyos. Ang isa sa mga butang nga tam-an gid ka delikado nga matubang naton niya mo sini, hambalon kita sang aton utod. Nugay kada saway sa akon, ikaw gani mas sobra pa. Amo ini ang alandaman. That's why when we make judgment, we should have a right heart. Nagakaigo kayo ang aton nga tagipuson, ang aton nga kabuhi. Number two, make right judgment with the right motive. Ano gid ang tinutuyo naton? Importante gid ina. Amo na kon aton yung alantaon sa Biblia sa pagbulig naton, restore. That's the what? Motive. Ano pa nang makita naton? Relieve. That's the motive. And then re-examine. That's the motive. Amo ni nga importante nga ina nga butang magapabilin gid sa aton. And then lastly here, make right judgment for the right time. Nagakaigo gid. Kung kaisa kon hindi bala sa insakto nga panahon, sa hindi insakto nga okasyon, naibaluan naton isa ka butang nga masapuan naton. We need to praise in public and criticize in private. Kung kaisa gabaliskad kita, amo ina nga imbis insakto man tani ang aton motibo, galing kay hindi insaktong panahon, anong kakatabo? Nakaproblema pagid. That's why kung aton nilang taon sa pulang sa Ginoo, ang muna nga requirement rin ang ginambal sa Biblia sa aton, we need to teach him to re-examine. Kaya nga man, antes kita magukom sa aton isig kapariyo, tunan naton nga butang naton ang aton kaugalingon sa ila. Do they have such options nga ang mahukman naton sila? Do they have the knowledge nga ang mahukman naton sila? Do they have the experience? Do they have the maturity? Inatanang-tanan, ikonsiderar naton kay paagi sina mangin maalamon kita sa paglantaw naton sa aton nga pagtudlo, sa aton isig kapariyo, sa aton tagsa-tagsa kapagpangalagad sa aton nga Ginoo. Ini ang aton subong nga pagtulunan sa pulong sang Diyos. Sa liwat, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang mapagpala ang araw ang sumayon niyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, kapatid, at mga kamag-anak na patuloy na nakikinig sa ating programa? Ang dalangin natin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon, kayo'y walang mga sakit, at kayo'y patuloy na pinalalakas, no? Sa kabila ng ating mga dinaranas ngayong buwan na ito o ng mga nakaraang buwan, ang dalangin natin para sa inyong lahat ay patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon physically, mentally, and spiritually. Ang marami kong kaibigan na nakikipag-usap sa akin, na pagkwentuhan sa akin, sinasabi nila na sa kabila ng mga ganitong klase ng karanasan natin ngayon ay nararanasan pa rin nila ang kabutihan ng ating Panginoon. At maraming na-encourage ako kasi pag nakikita ko sa mga Facebook na yung mga post ng ating mga kaibigan, kakilala, marami doon talagang nag-encourage sila ng mga verses, na marami doon talagang nagpo-post sila ng mga istorya ng kanilang mga karanasan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng hope, no, at encouragement na sa kabila ng lahat na ito ay nandun ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Alam nyo, ang prayer ko palagi every day, although of course marami tayong prayers, pero ang 4-point prayer ko talagang 4 points pa rin, no? Hindi naman 4 points kundi 4 sa talagang palagi kong pinapanalangin sa Panginoon is that He will protect us with His love, that He will cover us with His blood, that He will renew our strength, and that He will restore our health. Every day po yan, no? At pinapanalangin natin yung ating mga kaibigan, mga kapatid, at yung mga prayer request na pinadadala ninyo sa amin. Talagang I make sure na kapag ito po yung nabasa ko, ay talagang pinapanalangin ko po, no? So magpadala lang po kayo ng mga prayer request ninyo dahil binabasa po natin yan. At sino pa ba naman ang magtutulungan? Sabi nga, sa community of believers, tayong lahat yung nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa, na talagang yung mga kapatiran natin ay patuloy na nagkikita-kita, kagaya na sinabi ni Pablo na do not give up on meeting with one another. Dahil doon tayo nagkakaroon ng kalakasan, doon tayo nagkakaroon ng encouragement sa isa't isa. So, importante po yun, no? At wag po tayong magsawa rin sa kababasan ng salita ng Diyos dahil ito yung ating daily bread, no? Ito yung ating pagkain pang-araw-araw sa ating spiritual na buhay. Pero napapansin nyo ba na kahit ang sinasabi natin palagi, ang Bible, ang spiritual food natin, pero hindi ko alam kung psychological ito, pero kapag tayo nagbabasa ng Biblia, hindi lang lumalakas yung ating spiritual na pamumuhay, kundi kahit physical, no, talagang nakakaramdam ka ng excitement, nakakaramdam ka ng kalakasan physical. Hindi lang spiritual ang nagiging benefit ng pagbabasa ng Biblia, kundi pati ating physical na pamumuhay, nagkakaroon din ng excitement, nagkakaroon ng kagalakan, nagkakaroon ng kalakasan. So, ang Biblia talagang holistic ito. Hindi lang spiritual, mental din, hindi ba? Napansin nyo ba kapag tayo nagbasa ng Biblia, yung ating kaisipan, nagkakaroon ng panibagong buhay, nagkakaroon ng mga enlightenment. So, ang pating ating mental health na-address nito, no? Ang pagbabasa ng Biblia. So, mental, spiritual, physical health. Pati ang ating emotional na pamumuhay, yung mga nalulungkot, yung mga may mga issues sa kanilang mga relationship, may issues sa kanilang emosyon. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, na-address din ito. So, talagang holistic ang Bible, no? Hindi lang spiritual, kundi na-address ito ang ating physical na pamumuhay, na-address ito ang ating mental, na issues, na address din itong ating mga emotional issues. So lahat yan, no, hindi lamang pala spiritual ang in-address ito, kundi pangkalahatan. So wag po tayong magsawa sa pagbabasa ng ating Biblia, sapagkat ito ang buhay na salita ng Diyos. Yan. Bati lang tayo ng mga nag-listeners natin na nag-join, nag-like at nag-message sa ating FB page. Binabati natin si Max Manaig, si Heidi Herrera Ligaspi, si Ernie Sena, si Maribeth, si Imelda Garces at si Larry Cristobal. Yan. At mga nag-birthday din, no? Belated happy birthday kay Pastor Jose Estribilla, at magbe-birthday this week si Leanne Flores at si Pastor Rick Ibanez. Happy happy birthday, Pastor Rick Ibanez. And of course, ngayong month of May ay marami tayong sineselebrate ang National Day of Families, Environmental Awareness Month, ang Road Safety Month at ang Hypertension Prevention Month. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan. Kung kayo may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 3 verses 1 to 12. Medyo mahaba lang itong ating babasahin, pero kailangan nating basahin ito nang maintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang ating title for this week ay Help for Afflicted People, o tulong sa mga nagsasuffer ng mga tao. Ang hirap tagalugin minsan, you know, Help for Afflicted People. Exodus chapter 3 verses 1 to 12. Ang sabi dito, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites had reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Verse 11, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Ang ganda nito, no? So, sa Exodus kasi, makikita natin, ang libro na Exodus, it recorded the greatest miracle in the Old Testament. Pag binasa natin yung buong Egypt, Exodus, makikita natin dito yung deliverance ng Israel from Egypt, no? Kaya nga, binasa natin dito yung simula ng pagtawag ng Diyos kay Moses para ano? Para i-deliver, para iligtas ang bayan ng Israel from Egypt. So makikita natin dito yung greatest miracle. Nakita natin yung pagbinasa natin dito. Dito nag-part yung Red Sea, dito sila tumawid, dito nagkaroon ng tubig mula sa bato. Ang daming mga milagro dito. So pagbinasa natin talaga itong Exodus na ito, makita natin ganun pala trumabaho ang Diyos. Ganun pala ang daming ginagawa ng Panginoon. Makikita rin natin dito yung accomplishment ng blood ng Passover lamb, kasi dito nga nakikita natin na yung angel of the Lord, angel of death talagang pumunta doon sa bayan ng Israel, pero nagkaroon ng Passover doon sa mga bahay kung saan may dugo ng lamb, no, na pinag-utos ng Panginoon. So makikita natin dito yung pictures of the coming Lamb of God. So hindi lang ito historical, kundi ito'y futuristic din, kasi makikita natin dito na dito naganap yung Passover lamb, pero dito rin naganap yung futuristic view kung saan ang ating Panginoong Jesus ay mamamatay pero yung kanyang dugo ang bubuhay at magliligtas sa ating lahat. Diba? Dito tinawag ng Diyos si Moses para sa great task nga na ito na iligtas yung bayan ng Israel from Egypt. It speaks of our, yung burning bush kasi nakita ni Moses doon. Nakita niya, bakit hindi nasusunog ito? Although umaapoy, pero hindi nasusunog, hindi nauubos. Parang yung maalala ko yung kandila na di baterya. Di ba? Yung pag binuksan mo siya, umaapoy. May kala mo umaapoy, pero hindi nauubos, hindi nasusunog. Parang ganon. Yung burning bush, no, talagang umaapoy, pero hindi siya nasusunog. Meron lang forever na kinang. Meron lang forever na flame na nakikita si Moses doon na hindi nauubos. And it speaks of our eternal self-sufficient God na kahit kailanman hindi mawawala ang ating Diyos, na kahit kailanman palagi nandun ang ating Diyos. Pero natakot si Moses. Pero ang Panginoon, kinomfort niya si Moses concerning his people. Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit niya kinatagpo si Moses? Bakit niya tinagpo si Moses? Bakit niya tinawag at pinakita kay Moses yung burning bush at kinausap si Moses? Ano ba yung pinag-uutos ng Diyos kay Moses? No, makikita natin dito ang sabi ng Panginoon sa kanya, I have seen the misery of my people. I have seen the affliction of my people. Nakita raw ng Panginoon yung paghihirap ng kanyang mga anak, ng kanyang mga nilikha, no, para sa isang mas for greater glory, for greater future. Nakita niya na naghihirap yung kanyang mga anak, no? So makikita natin dito that nothing escapes the view of God. So mga kapatid, kung tayo nahihirapan, kung tayo may dinadaanan, ito ang kasiguruhan, ito ang pangako ng Diyos. Ito ang hindi kailanman mawawala at hindi kailanman matatapos. Yung pagtingin ng Diyos sa ating karanasan, sa ating dinaranas. Sabi niya, I have seen the misery of my people. So tayo huwag mangamba, mga kapatid. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung paghihirap natin. No place to hide from God. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, nahihirapan ka ba, kapatid? Meron ka bang relasyon na nahihirapan ka? Nandun ka ba sa gitna ng bagyo? Nandun ka ba sa gitna ng suffering? Very timely na naman ito kasi tayong lahat, no, dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Tayo mga mananampalataya, dumaraan sa paghihirap, dumaraan tayo sa krisis na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, nakikita ko yung paghihirap mo. Nothing escapes the view of God. Nakikita niyo mga bagay na kala natin hindi importante sa kanya, pero nakikita niya lahat yan. Gano'n man kaliit, kapatid, yung dinaranas mo, nakikita ng Diyos yan. Sabi niya, I have seen the affliction of my people. Ang pagtingin ng Panginoon ay may kaakibat na nalambot ng kanyang puso. He sees the heartaches, he sees the tears, no? Nakikita niyo yung ating pagluha, nakikita niyo yung sakit ng ating puso, nakikita niyo yung burdens natin, nakikita niyo yung mga takot natin, nakikita niyo yung sakit natin, nakikita niyo yung lahat ng karanasan natin, nakikita niyo yung grieving natin, nakikita niyo yung worry natin, nakikita niyo yung despair ng buhay natin. Alam mo, ang maganda rito, kapatid, dahil hindi lang nakikita ng Panginoon yun, eh. Ginagawa niya ng paraan at minamahal niya tayong lahat sa kabila nung karanasan natin ito. Ang sabi niya, I have seen the affliction of my people. I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Hindi lang sa Egypt, tayo rin mismo nakikita niya yung misery natin. Hindi lang niya nakita yung misery natin. Ang sabi niya, I have heard their cries. I have heard them crying out because of their slave drivers. Nakikita niya yung paghihirap natin, pero naririnig din niya yung ating pag-iyak sa kanya. He considered the lives of the Israelites people, di ba? Ano yung paghihirap ng mga Israelites people? They are working under unbearable conditions. Di ba? Yung kanilang mga anak ay namamatay sa paghihirap. So tayo rin, mga kapatid, naririnig ng ating Panginoon ang ating pag-iyak, yung ating panalangin sa kanya. Hindi ito nakakalagpas sa kanyang pandinig, no? Sabi nga natin, hindi bingi ang Diyos para hindi dinggin ang ating panalangin. Ang ating mga panalangin, gano'n man tayo ka-discouraged, mga kapatid, naririnig ng Diyos yan. We need to continue crying out to God in prayer. Pero minsan naisip natin, Lord, bakit ganun? Bakit parang hindi mo naririnig? Bakit parang hindi mo kami nakikita? Bakit parang walang nangyayari sa aming mga panalangin? Parang walang kasagutan. Pero alam mo, kapatid, ang pangako ng Diyos at ang kasiguruhan dito, that God hears the cries of our people. Ang sabi sa Psalm 34, verses 4 to 6, asabi doon, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all of my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. The poor man called and the Lord heard him. And He saved him out of all his troubles. Naririnig ng ating Panginoon, ng ating panunggoy, ang ating mga pag-iyak sa Kanya. Ang sabi sa 2 Chronicles verses 17, verses 7, chapter 7, verses 13 to 14. When I shut up the heaven so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among the people. Ang sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Hallelujah. Napagandang pangako nito that if we, His people, who are called by His name, if we humble ourselves and if we pray and if we seek His face and if we turn from our wicked ways, then He will hear from heavens and He will forgive our sins and He will heal our land. Alam nyo, sa gitna nung nararanasan natin ito, alam, panalangin ko rin yan eh, that Lord, that You heal our land, that You hear the cries of Your people, Lord, that You come and create a situation where we, as Your people, where we as believers in Christ, will hear You, will see Your miraculous ways. Panalangin ko yan, Lord, that You heal our land today. Hindi nagkukulang ang Panginoon, hindi bingi ang Panginoon. He had heard our cries. Narinig ng Panginoon ang ating mga panagoy, ang ating mga panalangin sa Kanya. Dinidinig niya, hindi siya bingi. Hindi siya bulag para hindi makita ang ating misery o ang ating paghihirap. Lalong hindi siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panagoy at ating panalangin sa Kanya. Hindi lang niya naririnig ang ating panagoy, pero He knows our sorrows. Ang sabi niya, nakikita ko kayo, naririnig ko kayo. And I am concerned about your suffering. Ang sabi niya, I am concerned about their suffering. Nakikita niya yung ating paghihirap, naririnig niya ating panalangin, pero na alam niya rin yung ating suffering, ang ating sorrow. No? Alam niya, nakikita niya yung bawat latigo, no? Sa Egypt, sa mga Israelites, nakikita niya yung pain. Alam niya yung sakit na dinaranas nila at the end of the day. Alam mo yung pagkatapos ng kanilang paghihirap, yung panilang pagtatrabaho sa bayan ng Egypt, pag-uwi nila sa bahay, ang sakit ng katawan nila. Pag-uwi nila sa bahay, ang yung pakiramdam nila, parang ayaw na nila magpatuloy. Gutom na gutom sila, uhaw na uhaw sila. Alam ng Panginoon yan. He knew all about the pain that they're suffering and He knew all about their sorrows. Alam nyo ang maganda rito, dahil alam ng Diyos yan, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? Para maging man of sorrows to save us, para tayo iligtas. Kaya nga narinig niya yung kanyang, ang ating mga panalangin, kaya nga nakita niya yung paghihirap, kaya nga inalam niya yung sorrows ng mga bayan ng Israelita, no? Sa bayan ng Egypt. Ganun din tayo, alam niya yung sorrows natin. Anong ginawa ng Panginoon? So I have come down to rescue them. Ang sabi niya ron sa verse 12, di ba? Sa verse 12, and now God, sabi niya, sa verse 8 para, sorry. Ang sabi niya sa verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and bring them out of that land. Di ba? Pangako ng Diyos yon. Kapag tayo nakita ng Diyos ang naghihirap, kapag tayo narinig niyang umiiyak, kapag nakita niya at nalaman niya yung ating mga sufferings, ang ating sorrow, anong gagawin ng Panginoon? He will come down to rescue us. Kapatid, may nararanasan ka ba? Huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos yan. Ikaw ba'y nasa gitna ng bagyo mo at ikaw ay nananagoy sa Panginoon? Huwag kang mag-alala, kapatid. Bakit? Naririnig ka niya. Ikaw ba'y may nararanasan ngayong paghihirap at ikaw ay grieving at ikaw ay talagang umiiyak na sa sobrang trials at difficulty na dinadaanan mo sa Kanya sa iyong buhay? Alam ng Panginoon ang iyong sorrow. At alam mo ang gagawin ng Panginoon? He will come down to rescue all of us. Hindi lang siya naawa, pero may action. Di ba maganda yun? Hindi lang niya nakita, hindi lang niya narinig, hindi lang niya nalaman, pero ginawa niya ng paraan. He came down to rescue ang mga Israelites sa bayan ng Ehipto. Ganun din ang gagawin niya sa atin. He will deliver us from slavery and into freedom. He will deliver us from this suffering and he will bring us to a place where we will experience His freedom, where we will experience His joy, where we will experience His salvation. Jesus came down to free us from sin's bondage. Yun ang pangako niya. He will come down to rescue all of us. You know, kaya kapatid, kaanuman ang nararanasan natin paghihirap ngayon, anuman yung nararanasan nating sorrow ngayon, huwag kang mag-alala. May pangako ang Diyos. He will come down and He will rescue us. Let God use us, you know, to bring others to freedom in Christ. Dahil tayo mismo, pwede tayong maging kasangkapan ng Panginoon. Hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, pero pwede rin niya tayong gawing kasangkapan. Ang sabi niya kay Moses, I will send you. And that is also a word of God to us, that He will send us to what? To be an instrument to bring freedom to others in Christ. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na sa kabila nung aming dinaranas ngayon, nangako ka na nakikita mo ang aming paghihirap, na naririnig mo ang aming mga iyak at pananggoy, at alam mo ang aming mga karanasan, Panginoon. Maraming salamat na hindi mo lang ito narinig, hindi mo lang ito nakita, hindi mo lang ito nalaman, kundi ikaw ay gumawa ng paraan. Bumaba ka, Panginoon, mula sa kalangitan para kami iligtas. Maraming salamat sa pangako mo na kahit kailanman, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. We love you, Father. We will continue to honor you. We will continue to serve you, Father. Because ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng katiyakan na kahit kailanman, hindi mo kami pababayaan. We love you and we thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.
2: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
0: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi Gail, how are you doing?
4: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
3: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
4: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with the upcoming App987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
3: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up987 that our listeners cling to?
4: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself. It's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with

0: Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!
1: Yes, tara na, Paaralang Lingguhan na natin, boys and girls. Good morning, everybody. Praise the Lord for this brand new Sunday. Kumusta kayo, boys and girls? I hope that you are all doing well. I hope na kayo nga ay nasa safe, nasa ligtas, at maayos na kalalagayan. Praise the Lord sa kanyang pag-iingat. Patuloy na paggabay at patuloy na pagtaguyod ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang mga bata ba dyan sa may North Cotabato area ay okay na okay lang? I hope na kayo nga ay nasa ligtas na sitwasyon. Saan man kayo nakikinig ngayon, saan man po kayong bahagi ng radio na naabot ng ating himpilan. We pray that you continue to enjoy ang goodness ng ating Panginoong Jesus. Dito sa ating himpilan, ang 1062 DXKI. And praise the Lord dahil meron nga tayong opportunity to listen to God's Word. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat and pagbigay sa atin ng panibagong araw na ito. Tara, manalangin tayo. Father God in heaven, we bless your name, Lord, for you are our good Father who takes care of us. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong araw na bigay po ninyo, kung saan bagong habag, bagong awa ang maaasahan po namin, as you have promised us, Lord. Salamat dahil ikaw ang Diyos na lagi pong kasama ng bawat isa, kagaya po ng inyong pangako na hindi nyo iiwanan, hindi nyo pababayaan ang inyong pong mga anak. Kaya ngayon pong umaga, tanggapin nyo po ang aming pasasalamat, ang amin pong mga pagpupuri, dahil kayo nga lang po ang nararapat para dito. Patuloy nyo pong pagpalain ang bawat isang bata na nakikinig po ngayon, maging ang aming mga pamilya, sa mga friends who are in need of your guidance, patuloy nyo pong ipakita ang inyong paggabay, Panginoon, para naman sa mga nangangailangan ng inyong help at ng healing para sa mga may sakit, and for those who are grieving right now, we pray for your healing, dear God. Salamat dahil ikaw nga po ang Panginoon na tapat sa lahat po naming mga pangangailangan sa amin pong mga situations, Father God. That's why we commit all these things to you in your mighty name, Lord Jesus. We pray, Amen. Amen, mga bata. Yes, paalala nga sa ating lahat na maari nating iasa sa Panginoon ang lahat nating mga sitwasyon. Ano man ang ating mga kinakaharap, ano man ang ating mga pinagdadaanan, lagi nating tatandaan, the Lord has promised His presence. The Lord has promised His help. Kaya naman, lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Lagi nating sabihin sa Panginoon yung ating mga pangangailangan, ating mga situation through our prayers. Diba? Always remember, prayer is talking to God. We can tell God yung mga fears natin. Maaari nating sabihin sa Panginoon, ano ba yung mga bagay that frustrates us? Yung bang, napipikon na ako talaga, Lord. Ano ba yung mga sitwasyon na yon na nahihirapan tayo? Diba? Kaya, boys and girls, always remember, you have a Father in heaven na makikinig. At handang maggabay, handang tumulong, handang magprotect, dahil yun naman na talaga ang kanyang ginagawa. At patuloy nga niyang ipapakita sa atin, sa iyo, ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Di ba ang galing nun? Ang Panginoon is not a distant God. Hindi siya Diyos na walang concern sa kanyang mga anak. Though He is high and mighty in His throne, yet He is a personal God who is with his people. Lagi nating tatandaan yun. Kaya pwede tayong lumapit, pwede tayong humingi, pwede tayong pwede nating sabihin ang mga concerns natin. Kaya naman, dapat lang na atin siyang purihin, sambahin, pasalamatan, dahil ang Diyos is Almighty. He is great. Ito, sabayan natin ang Kids Praise Kids, ang Salty Kids Praise with the song, God is Great. I-declare natin na ang Diyos nga ay walang kapantay, walang katulad. Ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan, laging maaasahan natin. Kaya come on boys and girls, let's sing this song, God is Great.

0: Amen! Blessed is the name of the Lord. Wala nga katulad ang ating Panginoon, mga bata. And yes, He is great. Ang lahat ng kanyang mga pangako, tinutupad niya. Kaya dapat lang alamin natin kung ano-ano ang kanyang mga ipinangako. Dahil kung hindi naman natin alam ang mga pangako ng Panginoon, ano naman ang ating aantayin? Ano naman ang ating aasahan? Ano naman yung mga bagay na we would claim kung hindi natin nalalaman kung ano nga ang kanyang mga pangako. That's why, boys and girls, it is important to know and memorize God's Word. Dahil ang kanyang mga pangako, isinulat niya na ngang lahat sa kanyang salita. Ang Bible is complete. Hindi kailangang dagdagan, hindi kailangang bawasan. Ito ay dapat naaralin, alamin, sauluhin, at sundin. Ito nga ang mga pangako ng ating Panginoon na sa bawat araw maaasahan natin. Kaya this morning, alamin na naman natin, ano ba ang mga ang isa sa napakagandang pangako ng Panginoon. Praise God, dahil nakasama natin sila at maging ang mga little friends natin sa ating mga values education classes sa public school. Alam ko marami ang nakikinig. Kaya itong promise ni Lord na ating aaralin this morning, ito ay pabaon para sa next na naman na mga chapters ng inyong pag-aaral. So, ito ay mahahanap, mababasa ninyo sa Psalm 32 verse 8. Ang Psalm is a book of song, mga bata. Ito ay kinakanta, ito ay ginagamit sa pagsamba sa templo ng Panginoong Diyos. Ang mga awitin dito ay awitin ng pasasalamat, awitin ng pagsamba, awitin ng pagluluksa o pagsisisi, awitin din na mga paghingi at pagpetisyon sa ating Panginoong Diyos. At may mga awitin din dito na paalala sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya itong babasahin natin is a song of promise. A song na isinulat ni King David, a maskil of David. Psalm 32 verse 8, at ito nga ay paalala sa lahat na ito ay pangako ng Panginoong Diyos para sa bawat isa. Sabi sa ESV version, Psalm 32 verse 8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Psalm chapter 32 verse 8. Paalala mga bata ng Panginoong Diyos na may likha, our Almighty God, the good Father in heaven, promise His instruction, personal instruction, personal na pagtuturo sa iyo at sa akin. Sabi niya, I will. At kapag ang Panginoon ay nangako, maasahan natin yan mga bata. Dahil He is our perfect God. Hindi naman siya nangangako na hindi niya gagawin. Hindi naman siya katulad nating mga tao na nakakalimot. Hindi naman siya limitado sa kanyang mga magagawa. Kaya, when God has promised, I will, maaasahan natin ito. Lagi nating tatandaan na ito ay kanyang gagawin. At ano yung gagawin ng Panginoon? Ano yung pangako niyang gagawin? Sabi dito, instruct you and teach you. Ituturo ng Panginoon, gagabayan tayo ng Panginoon sa bagay that is good. Teach you in the way you should go. Dahil mga bata, kung walang magtuturo, paano natin malalaman kung anong dapat gawin? Nakaranas na ba kayo na utusan kayo, magsaing ka na. Tapos hindi ka naman tinuruan, paano magsaing? Hindi mo naman na-observe kung anong gagawin. Hindi mo alam kung anong mga gamit, kung anong mga saan ka kukuha ng bigas, paano kang mag-turn on ng gasera, o ano yung gagamitin yung pagluluto. Hindi mo naman alam paano gawin. So mahirap gumawa kapag hindi ka pa natuturuan. Remember, gradual or dahan-dahan yung pagtuturo sa atin. Nung baby pa tayo, tinuruan tayo paano dumede. Oh, ginabayan ng mama ang mga bibig saan magdede. Diba? At tinuruan pa na paano mag-burp, ginagabayan. At nung lumalaki na, ginagabayan para matutong maglakad, para matutong kumain, anong dapat kainin. Hindi naman agad-agad. Hindi naman agad fried chicken ang kinain ninyo, boys and girls. Kumain din ng mga lugaw, malalambot na pagkain, mashed na mga fruits, mashed na mga vegetables, para kaya ng katawan. Ganun din si God. Alam ni God kung anong mga pangangailangan natin. And every step of the way, the Lord has promised, He will give instructions. Siya ang magtuturo sa iyo at sa akin. Dahil nga, He is our Father in Heaven. Ayaw ng Panginoong Diyos na mapariwara tayo or masayang yung ating oras, masayang ang ating panahon, ang mga bigay niya sa atin, ang mga resources, ang mga talents, ang mga time, opportunities natin. Ayaw ng Panginoon na masayang yun. Kaya ang pangako niya, He will give instructions. At saan niya tayo gagabayan? Sa mabuting daan lamang. Sa tamang daan lamang. In the way you should go. Remember that verse natin din na tinuro natin dati? Yung mga pagkakataon na bigay ng Lord is already prepared in advance na maari nating gampanan, na maari nating ma-enjoy. Kaya naman, knowing na siya nga ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng gabay, maasahan natin na sa mabuting daan tayo dadalhin ng Panginoon. Hindi tayo ipapahamak ng Panginoong Diyos, mga bata. Kaya hindi tama yun na ito man ang nangyari, ito ang kabubuton sa Ginoo. Yung mga masasamang bagay na nangyari sa atin, maaring God allowed it, pero hindi ang Panginoon ang nagdisenyo niyan, mga bata. Maaring God allowed us na maranasan yung mga bagay na mahirap, masakit, na maaring may napahamak. Pero hindi ang Panginoon ang nagplano niyan para sa atin. Remember ang isa pang pangako ng Panginoon? His plan is not to harm. His plan is to give hope and future. Kaya naman, dito tandaan natin, in the way we should go, sa mabuting daan na dapat nating tatahakin. At ito pang napakaganda, I will counsel you with my eye upon you. Siya ang magbibigay ng gabay, siya ang magbibigay ng comfort. Ang pagbigay ng counsel, ibig sabihin encouragement, ibig sabihin motivation, ibig sabihin lakas ng loob, tutulungan niya tayo at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya, when we read from the Bible, I will counsel you with my eye upon you, pangako ng Panginoon, laging-lagi siyang nandiyan. Lagi niya tayong iingatan. Dahil kung hindi naman siya titingin, naku, paano na lang? Diba? So, with his eye upon you and me, ang ibig sabihin, hindi kanya iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya boys and girls, sa panahon na nalilito ka, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na kailangan mo ang paggabay ng Panginoon, remember this promise. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Bakit kailangan natin ng paggabay, mga bata? Dahil kung tayo lamang, maaring masira natin ang mga pagkakataon. Dahil limitado tayo, boys and girls. Limitado ang ating pananaw. Hindi natin nalalaman kung ano ang mabuti para sa kinabukasan. Hindi natin nakikita kung ano ang buong picture. Dahil tayo nga ay tao, hindi naman natin nalalaman what is best para sa mga darating pang mga panahon. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoong Diyos na nangakong gagabay at tutulong. Kaya bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso, pinaghari mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, tandaan mo ang pangakong ito, hindi ka pababayaan. He will instruct and teach you. He will give counsel. At lagi ka niyang iingatan, lagi mong kasama ang Panginoong Diyos. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Learn to talk to God lagi-lagi. I-practice mo ang kipag-usap sa Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Hindi yung natatakot ka lang, hindi yung during exam lamang, hindi yung may kailangan ka lang, kundi sa lahat ng situations, makipag-usap tayo sa ating Panginoong Diyos. At ikaw naman bata, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon na maghari sa buhay mo, ito ang araw para gawin yun. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko po ang inyong gabay, kailangan ko po ang inyong pagtulong. Dahil mga bata, gaya ng sabi ko, limitado tayo. At kung sa sarili nating kakayanan, wala tayong magagawa dahil nahiwalay nga tayo sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. Tandaan, ang likas na kondisyon ng puso natin ay kasalanan. So, selfish ang default natin. Wala tayong kapangyarihan na piliin ang tama dahil laging sarili ang uunahin natin. At yun ang nagiging dahilan na napapahamak. Kaya naman, tawagin mo ang Panginoong Jesus na maghari sa buhay mo at linisin niya ang lahat ng kasalanan upang matanggal ang kapangyarihan nito. Dahil tanging ang Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kanyang sarili upang maging bayad sa kasalanan ng lahat ng tao. At ang pangako ng Panginoon, ang sino man na mananampalataya ay maliligtas mula sa parusa nito. So, maaring magkaroon ng kalayaan na sundin ang nais ng Diyos. Kung si Jesus nga ang iyong paghariin. At itong kanyang pangako, mararanasan mo din. Diba ang galing mga bata? Kaya, tawagin mo ang Panginoong Jesus, paghariin mo siya sa buhay mo. Kung ikaw naman bata, gaya ng sabi ko kanina, matagal mo nang tinanggap ang Panginoon. Yes, always ask the Lord's help. Dahil God is happy, He is delighted to help ang bawat isang anak niya. At ang pangako niya, He will give counsel with His eye upon you. Kaya naman, as you end itong chapter na to ng inyong pag-aaral, sa inyong graduation at sa paghahanda na ninyo sa next na naman na mga chapters, ibang school na siguro pupuntahan ninyo, iba na naman ang magiging mga classmates ninyo, iba na naman ang mga teachers na makakasalamuha, tandaan, magbago-bago-bago man ang mga situations natin, the Lord has promised Siya ang magtuturo paano tayo mamuhay sa mga bagong sitwasyon at pagkakataon. Kaya, trust in the Lord's promises. Yon. Kaya boys and girls, itong verse natin na inaral, Psalm 32:8, i-memorize natin ito. Isa puso natin yan para maging gabay natin sa bawat araw. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil His word is always true. Maaasahan natin ito. Maari natin hingin ang Kanyang paggabay always dahil promise niya sa atin. Kaya come on, ipagpipray kayo ni Teacher I. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your wonderful, wonderful promises. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nangangako at tutuparin nga po ninyo ito dahil you are able to complete what you started, Father. At kayang-kaya nyo pong tuparin ang inyong mga pangako dahil ikaw nga ang makapangyarihan at mabuting Panginoon. Kaya Panginoon, in your mighty name, manguna ka po sa buhay ng batang ito na nakikinig po ngayon at maging ang kanyang buong pamilya. Maging kinananay, tatay, lolo, lola, ate and kuya, patuloy mong bigyan ng instruction ang bawat isa po sa amin. Nais naming matuto, O Diyos, at nais naming gampanan nga ang inyong mga pinlano sa buhay po namin. Thank you for every boys and girls, Father. Salamat sa inyong pagtulong at pag-ingat sa kanila sa buong school year ng taon pong ito. At sa next na naman na mga opportunities po nila, we pray that your presence ang patuloy po nilang ma-enjoy at ang inyong pag-iingat, ang inyong instructions, ang inyong pong paggabay ay patuloy po nilang asahan, patuloy po nilang hilingin at i-honor sa buhay po nila. Thank you, Father God, that we can come to you, that we can call on you, dahil ikaw nga ang Diyos na nagpapakilala ng inyong sarili. That's why we praise you. In Jesus' name we pray, Amen. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. And congratulations din sa mga mama and papa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversaries. Para sa dagdag na information, just contact CEF South Cotabato, ang ating FB page, or ako mismo, just message me sa Facebook, Aileen Alfonso Quilojano, or sa 0968-306-3840. Ayan. O dito sa ating himpilan sa 1062 DXKI. Thank you, boys and girls. Continue to grow in God's Word at huwag umabsent sa Sunday School. Bye-bye! Ingat lagi!
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur, North Cotabato, at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay nanatiling masigasig sa atin pong paglilingkod sa buhay at makapangyarihan natin na Diyos. Binabati din po natin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday po sa inyo. Ang lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng ating makapangyarihan na Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng malakas, malusog na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais pong buksan natin ang ating pong mga Biblia dito sa Revelation chapter 7, verse 9 down to verse 12. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Nakasuot sila ng mamahaling damit na puti at may hawak na mga sanga ng palma. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Nakatayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, pati ang mga pinuno at ang apat na nilalang na buhay. Nagpatira pa sila sa harap ng trono at nagsasamba sa Diyos na nagsasabi, Amen, papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan ay sa ating Diyos, magpakailanman. Amen. Para sa higit pang mga pasasalin tulad ng tagal, ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan habang atin pong patuloy na pag-aralan ang kaniyang banal na mga salita. Mga kapatid at mga kaibigan, ang paksa na atin pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa tama na pagsamba sa Panginoon. Dito, si John D. Beloved na exile doon po sa island of Patmos ay mayroon po siyang nakita ayon sa atin pong nabasa na maraming mga tao na kung saan sila po ay nagtipon-tipon at nakaharap sa trono ng Diyos. Itong pahayag sa Revelation chapter 9 verse 12 ay naglarawan ng isang dakilang pangitain na walang hanggang pagsamba sa langit. So mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay nakita na ni John Beloved habang siya ay nandoon po sa island of Patmos na exile po siya. Siya po ay medyo na matanda na sa panahon ito. Subalit, pinakita po sa kanya ang pagsasamba sa lahat ng tao sa buong kalangitan na nagmumula sa lahat ng uri ng wika, nagmumula sa lahat ng uri ng tinatawag po nating mga tao o angkan, lahi. So nagmumula sa lahat ng bansa. Sila po ay nakita na kung saan tumatayo at nakasuot ng mamahaling puti na mga damit. So ating pagsamba sa Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng hamon na dapat maging maayos din po tayo sa atin pong pagsamba na kung saan ito po ay pinaghandaan po natin na hindi lang po ordinaryo na mga damit. We need to wear the vest that we have sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Dapat po nating isuot kung ano yung pinakamagandang damit na mayroon ka, kapatid at mga kaibigan. So, sa atin pong paglilingkod sa Diyos sa pagsamba, kailangan po natin yan kahit nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa, ibabaw ng mundo. Dahil ang kaharap po natin ay hindi po isang ordinaryong nilalang. Siya po ang Diyos na naglalang sa lupa at nagbigay ng buhay sa atin. At siya rin po ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Nagbigay ng kaligtasan sa atin mula sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. So the people na nakita po ni Apostle John, the people is worshiping God worldwide. Ang mga tao ay nagsasamba, sumasamba sa Diyos sa buong sanlibutan. Nagmula sa lahat ng angkan, nagmula sa lahat ng bansa, nagmula sa lahat ng lahi at wika, nagkaisa sa pagsamba sa Panginoon. So, minsan nakaka-discourage na sa atin pong mga panambahan, sa atin pong mga churches, kunti lang ang nagapunta sa simbahan upang magsamba. Kahit sa araw ng Linggo, yung iba busy sila masyado sa kanilang farm, hindi na makapagbigay ng oras para magpunta doon sa simbahan upang ilaan ang kanila pong pinakamahalaga, pinaka-importanting oras sa pagsamba sa Panginoon. Nalimutan na natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, na yung oras, araw, yung taon, buhay ay nagmumula sa Kanya. Wala po tayong pag-aari dito sa ibabaw ng mundo. Yung buhay natin, hindi rin po natin yan pag-ari. Ang Diyos pa rin ang siyang nagbigay sa atin ng hininga, nagmamay-ari sa atin pong buhay. Wala po kahit ano na mayroon tayo dito sa ibabaw ng daigdig, mga kapatid at kaibigan. Kaya, kunin po natin ang mga pagkakataon na sambahin po natin ang Diyos. So dito, nakita ni Apostle John ang maraming mga tao na hindi po mabilang, mga kapatid at mga kaibigan, na nagsasamba sa Panginoon. Ito po ay nagmumula sa bawat pamilya ng mga tao sa ibabaw ng daigdig na nakatayo sa harapan ng Diyos. They were in standing ovation ang kanila pong respeto sa pagsamba sa Kanya. Yung positions po natin sa pagsamba sa Panginoon ay mahalaga din po. Diba, mga kapatid at mga kaibigan, yung manners ba sa ating paglilingkod at pagsamba habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo? So, during our praise and worship, dapat nakatayo. We need to participate. Kailangan din po nating aralin yung mga praise and worship song natin. Diba? So, sa ating pagsamba, para bang isang stanza, hindi po natin na-memorize. So, hindi tayo makasabay sa pag-awit sa praise and worship. So, mga kapatid at mga kaibigan, naalaala ko, noong bata pa ako, or even young age, during young people, marami pong mga kuntis sa simbahan, nag-memorize ng mga hymns, yung tune, ginamaster, diba? So, kailangan po natin yung aralin. We need to participate in our singing. We need to participate in our prayer. Pag sinasabi mag-pray tayo, yung iba, wala lang. Nandoon lang nakaupo. Pag sabi natin mag-awit tayo, yung iba nakatayo. Pero hindi man lang mag-clap sa kanilang kamay, hindi man lang mag-awit. Mga kapatid, we need to participate every part of our worship. Because we are not there just to show ourselves, upang ipakita sa atin pong mga kapatid na nagsamba tayo. Punta tayo sa simbahan upang ang ating Panginoong buhay na Diyos ay atin pong bigyan ng papurihan. So dito nakita yung symbolizes of righteousness of Christ, na ang mga tao, nakita ni Apostle John na sa kanyang pangitain, nakahawak po sila yung mga branches of victory. Because during our worship, we are celebrating what Jesus brought to us. Tayo po ay nagkakaroon ng pagtiwang kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin. We are celebrating God's goodness in our life. Kung ano po yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon. So, hindi po tayo magtaka na mayroon pong mga churches natin every Sunday, parang Thanksgiving. Nagdadala sila ng mga pagkain after worship. They are enjoying, they are having fellowship, sharing foods. No? So, mayroon mga local churches natin na practice na nila, naging kaugalian na nila, na Saturday pa lang, mag-market na sila para mayroon po silang madala papunta sa simbahan. After worship, sila po ay mayroong mga lunch fellowship. So, mayroong mga merenda na naka-prepare. So, kung kaya natin, pwede rin natin pong gawin yun, because during our worship, we are not there just to sit down, just to stand, but we are celebrating the goodness and what God has brought to us, kung ano ang dinala at binigay po ng Panginoon sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral sa yung tama na pagsamba sa Panginoon, tayo po ay nag-express ng ating pong worship sa Kanya. The people is crying out. Sila po ay, salvations belong to our God. Sila po ay, they cried out. Sila po ay sumisigaw na ang kaligtasan, ito po ay galing sa Diyos. Ang Diyos lang po sa pamagitan ni Kristo na inaipako doon sa krus sa Kalbaryo ang makapagligtas ng ating mga kasalanan. Nobody shout na mayroong pangalan ng isang simbahan na makapagligtas sa atin. Kung hindi, salvation always belong to our God who sat on the throne and to the Lamb. Nakaupo sa trono at sa kanyang sa kordero, kanyang anak na si Kristo na pinadala dito sa ibabaw ng mundo upang tayo po ay iligtas mula sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Ang kaligtasan ay 100%. Trinabaho po ng Diyos yan. Wala pong nagtrabaho na tao yan. Hindi po sa pamagitan sa paggawa ng mabuti na ang tao ay maaring maligtas sa kanyang mga kasalanan. Ang kabutihan, ang ginawa po ng Diyos, ang siyang dapat po natin bigyan ng panatag na pananampalataya na siya lamang ang makapagligtas sa atin. Kailangan po natin magtiwala kung ano ang ginawa ng Diyos atin doon sa cross sa Kalbaryo upang tayo ay mailayo sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Sino ba ang dapat mag-participate sa pagsamba? Mga bata, mga babae, mga lalaki, mga matanda, mga kapatid at mga kaibigan. Subalit, dito, wala ng bata, wala ng matanda. Everybody is standing. All the angels were standing around the throne and around the elders and even the four creatures. They fell down on their faces before the throne and worship God. Sila po ay nagpatira pa ang kanilang sarili at sinamba po nila ang Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yung mag-participate sa worship, mayroon po silang intense na meron po silang grabe na intention na talagang magsamba sa Panginoon. All inhabitant of heaven worship God. All inhabitant of earth worship God. Sila po ay nagsamba sa Panginoon. All the redeemed people, angels, elder, living creature joins upang sambahin ang Panginoon. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Kung wala ng tao na magsamba sa Kanya, He will command even the stone to worship Him. So mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay hamon paalaala sa atin na wala po tayong dapat ipagmalaki sa laban sa Panginoon ating sarili. Kailangan po nating pumasok sa simbahan upang ihain ang ating sarili na handog sa atin pong buhay na Diyos sa pagsamba sa Kanya. Ano ba yung purpose sa atin pong worship? Ano ba yung atin pong layunin? Bakit tayo po ay pumupunta sa simbahan? It is not just for our to satisfy ourselves. It is giving glory to the greatness of our God. Ito ko ay pagbibigay ng kaluwalhatian sa greatness ng Panginoon sa ating pong buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Katunayan na ang mga creatures doon sa langit ay sumasamba sa Panginoon. Katunayan na nakita dito ang lahat ng mga tao na nagsasamba, nagmumula sa lahat ng wika, angkan at bansa. Sila po ay hindi po nagmumula sa lahat ng religion. Hindi po sinabi na nagmumula sila sa lahat ng denomination dito sa ibabaw ng leidig. Wala pong na-mention na denomination na nakapasok sa langit. Ang nakapasok ay ang mga tao lamang na tumanggap kay Kristo na kanilang personal na kapagligtas, niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay doon sa cross sa Calvary. Siya po ay namatay, inilibing at nabuhay muli. At ang mga anghel, ang mga tao na nagbibigay ng pagpugay sa Kanya. All the glory, all honors belong to our God. All wisdom, all righteousness, all powers, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kakayahan ay dapat ibigay sa Panginoon. Amen, mga kapatid at mga kaibigan. So, because of who God is and what He has done, so, praise, glory, wisdom, thanks, honor, power, and strength, kailangan po natin ibigay sa ating makapangyarihan na Diyos. As I said, Wala po kahit anong bagay na mayroon po tayo dito sa ibabaw ng mundo. Yung buhay natin, yung lakas natin, ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Yung millions mo kapatid, huwag mong ipagmalaki. Yung billions of dollar mo, huwag mong ipagmalaki. Sapagkat ang Diyos din po ang nagmamay-ari. Ang karunungan mo, ang lakas mo, huwag mong ipagmalaki ang kinina sa iyo. Ito po ay nanggaling sa ating Panginoon. Worship is not about getting appealing. It is about giving glory to our God because He alone deserved to receive glory. So we need to realize that in heaven, mga kapatid at mga kaibigan, the populations of worship came from every nation. The populations of worship came from every tribe, nanggaling sa bawat tribo, nanggaling sa lahat ng wika ng tao. So, hindi po natin masasabi na pinipili lamang ng Diyos ang makapasok doon sa kanyang kaharian sa langit. Lahat ng tao ay maari pong makapasok, lahat ng uri ng tao sa ibabaw ng daigdig, nagmumula sa lahat ng uri ng tribo, lahat ng mga races, nagmumula sa lahat ng bansa, ay maari mag-qualify sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, makaparticipate sa pagsamba sa Panginoon sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo na kanyang personal na tagapagligtas. So yung focus nating salvation belongs to our God and to the Lamb. Mga kapatid, yung atin pong desires, yung focus natin sa pagsamba ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po para sa atin pong sarili to satisfy ourselves. It is to give honor, glory to our God. So ano ba yung ginagawa ng mga praise and worship team natin? Ano ba ang ginagawa ng mga song leaders natin? Ano ba ang ginagawa ng mga instrument natin? It is not to entertain us. Hindi po para i-entertain ka, kapatid. Yun po ay para sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. We need to present all things to God. Yung pagpapuri, kaluwalhatian, karunungan, pasalamat, at pagpupugay, at yung kalakasan po ay para sa Panginoon, mga kapatid. So ano man yung struggle natin dito sa ibabo ng daigdig, we need to confess it before our living God. We need to trust the goodness of God in our life. We need to celebrate the goodness that God has brought to us. Kung ano yung dinala at ibinigay ng Diyos sa atin, yun po ang dapat natin i-celebrate sa ating pong pag-worship sa Panginoon. We are not celebrating the victory that we have, the accomplishment that we have, but we are giving the victory to our God. We are giving honor. We are giving thanks. We are giving power, strength, wisdom to our God. Yun po ang dapat po natin i-confess. Hindi po yung atin pong sarili. Kung hindi, ibigay po natin lahat ng papurihan sa Panginoon. That every battle in our individual life was won by our Lord Jesus Christ. When He conquered the cross, when He conquered death in the cross of Calvary. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito po reminding us sa pagpapaalala sa amin na hindi lang po na iilan ang pinili na magsamba sa inyo. Yung nakita ni Diyan ay nagmumula sa lahat ng wika, nagmumula sa lahat ng tribo, lahat ng mga bansa, sa buong daigdig at lahat ng inhabitant of heaven and earth is worshiping, giving honor to our living God. So salamat sapagkat yung celebration of worship is not to satisfy the worshipers, but it is to satisfy the one kung sino yung atin ang sinasamba. So salamat sa iyong salita. Sana ito po ay magpagbigay sa amin ng karunungan na magbibigay sa amin na kami ay lalo pa na mag-step up upang ikaw po ay bigyan ng kaluwalhatian sa bawat araw at i-grab ang every opportunity na ikaw po ay sambahin. Hindi po namin hayaan na amin pong sarili na maiiwan sa pagsamba. Dapat perfect yung amin pong attendance kapag samba sa inyo. Salamat sa inyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Rica, hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa himpilang 1062 DXAI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega

0: YVSAM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? O si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Air 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

kaibigan. Sa panahon ngayon, madaling ikumpara ang sarili sa iba, lalo na sa social media. Nakikita natin ang tagumpay ng iba, ang kanilang achievements, ang kanilang perfect na buhay. At minsan, napapatanong tayo, bakit parang mas okay ang buhay nila kesa sa akin? Ikaw kaibigan, nakaranas ka na bang ikumpara ang sarili mo sa iba? Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Hindi Ka Kopya. May isang dalaga na mahilig mag-scroll sa social media. Araw-araw, nakikita niya ang kanyang mga kaibigan na tila ang gaganda ng buhay, may magagandang trabaho, achievements at masayang mga larawan. Habang tumatagal, napapansin niya na nag-iiba ang tingin niya sa sarili. Pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya. Naisip niya parang wala pa akong nararating sa buhay. Dahil dito, sinubukan niyang baguhin ang sarili para lang makasabay. Ginaya niya ang estilo ng iba sa pananamit, sa pananalita, pati sa mga hilig. Ngunit kahit anong gawin niya, parang may kulang pa rin. Isang araw, nakausap niya ang kanyang nakakatandang kapatid. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang insecurities, ang pagdududa sa sarili, at ang pagnanais na maging katulad ng iba. Ngumiti ang kanyang kapatid at sinabi, "Alam mo, hindi ka ginawa ng Diyos para maging kopya ng iba. Ginawa ka niya na unique, may sariling kakayahan, sariling kwento, at sariling purpose." Dagdag pa nito, hindi mo kailangang habulin ang buhay ng iba kasi may sarili kang timeline na ibinigay sa iyo ng Diyos. Napaisip ang dalaga. Sa unang pagkakataon, tumigil siya sa pagkukumpara. Sinimulan niyang kilalanin ang sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang kahinaan, at ang mga bagay na kaya niyang gawin. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang sarili niya kung sino siya. Hindi man siya katulad ng iba, pero sapat siya sa paningin ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, mas naging confident siya. Hindi dahil naging perpekto ang buhay niya, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya ayon sa kung paano siya nilikha ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo hindi ka kopya. Ikaw ay orihinal. May dahilan kung bakit ikaw ay ikaw. Tulad ng sinasabi sa Psalm 139:14, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamangha-manga ang pagkakalikha mo sa akin.

Tayo manalangin. Aming Ama, maraming pagkakataon na kinukumpara namin ang aming sarili sa iba. Tulungan mo po kaming makita ang aming halaga ayon sa iyong paningin. Turuan mo kaming tanggapin at mahalin ang aming sarili. Paalalahanan mo kami, sapat na kami dahil ikaw ang lumikha sa amin. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kaibigan. Oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Rochelle Casinillo na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way FM.
2: DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong Kalusugan.
2: Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
3: Po si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: At syempre, ang bilis ng panahon, Miss Mirna, nalalapit na po ang anniversary ng 702 DCAS at kaya kaagapay, huwag mong imimiss yan na magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kaniyang katapatan sa loob ng 78 years. And Miss Mirna, syempre, pag June special din sa Tree of Life Wellness Center, ano po?
3: Yes, oo, inibitahan namin kayo dito face-to-face. Meron tayong, meron kaming guest, si Dr. Galvestan, ang dating health, siya yung Department of Health na head, no? Mm-hmm. So, siya ang ating guest speaker sa June 13, inibitahan namin kayo, tawag na kayo, at ito ay face-to-face, meron tayong pakain.
2: Mm-hmm. Ano pala yan? A week after ng June 6, ano? At ang June 15 ay, anong araw yun, Miss Mirna? Monday? Monday. Ang anniversary naman po ng FEBC ay June 6, Sabado po yan. Kaya magkita-kita rin po tayo. At syempre, kaagapay, ang ating discussion is all about mga pwede nating magawa na mistake, ano, and how to avoid this, especially if you are already a cancer patient. Malaking tulong po ito, mga kaagapay, kaya pakinggan po natin si Ms. Mirna.
3: Okay, bago natin talakayan ano mga biggest mistakes na mga ginagawa ng mga cancer patients, ano, atin munang alamin kung ano yung mga danger signs of cancer that you should not ignore, no? Mga general, kasi ang isa sa leading cause of death ay cancer, no? Ngayon, ang lung cancer ang nangunguna at ang breast cancer ang most commonly diagnosed. So, yan ang kung ayon sa World Health Organization, millions ang nadadiagnose daw na may cancer kada taon. Kaya mga presidente man, ang ating ex-president Cory Aquino ay namatay ng colon cancer. Ang beauty queen natin si Rio Diaz at Chet Silayan ay namatay din ng cancer. So, hindi nila napagtagumpayan ang sakit na ito at it is a concern na tayo ay maging mindful. Ano ba ang cause ng cancer? Dapat tayong magkaroon ng cancer awareness para di tayo maging biktima ng sakit na ito. At dahil sa alam natin na kahit na hari, si King Charles, kahit na princess, si Princess Kate ay nagkaroon ng sakit na ito. So, ano-ano ang mga signs ng cancer upang sa ganun ay at an early stage, tayo ay magpatingin, wag nating ignorin, dahil ang cancer ay parang isang apoy, mabilis itong kumalat, no? Mahirap masukpo kapag kumakalat na. Kapag ito ay na-detect mo, usok pa lang, madali itong masukpo. So, wag ignorin ang mga early signs ng cancer, dapat malaman natin, maging aware tayo upang mapagtagumpayan natin ang sakit na ito. Dahil sa early stage, no, like stage 1 and 2, 90% ang survival rate. So, cancer is not a death sentence kung alam lang natin kung ano ang gagawin natin. Kaya nandito ang Tree of Life Wellness Center upang sa ganun kayo ay magbigyan ng edukasyon patungkol dito sa sakit na ito na dumadami. No? So, pag tayo umaksyon, at masusupo agad ito. Higher ang chance ng survival rate at mapiprevent ang pag-spread ng cancer o tinatawag na metastasis kapag early treatment. So yan ang importansya, no, kung ma-detect natin kung ano ang mga simptomas ng cancer na ito upang sa ganun mapagtagumpayan ito. So ano-ano nga ba ang mga symptoms, no, na ikaw ay merong cancer? Top of the line yung wala hangganang kumain, nangangayayat ka. Yung pangangayayat, hindi yung pa 3 pounds, 3 pounds lang, mga 10 pounds, ha? So, sunod-sunod yun, makikita mo na papansin na siya, yung mga damit niya, lumiliit. I mean, hindi na kumakasya sa kanyang, hindi yung wardrobe niya, hindi na kumakasya dahil ang payat-payat na niya, 10 to 20 pounds. So, mga 10 pounds in a matter of 2 weeks, 1 month, ganyan. So, unexplained weight loss ang tawag dyan, ano? Walang ganang kumain, madaling mapagod, yan. At of course, yan ang mga signs, general signs ng isang taong may cancer. Pero sa iba't ibang ano, sa iba't ibang mga signs and symptoms tulad ng iba't ibang klaseng sakit, tulad ng frequent back pains, ano, akala natin nangalay lang tayo.